Malaika pila ke monate golo ba re ngu ya reng ke re be metsotso ke le shumela metso re bedi ka mara gore ya bobedi la botlhano be ke eng gore ya pupu e hlola matsatsi a mashobe je ana le metso emine le mokisona sa 2026 tsatsi le logolo wa golo la botlhano tsena e ka jeno go gola moena ka bana sia bonga wa hakatshela mahlonolo ke ya o kwete modimo wa tla o hlonolo fatsa boetse gantle le mabidi a tsebeletso le sadia holang ka jeno ke rata gore wena gapu gapu ya mahlohonolo dumediswa ke kwete Date majaba jaba e ke mokubetso ke mzwakhe wa khatshela e motsho moratuwa seporo no maqhubunga gaso di tsame ntse ntotsa monate ha ole mlate le tleleng pitse ba re ketula maketu ba diela madiela ba ra feta ka tsona moshimane ntate hle ke ya dumedisa mme ke ya dumedisa motsha ngkhono ntate mo hore ke phamisa matswala ba hlano ba ke njena fela ha ntumela ke ga masedim phatlalatsane na le dia mesora bo sa fele mo gena magotso ya boetseng a re fa mo hauka jeno ba ke nsa re tlotla re ba ka morao go tsipena se ya le moeng se ratwang go yena le sedi fm ke boela hape se ponono la ba hlano jena e tsa tsile e gethileng ha go re ke tsa dzile mona la di ha weekend ba nahi e re tsabe di gugu ke tshwarwalo se pono no hleke tle ke bolotse ka tibe fubeng sa ka hlompho a kana ne rote bo ho yona ke tle ke ile biso ba sebetse mo ho bohle ba ntse mo sebetse o gabane tsebeletso ngena manane ngo hla sa fitile a le sedi fm a tsholo wa lonka o ke ke le bo kwete o sebeditse ar qb ya nka ha monna to tlo gitla o tsepisa re tla re ha re ra bobedi ke tla di nanabela se pono no ke tle ke fete e ka tsona re ke tle ka diala o tlo tsebo re ke di fetse o tla di lebella ka tshelo ke la botlhano bekeng mo re tsebele tso ya le se di tla re heme tsungi ma shobe jena mzume hlano re bi o ring ya boraro o tlo ntshetsa re se ponono ha o tsama o le monga jeno tsebele tso la se di ima metso ha holo di nthorontoro mono ke ya dumedisa hle matebeleso di garage ntse fa pa fa pa nentsa mafura ke re go tso ba lebe di bohle Africa borwa ke phamisa matsogo e ba ke neng ka ona motsotso ba ntseng ba sebetsa wena mamedi wa tshebeletso le sejengkile leeto le lelele le gotshwane ka koloing ya gago ka mono ke sentse ke re ke a dumedisa ditekesi mono ke a dumedisa mamedi wa tshebeletso e ratwang le kwana dipetlele ditliniking tse fapaneng seponono ke ntse ke phamisa matso mamedi lapeng mono ya qhalolotseng ga monate iketlile motšha moithuti ei go na le bana ba tsoang ka nako tsena e motshomoga tua ba balang ka thata motho o sa ebile a entse tlwaelo gore ka nnete ena o tla phomola-phomola ga a tswa sekolong a boele ga tsoe gape ga rampa bosiu a ditshware buka tsena a iphomolele gape gore a tla tsoe a itukisetse o ya sekolong ntho e nngwe le nngwe bophelong yeo o itelelang yona e o tswalela ditholwana kapa motlhomong e o tlisetsa ditlamorago tse ntle ga o itelela bokamoso ba gago le motho wa motšha o tla fumana ditholwana tsa boitelo ba gago ga ona ntho lefatsheng mona eo motho a ka e fumanang mahala motswalle mo wa ka ona gate mo mantswe ya mangage he batho ba di rata ditonositse go na le batho ba sa batleng go sebetsa ka thata ho hang abedi ka reye mone mosa o dulela bua ga monate he go renkile nako go nkukile dilemo tse lesome le metso mmedi 12 years kao fela gore ke tle ke fitlhe ga so mona ke itetse ke sebetsa community radio station ka nnete ke itetse dilemo tsena tse ding tsena tse lesome le metso mmedi dilemo tse ka bang tse robong kao fela ke sebetsa community radio station ke sa fumane le ha e ka ba ke sente le ha e ka ba ke sente dilemo tse ka bang robong tsena tse nne ka nnete go ile ha ntlafalanyana jwale bophelo mona o itelela ntho tsohle ga ona ntho o ka bangwa e fumana ha bobebe lefatsheng mona jwale ke bua le mogotšha ya mametseng tshebeletso ena he o na la butela nthomelela molaetsa kwana re mona e motshomoga tua ke monyane a gore dilemong ke ne ke sa nagane gore ke tla katagedio ka tsela ene tsena a re ebile nna ebile ga ke etse di-assignmente tsa ka ke ibulelele sedi fm a re o tloa mantang go fitlhela la botlhano go fitlhela sontang ke dula ke mametse tshebeletso ya lesedi a golo ga ke etsa di-cross night o di bitsa di-cross night taba ena ya o bala bosuka go fela re ke motho wa bosibu ke a mamela o tla nna a tshware ke mamela velemoloi ke mamela ponto ke mamela tshololo go kaoke a re bosibu mona ke abe ke tsoile ke le mametse gagolo a re ke le wa tshebeletso ya lesedi le re kgothatsa ka matsatsi otlhe mme ke rata gore go motšha o fekapa ofe mametseng tshebeletso ena ya lesedi ka jeno ngwaneso tshepo yone ntse le teng bakeng sa gago ke kopa o seka latlha tshepo le ga o ka ba boima go lo jwang bophelong o seke wa latlha tshepo ke kopa ke ya boikokobetso bona ba e sale go ntse go tloloka ngwaneso ke a tseba o boima ka nako ena ee go thata ka nako tse dingwe ga o tsebile gona o kopanya eng le eng he ka nako ngwe o mathao ya godimo lefatshe o tshwere di-cv ka rabe mokotla wa gago
o ntse o di tsamaisa ga ona mo letseditsweng teng empa ke rata gore ga o tswela pele ngwana so se ka emisa o fitlhelela gona le ntho e tsalang o fitlhelela gona le ntho e tsalang ke opola ka lemo se seng ke ntse ke sebetsa ona sea le moeng mona community radio station kae kae mo mantsi buana ke ba radio motsheare ke ya mono ke opola mosebetsi ne go fumane le go kata mekoti ne re kata mekoti mono ga ke no bolela lebitso la company eno ge kata mekoti le motlhankane e montse wa fitlha bote mong a re e ga o mammamamamang ka re ke ena a ga jalo o batlang mone ka re ke tlo sebetsa ya ba wetsa motlae wa tsheya mono wa tsheya ka re ke tlo sebetsa ka re ke tlo sebetsa ba ile ba tsheya ba keketeya ka nnete tšhae botlhoko yona ka nako nngwe ya fitlha pele o mmone ga batho ba o tsheya o batla bophelo na le mašima le mongwe o ithuketse botitšhere o na sebetsa company e nngwe mane motho yo mongwe a re go yena a thi o ne lo etsang yunibesithi ya o tlo sebetsa mo ya ba ke re go yena monna eso ke re beta pelo mantswana monne no a se ka ba ba a leka o dia kapa o isa fatshe ka re tlisa pelo mošana o tloganya ka tsatsi di leng tsela e re isang katlegong ka nako tse dingke ke a tsamaya ka ditebatabelo tsa rona go na la mo e tla fitlha e pota teng go motšha e mo le mong gone so ke rata go gothatsa ka jeno o se ka ithuta go bipa dintho pelong ya gago ga e be go na le motho o kgonang go ntshetsa sefua sa go ena ga e be e se motswalele kapa e se wa lelapa tsa molo batla ba ditsebi tsena tse kotlisitsweng tse kgonang go buisana le batho ka mathata a bona kapa motlhomong maikutlo e ba nang le ona bongata ba batho ba batšha golo bahlanyana ga ba kgone go bula difuba tsa bona ba bue ga ba tobana le mathata bophelong jalo ke a go kgothatsa se ka dumela gore o ye fatshe kapa motlhomong o lemale ga o ntse o na le batho ba ka o mamelang ge jena he tshebeletsong ya lesedi re ya aga re ya kgothatsa re ya thabisa ka nako tsotlhe masomedi metso tshwana le metso tsheletsenga ka borago ra ya bobedi ke go wa madumo ya aforika borwa ke re kgotso la botlhano tjena e o tsebegetsa jalo mona ge a fuduwa e fuduwane ke le kaota fuduwane wa itshapota yelele fuduwane ai fuduwane elele fuduwane ai fuduwane elele fuduwane mozwake ke le kaota seponono wa itshapota elele seponono ai seponono elele seponono ai tsena ga diyo tsona e tla o hlabolla Jack the Edge are go Dubai.

0: ya nthusa tsena ke tsaka tse mazazi ena fa pane wena o ka nna thusa la godi etlang e mong godi ka pelo etlang e mo nthongwe lengwe e bohlokwa ho motho e molemo ka tsela yeo yena a nkang ka teng seponono jwale hata ba tsaka sediemi ka tsela e jena e re tle re kene he re tle re thala jwalo ka manamane ano ntshitsweng jwale re tle re kene metse le metsana ke ba bitse ho 086 3003084 086 3003084 ke la botlhano mabedi a tshebeletso yose iketsetse molemo iketsetse qeto ka jeno ya gore o tlo shebanya le taba tsa gogaole le ntho tse ngata 079 758 5066 mane go WhatsApp re tle ke tle ka mona e le tebele mabedi o teng kwa gore hela seponono tshebeletso ena e ntse e mametse agolo ee ge tle ketse tjena ngwankgono kwete ge ketse tjena
1: dume tebele mesong ena e metlha letsatsi le tlobile ko mametseng go lona ke 88.4 jole le ka metlha dintho di ntse di tsamagantle gore yalo mema le bitsa kosteme re ya samonye goreng ya botlhano ke mo re yang teng
2: dumela mafifi e motsho mogatiwantse ko mametse ka SABC Plus app ke le mosebetsing jalo ka metlha mona Fixburg ke diao morabale ke la botlhano kwete ke tsatsilane ga nne re ikgoleletse molemo e motsho mogatiwa o letse radio re goreng ya botlhano danko
0: lesa di dumela kgotso
3: hi sponky
0: a monate le ka ekgetsedi ya motho
3: ga
0: monate
3: ke la bosan ke la bosano ke ba koma metsi
0: ei
3: ke koma metsi ke ntumo le mo e ke e se sanna ke e se sanna ke qala pele ka nna
0: eke
3: ke tlame di qala ka nna go re di tsapa ke di ho ntsamela hante
0: ke a go go be
3: ke le bos ponki ponki
0: yona degree ya LLB ya molao ha o so ka ofumana mosebetsi ga itse diaka tsamaya o loetsa makwenyano a etse makwenyano wa etse ba kampa onge dinepe ba o trendisa mo ho lokile ba o trendisa ba le ka matlhung a bona ba ba hotspotile le ba hotspota ba sna di data tsamaya o loetsa makwenyano a usi ndao go ba o tlhola ka tlhung ntso re ke na le degree ke na le degree o sa sebetse tsamaya o lo rekisa di sconso tseno di etse tso mo ba rekisa di sconso tseno Hausana ndo ai sa hausana nako hausana matemene gari yo ke haule sa di dumela khotso
4: o motho muratu
0: ga manana
4: ke khono scout ka mona ka matlakeng sa tsone hle
0: pila ga itsedi
4: ke mametse 88.4 e motho muratu a re le bo fela dikeletso tsa hao o wa ke phidisa
0: ngwaneso
4: ke
0: a lebo
4: ha thank you bye
0: and you scout to good to le sa di dumela khotso
5: Ela mafiki
0: ndate u gaile
5: spono no ke petso petse
0: ha mona di kwete
5: ke mothana ya breakfast le lunch ha ile tsa use mo re na rantle ba di a khona spono no go bile ka 99.8 megahertz ke le ka mona ka kima la mantso a mata spontane ya mo na ke ngwa ha le ha se be tse spono no
0: o hang a ona mohletlo go tswela molemo
5: ha ile ha be mhlomo o batla o kula ka po batla o tshela fasile ka kwa o nore mo na ke ngwa la ba tlo bua ba tlo ntsa matata bua o le mona o na le matata spono no
0: ndate ke le bu
5: wa tang a spono no ke le ba spono no
0: ho bo ntate ba baholo a tametsa mbashengana ba ba tametse mpela lona bo ntate ha o bona monne mo na le botata mo tametse bo wena mo tametse le fasile la tlo luka ha bo ntate ba ka luka o bona bo ntate ba ka luka ke tsama nna tata ba metseng a tloa a ikemiseditseng wetsa voice note utlwe romela hela ha go tlo banna basadi ba go butlhanyana butlhanya mesedi
6: hela mswade
0: le kae
6: a re tender
0: ndade
6: dinga ka mkwina ka mona ka bolata thaba di maswa thaba di mudi a ku jile ka tsebe ga iwa tlaka wa idea bona mo mogileng teng na o yona wa tsela ene re ga ke bua ke go batho re lo dula fatshe na ba go pula re sebetseng re tukise a ke le boile ka mantho ya hao thank you mzwake
0: thank you ntate le se dumela khotso
7: jaja
0: le kae
7: botena ga mzwake
0: pila mo tapile
7: ntle mzwake ha go mametse ke mo fikeng ka plastic ka mashaeng go mametse ka 10.8 mzwake
0: ntate ke o hlompile a kere
7: ga ho bona ba tsana thank you
0: le se dumela khotso Dumela khotso.
6: Eh, tebe.
0: Le ga ndade.
6: Le ga ndade le ga.
0: Pila mo tapile.

0: yangi ntate yake fetse ntate nka kona mara ntate mzwake e pelo ya ka e tabuile ntate pelo ya ka e manekeneke ntate
1: ee
0: pelo ya ka e manekeneke ntate pelo ya ka e tabuile gona gona ntate ke qabana le lelapa le bana ba ka ke qabana le mosadi ntho tsa ka di le fifi ntate ga ke bone gona o etsagalang bophelong ba ka wa tseba ntate ke mara dikeletso tse o buang tse o dieletsang batho ke tsona ntate
1: motlhomphei ke kopa phepi phepi dintho tsa go ka nnete ga di sa tsamaye ka mokgwa o batlang ka teng phepi ka nnete ga pelo ya gago e tabuile le manekene ke mpa motlhomphei ke tlo go kopa ntho e le nngwe fela jalo ka ga o se bone gore bothata bo teng ga o se bone gore pelo ya gago e robeile a ko nke nako o ko o theole matso o kgobe matshwafo ganyane motlhomongwe o iphe nako ga e bo o tlhokagala go kgonagala tsa mo o bona ditsebi tsa bo bona batho bana ba sebetsang ka matlhoko a kelelelo bakeng sa gore o tlo tsebe gore motlhango nka nqeto ya gore o tlo lokisa eng o etsa eng o tsebe gore na go tshwanetse o qela kae motlhomphe wa ka
0: ntate mzwake ke o mametse ka tlhoko ntate
1: ke ya kokobela mongaka
0: ntate mzwake mana wa tseba roja go a dumele a ekaba o nneya difounu tsa gago ke tlo bua le wena le konutu ntate
1: ntate ga ke na bothata go gang ntshware Facebook mane o tlo o nthomelele molaetsa mzwake ka tšhela ke tla o fa dinomoro tsa ka mono mongaka re tle re bua
0: okay ntate
1: ke ya leboa lesedi dumela
2: ee
1: ngate mzwake
2: le ka ntate ka ngwane sentse ke le matleng
1: ke sentse ko o bona kere
2: ntate mzwake go nansia matleng ntse ke le matleng ebile tsanentse ke tsela ke pele ke be matleng ke monetse ka 89.2 o bua le sekemekeme ntate wana le lengenyana ka mafatlhaneng peleng ntate mzwake re tlhobe maikutlo ngwana mme re fodise ke a leboa ere ke isie moo tanke ntate mzwake
1: radio dumela kgotso lesedi dumela
3: kgotso
1: le kae
3: ke ne kae mešware cliffleng
1: ke phetse mme
3: ee phete o bua le gonnomte o mametse ka 90.3 mona kronstata titšhere ya kamore yaka
1: ao ga tola ka ke ya kokobela
3: mosuwa wa mahala
1: ngwaneso
3: sheba principala ntho ka ofela
1: ke ya kokobeladitebe
3: tsa gone thusa
1: ke leboile lesedi dumela
4: sponono dumela se
1: le kae mme
4: kama ha wena o tshetse jang
1: pila ga itse diaka
4: o bua le mmini mona maokeng
1: e ya niniza
4: le khubu ke 90.3 no no mamela he ke re mantsho ha a mona ti jang motho ska sheba mang ka pa mang ha ba tla tswella pili ke re nna ke subitsi ke ba simba ke ntho tsena ka ofela ke tshiso ke nthwaka ke bone molemo wa yona go bana ke rutile bana ke ke le mo ile ba matha mohlaleng wa ka le bona ba godimo kwana ka thekiso sponono
1: ngwaneso ke leboile
4: thank you sponono
1: lesedi kgotso
5: ee la kwete
1: le kae ao pepi radio dumela
5: motlhomphei la kwete ke kwete
1: le kae ntate
5: mophei le kae kwete
1: ga monate
5: ee bua le mekekoleto enko monana ke mametse ka 88.4 kwete
1: ndade
5: tsela pele go ruta kwete go e le dikwete
1: ke leboile lesedi dumela
6: sponono
1: le kae mogatua
6: a ke tsa ke tsene wena se ka tola ka bona ko mametse ka lechubula 88.9 ke le ka ikage mpotse bona mama sa ke thabetse dikeletso tsotlhe tsa a ga ngwana mo Afrika kamela ngwana mo Afrika goreng ya botlhano ke mo re yang teng
1: ke a leboa
6: tanko
1: e o tsebe jale mamedi wa tshebeletso ya lesedi tse dingwe tsa dintho ntate o letsitse kwano o kopa dinomoro ke buele ena ke kopa o seka kopa dinomoro mona ga o qeta jwale be re tlo bua ntho diselebele tse yang kwana ke a bona o na le motho a san etseditse molaetsa jale o sa bua tse dingwe tse re sa buang ka tsona kwano jale o bona ke tse dingwe tsa dintho tse tlileng di seng gantle go gang ntate ke buile le ena mona gobane ke a utlwa taba ga e tlhoka gore re tle re etse mona e motsho mogati wa dumela ya ikemela e tsena ya ke ena jwale ke utlwa gantle ngwane so mme ke leboga modimo ka metlha ka dikeletso tsa gago ke mama wine tipe ka Brandfort ka mane ke a leboa mme le tabe le sego tsotlhe ke o jele na 89.0 ka mona ka hlohlolwane go tswa go Bachilolo a ke tse kapo ke yona ngwane so ke Bachilolo kapo Bachilolo. fela ga ke yona eno wa tla e bua nnete ke dula ke eletsa thaka tsaka le ga o kena varsity mosebetsi ga o yo ba fetho nka mosebetsi o mongwe le o mongwe go ba tlala ga ena mangolo tlala ga ena mangolo gona jale ba ke ne ka thata nna ke a isebeletsa ke mosebetsi ke sebeletsa mosebetsi wa ka wa matsogo le maaisane wa ka ntate morena tla o etse gantle moraka jela dumela wa tseba ga ke bua le wena maobane pelo ya ka e ne e tletse bogale empa o mpeile gantle ke a leboa ke fodile mogatuo ee sealemoa sona tse se phedise ke sa tshole ka jeno gore radio e teng bakeng sa ore e tle thuse mmamedi wa tshebeletso ya lesedi koete dumela ke na le wena ka N4 mametse ka 88.4 ke ya hot sprayed ke nna moeketsi kwa lepe phoofolo e sa bonweng diga di bonwe maketola ke na le wena dalam skipper Peter Mai 88.4 dumela ba fifi wena botsobolang ke sponono sa lesedi FM setlolo sa nkgono moekile sara nna ke dirile monga phoofolo kunutu mario motaung tse kuwa bohlokong Bethlehem SABC Plus a re motho wa matshutshuta ao motho a ntotse go le di-code 14 e motshomo ka tua tse ke na 7.8 matshokolo mosia u section botshabelo kgotso mozwake ke mametse ke le Harry Smith 88.8 ke nnang tete sephaka the big fish wa haga sebei ke a leboa maetapelo wa ka ke re ke dinke le tebele e sotse motsotso jwa lebele re tlo tshela madiboga ge gankana ka gorabora re ise mathe a matha nakwena ya ile seponono tsoo ke leboa kgothatso tsa gago moga wa ka o na le degree o rekisa dikuku for 6 years o ntse mora wa ka o rekisa dikuku for 6 years o ntse a romela CV gotlhe mo koloka mozwake ke a leboa ke leboile ngwaneso a se ka fela maatla morning Dr. Mafifi 89.4 mantswe ya maatla tshediso monyatsi mme batswadi re tlhoka gore ka nnete re ke re theole boima baneng ba rona re theole boima bane ka nako tse dingwe ke ditebelelo tse re nang le tsona baneng ba rona gobane ga ba ile diyunibesity re lebeletse gore dintho di etsale ka potlako ka mokgwa re batlang ka teng jale fa ngwana ga o monyetla gobane bophelo bo re bo phelang gona jale bo boima jale ke ya kopo ba fe tshietso se ka beya ngwana tlasa gatelelo ba fe mamelelo bana ba lemala ka ntle ka mona ka baka la gatelelo tse re ba beyang ka tlasa tsona ba nka maphelo a bona ka baka la gatelelo batswadi ba ba beyang ka tlasa yone le maemo a bophelo fele ke kopatlhele bele mamelelotlhe re tla keng ke babedi ba bararo motshomo ga tua jale ke tshwere malome vector mona re no boadi ke tshwere sejava mona sasti la capra lo fele ba re jalo a typhoon philip bali waiting for the rain ke tlo go popala pina tsena tse thago tsele mno thuise jalo ka kgomo jale o tlo thuise taba tsena tsa botlhoka re keng ke babedi ba bararo fela sponono ka nqena ke tla kenya mele lesedi dumela le kae ntate a monate
7: a ntse re mametse ntse re tsamagela e tlholela batho ke mo gola motho nditse pa nka beletse ka mogala ke kgone le go dira o ke mamele gore sentle go ntse o dira lang ba tsa dikeletse sa ntate hai a tsamaya
1: ngwaneso
7: ke batla o jetsa ntse o phile se motho o feel ndire ene wa bona motho ka mogala bana ka dima wele sa mamela ntse ke le mogile le dikeletse tsa everyday ga di discuss e bile la swiki gola le ngwe ne buio tlo le dikeletse ke ntho yang motho mongwe tlhagang ko countryng e nngwe be ke mmelela fa ne ke mametse radio go bua ka 1-2-3 a ba mpelela ntlha e ke Genesis 38:8 a mpalela yone
1: yona ntho ene ne le bua ka yone
7: ene buiwa teng mo mosong a ntse o le siko fa bona dikeletso tsa radio kaekae ane motho a ka tima oeletse o ka mogagaka ka mamela gona ntho engwe o e gainang
1: ngwaneso
7: ntse ke tsamaisa staff anong go na le motho o disturbang ka oeletse ka mogago o eletsa ke ga sise o eletsekisa a ke ise ke bone ke mang
1: maka
7: go shebeletse bo di-movie ke tlao mametse a ke mokobitse mareng ke ne ke kopantimele oeletseanyan ke mametse ntho tse botlhokwa pule dole blufonten
1: danke ngwana go baba
7: 9.9 ayate
1: lesedi dumela le ka ntate phela ke tle ke phele o bone wa mphedisa o phela
8: ke dula le ena le eo ke sefarasaete ngwanaka le ena o na le tsenkuwane ena ke re monna kraka ka bua le wena ka rena o etsana eng ga o kgone o bua le nna jalo ka a keleng tate o ke ntate dikadile sekolo ke shota mona le mona ke tebete ha ona meeting to communicate jang ke le ke bua le wena ka bua le mme wa hao ke a tsiba mwana ho tsima tsa mokola e ba neng a ke nga hona ho tsaka ka matso a hai why o sa mui ho tsetse di tsetse tsa tshubiti o no o sebetse ya ho bua ho ne se school wa play school ke le 3 years of sa thole school di qualification tso di enteng ha se tsoka ba tsala sekolo ka go tsala tsheta NSFAS ke le 7 plus 29 years le mo suiti o tswe le CID ke ntate ke mrade ka go tsaka ka mo ho tswe principal o ka bo di best tsoka mo ka lo di best wa tsoka mo le ke ntate ke tsheko a tswa kae suiti ha ka ba re o rutile o na le eng jwale wena tso di wa le sona le yona ke o tsebele sa ga tla go di matara ke tsebele sa monna o mong hai wa bona so ke tso tedi ke tsamo go buke ga o ka tsonta ga bile no ha tso ha ga tsonta ga bile ya simile ke ra se dingwe ya fa ka tle bona no yo ke o ba nngwe wena o sa tsinwa ga tshele tsa lo tsa kgile ke wena bona bana ni e ma ha e se ka ke yo wena ka la o sa ruta bo sipa ka monwana o ri ke teng ke ngwana ntho tsa sa di batle wa go so bana ba na ho tsana na ba mamela ke di bana ba tsa tsona tsho ya mahana
1: ntate
8: ka di ngwana nne mo di mo
1: ke le buile a holo a re kwala le sedi dumela le sedi khotso le kai
9: ke tlo tso pise
1: a mola ntate
9: komre tsa ba tsa tshini ya tshe tshe tsho
1: mo jompe
9: ri tsa sha ba sena sima ne tsale bua
1: radio
10: Aviv
1: Kwed
10: Oge o lazara Kwed
1: Ke phetsi nga utla wena mohlompei
10: Kwed ke Kwed di bom bom
1: ndade
10: E re isporo ka yone producer of five nje ko mametsi wa tsiba wena masisi
1: eh
10: wa bua mantsi a bohlokwa go tshwana tsi o nke ngwana o moata metse pela hao
1: ndade
10: e re ke tla go hlalosetsa ntho e leng mo masitsi ke bo hlokwa go le go go ntse ngwana o mo atametse pela hao o mo hlalosetse mabaka a bophelo o etsetsa wa tsoma go nale ntho mo masitsi we bana ba bana ha o mo atametse pela o etsetsa go le o sane ha ba tla go a thole molekane a tla wena a fihla a o botsa re ntate ke se ke batla go lata ebe ara sa go shebisana ibe monka gona go lata teng maemong go ngwana teng o na le taolo o gona go ibe e ka ibe mme yena gore o tla gona gore a ntsietse bophelong ibe go feel ke se mo inkela fela bana ba gona go mata metso pina ga o tshwanetse go a tshwane dikeletso e kae o ntate
1: ntate
10: Mafisi ke na le wena ha ha setšhaba senana setšhaba sena ke sa gao wena moetapele ga jane o di tshwere ke a tseba ga o toa o lo di latlhela mano makumaneng ka mona le mane
1: ntate phela ke tle ke phele moetapele
10: phela ke phetse moetapele wake
1: ya re ke di gakolole tshebeletso ka lesedi la botlhano bekeng ga ke late koete ke eno malome Victor ao masapo o phela o sa phele moetapele eo e bapetse ka golo ya gago phelo mone wa go siela mmino o monate o bona moiri yabaya ngopotsantse re tsamaya ga dibese re dikolong tse dingkwa kwa re e pepete wena driver.

0: خاطر متمرد جوه اگه انت کنجی دیگه تیبه کنید تو بوله ایتی نانی پنت نایی نکم بنا کمارا مفندین فیت فایی فیکیت مونی خوکانی هره او رنگا بسانو دهتی تنگو
1: Dumela Mafisi. Koma metse 86 DSTV channel ke masito wa lesandawana ka tlokwa makonkere tanko.
2: Emotso moratiwa. Di bom bom ba bom bom ba bom bom bom. Sporo ka yuane un kila ka 88.
3: Hey la Mafisi. Dzukoma metse ka lekhumula 88.0. Ntse ke mametse dikeletso tsa gago kwete Mafifi, ke ne ke tse mo losika mo nana ka fashion ya lapeng ke kopisa ke motho wa kopiso Mafifi ya mametseng dikeletso tsa gago ga re ya goreng ya go qetela Mafifi ke labo
4: era wangoromedingwaneso ka tlhela dumela go phele mozondikeo makana makwepi ae ke taubangono kumla gobedi supa kutlo supa ngwana matala ga le buana taga dikeletso ga tseba wena ga o gata le go fana ka dikeletso ga ikokomisa ntate tlasa dikeletso tseno tsa go tse maatlatseng
3: e motsho moratiwa le nna ko mametse ka 89.4 ke le ka kutlwanong ka mona ka K5 ke matsatsibetwane ga re leboa
5: dumela motsho moratiwa ke nna maloikane ka mo Johannesburg mo Jeepstown ko momentse ka 88.4 ke mo mosebetsing ke molebedi ke tlo tšhaisa le wena sponono
6: kgotso motse moratuwa ke ntse ke dutse le wena leqobong la 88.1 megahertz ke le kwano Mafeteng ha Phatsa Lesotho pela lebo lena la Van Rooy o ntse o dutse le tate Rampai John Tsimele goreng ya bohlano jalo ka mehla ke re e motse moratuwa
7: mosta ke dikalane dumela mzwake ke sethetse sebahlhomakgetha ka mona ka Melodin Virginia ke dutse le wena leqobong la 89.4 ee anotenana o swetsa ntho e thabisang wena thabisang pelo ya gago e senya gore mang o tla reng next a e sa sebetsa taba e sethetse sebahlhomakgetha Melodin Virginia tanke
8: dumela e motsho moratuwa ese o haya setšhaba e motsho ga leboa ke tokatseko ka mona ka Pamridge go mametse ka 88.4 tanke
9: Mafifi e motsho moratuwa o mametse ka leqhubu la 89.2 ke go shitagos motsamai ka Puritan Hellbron tago
10: dumela e motsho moratuwa a ngwana mmentse ke thile tsebe ke le ka mona ka Lansfontein a jwale ntse ko tshwara lekhubung la 88.4 a go bohlokwa ngwana mme gore banna ba bue ntho le gore monna ke nku halle ha e sa sebetsa ngwana mme ha o na le mathata bua o thuswe dintho di tsebe go tsamaya hantle motsho
3: ebotlhoko ntate mzo wa ke taba eo banna ba naga re ntshetsa maikutlo a rona go bona ebile ba bang banka ba etsa joko ba bang bankebe monyetla gore ba kene lapeng la gago ba bang banke ba ise medie ba re tseya ba rere bašhanyana re dilalelane ga go le mesebetsing mo telefone selokoma ka di-first o
11: ntate tsholola kae o bole mofoke metaba ka mena ka Zandela Fensfane nna ke rata go tsosa bana ba latelang ke rata go tsosa family ya Hlanyane ka mane ka Mashego Foresburg ke tsose lausi wa ka ka mane ka Spruit ke yana Malgotla le bana ba gabo ka moo ba Hlanyane ke ga ba tsoe kose anke ntate tsholo
12: a go malala ntate mzwake of balena ke la ke ta mathating ana ka mametsa ka tsa magato and the boga ke ke ho motho mo ho nna ke mo hlabisetsa ha ha ke bo batla ho la o le ka mo bitsa ntshono le mo am fama e la re da je tsa je tsa ke yentse ntse ntwa ga mathatana fetse bile motho o kgawane lena o le jana bisi ga petana letse

0: Mogwai ke ka tjela, kopa metsi ka 90.3, ke nna mme ya Mazoko, Grootkeel haufi le ko PC. Bye.
1: Dumela motse moratuwa, ke o mametse 89.4, ke Maria Majanka Rispak, ke a leboha motse moratuwa.
2: Motse moratuwa, ke Sibeko ka moka Mpumalanga, a le utumang torontoro a SG code, ke o mametse ka 88.4, hai. Hei, ke o mametse wa tsa hantsore aha mo, ka nnete ke o mametse ka tsebe tse pedi. E seng ka tsebe e le nngwe tako Sibe wa Lukumane Toronto.
3: E motse moratuwa, e motse moratuwa, o jele ka tsebe a ekele ka Boksburg e finalisa ke ntate Pinyane 88.4 e le rediyo.
4: Ntate mavivi labohlano kajeko ntate sila malofa umamezika lugugula 88.5 ntati najia tlase mpinya lafase ntati ulonza mkwana bololo tatilo kosha namba itia falwis
5: emu sumratu wa kho chwa unza mwameze mtase edition madibuwa laka mwana kapu kamfoto kamona 89.9 tankos.
3: Hey, la dumela kwete o le tebo ma super depressing tsa re di ga mona kwete ga re ho re a botlano ngwana ntate ke te boela ha ntse go tacha wa sena sa hiso sena ntate
1: e motsimola tiba Black Mamba bona ke na lwana 88.4 ke tsi ka SBK zone 12 mafifi tangos
3: e le motsimola tuwa ke tebo ka ena saeke e motsho moratuwa ko mametse ka leqhubu la 88.4 ga re ya gokanya
6: bohlano. Dumela motsho moratuwa, o boya lekgale molefe ka gore dipotso ko mametse ka leqhubu la 88.4
7: tanko. Ela sponono 88.4 ke leqhubu ko mametse ke le ka mona ka Pamrisi extension 3 e kule ne Gauteng mabone. Ha re ho re nya bohlano ntate ntso di tshere spono ntso di tshere ngwana mme ntate le bese ka mona ka Pamridge tango
1: mmela tebe o mametse le kgwe 8.4 ka mona ka box ba ke ho miss ha wa e bua ka e bona ngwana mme hle ntate modimo a go bolokela wena he wa re ha ha wa re ha ha o mphile matla tebele ke mphile matla sebetsa ba ngwana wa khone make khone saga mama foot matela box ba ke ho miss ra be mthabutha makhona mo ke nna tshwara jwa lo kwetse
8: makadwa dumela ko mametse le qhubu ke 90.3 ramulutse ke fusion score ke me masimo ma ha 5 lo kontate thank you dad
9: allo allo e mosi mo kadwa ei wa bua mantswa bohloko ntate o bua mantswa bohloko singa la bohlano ntate ko mantswa bohloko le bana bana ntate ha ba mamele ha o ba bolele ha ba mamele ba batla ho etsa matso ntate ba batla ho etsa matso ntho kgare ya mpa ntate bana bana ba mamele ntate ke tjho ba ka fitong sekolo ha ba mamele

le kgahlela ke ya leboa moetapele. Hey, mabidi a tsebeletswa le sedi. O na le molaetso o kgothatsang ka nnete ntate Thoriswa o nthomeletseng ona kwano. Re monna ke gotse ka boima haholo, go tshewa ka bofutsana ba ka le maemo a ka a bophelo. Ka jono bophelo ba ka bo fetoile haholo. Ke ile ka mamelela, re ne ke rekisa ngwaneso, ke rekisa diphatlho, ke rekisa dipatšhe, ke rekisa ntho tsena kaofela ke le ka bophelo. Ke ka ona ke reng go motšha e mole mong gona fela, gore ona le degree, re na le mangolo re le tjena. O bona re le mo re ile dikolong, re na le mangolo, re na le mangolo, re na le mangolo, re a tshwere. Ga bona o tshwanetse o be gamalekelele, wa bona ga o sa be gamalekelele. Ke gopola ka tsatsi le leng ke ne ke etsa lengolo lena la accreditation jwale ya lengolo le itseng. Jwale ga ke le mono ke kopana le motho e mong a go nna kore wena monna o gotlhe, a re ga ke le re feng chance mo jwa ke tlhebanna ko go gotlhe. Ka ke ipotsa gore e le gore e le gore kelelelo ya motho lefatshe mo e nagana jwang? Gotlhe mo o bonang lesoba teng gore o ka kena wa etsa bophelo. Ngwaneso, go na le lentswe le bana ba rata o le buang tse ke tla ke bolama ba go prikelele kore o kene, o kene pepi ke ne ke batla betse o kene. Ha o bale monyetla gore o etse bophelo, etsa bophelo, etsa bophelo. Mamedi a tshebeletso le sedi, go rekisa dipono, go rekisa dikotlolo, go rekisa mafielo, go rekisa eng. Ha o bale monyetla gore o etse bophelo, etsa bophelo. Nna ke tla di bua ka morago tsa go wena. Ha o mpona ke rekisa khabetšhe mane, o tlo re hela sebodi ke seo se rekisa khabetšhe, gore na o tlo eng ka ntho o nke senepe, o nke video, o e trendise. Ha o segolo go wena. Ke go lematsa motho maikutlong, o tla bole molemaditse, empa ke wa fetola bophelo bona ba boetsang. Ke ka ona batho ba batšha thaka tsaka go leng boima ona jale ka nako tse ding a setaba ya gore he batšha eng ehe. Ke maikutlo le mogopolo wa gore ke tlo tsheuwa. Ga o ka ntsha ntho o kelelong ya gago ngwaneso, ga itse diaka, ga o ka ntsha ntho o kelelong a buti ya gore ba tlo reng batho bene kena sekolo le bona ba tlo reng. Ga o sa hlole, a bona ga o ka hlola ntho, a bona ga re ka hlola fela boemo bono re le batho ba batšha, ga hlola fela boemo bona ba gore o ntshe ntho eo kelelong ya ga ona ba tlo reng o e ntshe. Kore o e katele, o e tsetele, o qete ka yone. And o tsebe la o qala kgwebo, batho ba sa tlo reka ba pele ke bona bana ba buang, ba sa tlo tshietsa kgwebene ya gago kapa mohato le mogopolono wa gago ke batho ba o watametse kana ba lapeng leno kana ba bana beno metswalle ya gago batswadi ba gago ke bona batho ba ka o jwetsang gore e se ka etsa tjena o tlo go tlhabisa ditlhong. Motho o mo tlhabisa ditlhong jwang ga etsa bophelo? O eme dirobotong mono, o eme dirobotong mono, o eme gona botie mong Gauteng mana ga ke sa kofi dirobotong. Ga ke sa kofi ya rekwa o tsamaya mono e ntse tšhelete ngata golo. Nna ke a rekisa nna ke tla ga ke no bapatsa mona fela nna ke a rekisa. Ga ke bona monyetla gore ke tse kgwebo, ke tse kgwebo. Ona o tlo tla gore he ga tšha tima ga tshwanetse re le selemeng kwane re se ke ra thetsa batho re bue dinnete tse phedisang tsa bophelo. Ke mosebetsi wa selemo. Tshwanetse re bue dinnete tsa bophelo tse phedisang. Jwale ke tlo o kopa, ke tlo o kopa wena motho wa motšha ona jwale, ke tlo o kopa gore ke nnete o tla nne o tsamaise di-CV, o tla nne o etse eng, o tla nne o etse eng. Fela ngwaneso, ga o bale monyetla gore o etse 50 rand ka letsatsi, o etse 100 rand, tšhe ka nna ba se tšhelete o e batlang, ke o e labalabelang. Fela go na le monna lona re tlabe re qadile teng. Batho ba bangwe ba re tsheyang o tlo moshebe, ba bangwe ba batho ba re tsheyang o tlo moshebe, o moshebe, o moshebe kore le pele o tlo nyagama o ikipeya tlasa gatelelo maikutlo, o tlo so o tlo o na le strengthe, o na le eng, o tlo shebe motho yo ne o tsheyang o moshebe, o mo kale fatshe o mo ise odimo, o ise odimo motho o ewe fatshe. Ba bangwe ba batho ba re tsheyang kore tshwanetse o ko nke nako gefofela o ko monagane, o monagane. Ke ka ona ke tshilong ke re ka nako tse dingwe re le banna ga o batla o llela o monne mong, banna bana ba tsheyang ba bangwe ke ba nang le mathata a tsabeyang a fetisisang.

0: etsetsa mang letsatsi ka jeno letsetsa lesedi FM lenaneng la dikalaneng o tlo o ruwetse bo
1: Well, Tabiso Pofedi ka mona ka phomolong yena mane ka mo ke ra we felicitse bo go tu ntse ke re fela ka lotu ngwane so ntse ke re fela yo oko a bo subu mona te bona yo
2: ke mo tsumratwa ke o khono scout ka mona ka matlakeng za tsone ha go ntso setse Charles Mokoma renkeng ya di taxi mo ha tsowe o ntso setse nontsi zincenethwa o ntso setse le mme wa ka nomtshato ncenethwa ke ya leboa e motshomoratuwa
3: ha tsa sepanono ha nke ke tsose batho bana ba bararo ba latelang ke mpumihlathi ka diving ke tsose mme e bone ka di w ke qetelle ka o tsosa mohaisano ya ka ke Usman Thithi rang team mona pela ka botshabelo diu ke a leboa
4: spono sa ke ena ba ka phiko tiba ke kopa ke leboa nako le motho tso mphan tsona go mala ka o ke ba tsose ke kopa tsosa mafala mloi ka e tlebe ke ka mon ke driver di lori ke go tshupane mo kwena sekolong sa pitsana le city sekolong sa pitsana ke re teng ke sekolong sa Phiretuna ke re opaletswe ko Marantha mona ke re taxi te gapa tsa Phiretuna ka ofela dikopa ditsoo ke re botlhe bala ba tshwake jana ga le ka Phiretuna ke re tanki ntate
5: good morning sponky ponky molebohentomeng ka tumo le parisi ke rata go etsetsa batho bana ba ratelang letsatsi seithati se batlhe makgatha ka melodin virginia mema moloi ka gopa house tate mahlatsi ka mmasolo constata ke a leboa sponky ponky mafelabeke a monate bye
6: dumela matshomagatsiwa ba lekgalemo lefekago lepoto ke kopa tsosa aus agnes matlhakwane ka mona ka constance ya tlofu ke tsose aus molebontumeng ka tumao le parisi ke qetelele ka seithati se batlhe makgetha ka melodin virgin ya tanko
7: dumela motso wake dumela motshomogatiwa mona ke tsosa gadiraka doko mthembu mane mpumalanga sekunda ke tsose mmami mokanyane kwa bese sephone mona velekomo ka mosebetsi ke qetele ka ntebeleng kwena ke ya batsiwe ba phatsimetlhe motso wake ba kopela ke nna mema mogabane mona velekomo thubedija
8: kgotso e motsho motho ga ke tsose ntate pele letsoko ka phami Bellfontein ke re ntate makhunga ka kgotsong bothabile qetele ka ntate lesilo molefe ka phame Bellfontein ke reile ile bo ntate tšhaile ba tsosa ke molefe kwa Ladma N5 kgotso e motsho motho
9: a batsoe batho e motho moratuwa a ke sebe wa lukuma ntorontoro ka mo ka mokhumalanga a SG code ntsa deliver lešala mo power station constable thate nkamang ka Bethlehem ke re ga tsowe be se tsosa le
1: mashita tango e mo tsomagati wa dumela e ha ke ka mali kapetsa na le tsikitsosa
10: mk ke pitse o pitse comrade sabata tedisi 3870 extension 5 monyakeng ha bo versus prone ha ke to semme wa ka khono me si tedisi ha ke to se mo tshana wa ka sipotwa ha ke tsose mora wa ka le betla thedisi pitsi ba i boss ba mnye ke ma place potileng ke se bone ke ba rata ga ofela batho bana mk ke shuka be tla ba ka fela sabata thedisi @gmail.com ha o be jwalo danko

0: Ditaso, ho tsela mmila Maria ho ka beha bophelo ba hao kotsing. Ha holoholo mebileng e meholo. Ho na le lebaka le o ka lona ho thibetseng ho tsamaya ka maoto mebileng ena. Ka mehla, sebedisa marokgo a ditaso le dibaka tse etseditsweng ho tshela mmila le ha ho ka ho nka nako e teletsana ho fihla moo o yang teng. Ha ho tsela e kgutshwanyane e fetang bohlokwa ba bophelo ba hao. Nka mehato e nepahetseng, e ba le mamello, mme ka mehla o tshele mmila moo ho bolokehileng. Molaetsa ona o utlwisetswa ke Lefapha la Naha la Dipalangwang.
1: O rata ho etsetsa mang letsatsi ka jeno? Letsetsa Lesedi FM, lenaneong la dikalaneng, o tlo o ruwe tsebo.
2: Amba jo me di bitsotso ka bana ra ya bo ne ga tawadi kana nge mo tsomo ratuwa ole Lesedi FM di khotso
3: ba ke ka share
2: ndate phila tle ke phila hle mota pele
3: e a hore ke ba tso se ka man ka ba go komo ka man ke tso se manya ka ne tshoute be ke tso sa le be ke tso sa le taunyana ka o di ndala taunyana tshoute ka o di ndala Jadi katanya kak, kalau wasit wasit boleh menyakiti kita juga sulit wanam.
2: Datuk kita buat jelas ni. Kozo.
4: Iya lah, masih bi.
2: Lagi apa sampai?
4: Sponsor nak jadi sponsor pi.
2: Hamanat.
4: Hamanat sponsor nak se. Anjay jadi sponsor nak tinggal nak kamera kan di kisaran hati se. Jadi sponsor kaiwan, kamera kan ada dia sponsor kaiwan. Cua cua cua cua jadi sulit kalau ni. Ikatele kan tatele bisi kamar kamal batin. Sponsor lagi mahu tanya yang bisi tadi lelanchi hari tahu semua orang ranchi bagi uang. Jadi was sponsor.
2: Indah tak kita bujuk leseri. Kozo. Leseri dulu mana?
5: Kozo masih di.
2: Kozo mai tapil.
5: Oh, aku rasa itu sesuai matimani kama tumani kama tatele kiri stone kapoch. De kiri ba ai bohle ba motjwa harasebe eating bed botsa ke ntate se tsaka the big fish wa harasebe eating bed tangi ma fifi
2: ke le bua le se di dumela
6: eh ra mo tsomara tuwa
2: eh la ntate le kai
6: eh ba phela ke pitse mo zo
2: phela mo eta pele ke tle ke phela le nna
6: e mo tsomara tuwa bua lo ka mehlatitse wa le khosi ka dintoronto mo tse ke monyake mane betse bro
2: ege
6: re ke mathela ka ra ba khani ba ke sebetsang le bona ke re the big fish ke mona khana loru dona ka ramotswa monyakeng ka mana kire Elias u dula ka mana ka Belfast ke mo khani wa Toronto ke tatella ka blaza ba motsiba ka blaza ka monyakeng ka mana o khana di Toronto e mo tsomoratwe ke ra ba sebetsa ntle ba khani bana ba ke khana le bona thank you mo tsomoratwa
2: ke ya le bo wa dumela blaza
6: a dumela blaza ba motsiba jo la ka monyakeng ka mana ke mona tume ka mona ka monyakeng mana a ke Thomas Thomas
2: le zeri Dumela. Yamana tiri gandadi.
7: Yamana di o bua le selo mogaleje ka tlokolena bo ditse go patso sa bana ba latela. Ke tsholetsele sekolo ka thabona welcome. Ke tso se memma morena maloka o ka zone tsatla thabantshu. Ke ketelle ka segola ra mabebe o ga Davidson. Ke le bule a buditse ke mna di selo mogale ka tlokolena.
2: Le seri? Le seri? Le gamme.
8: Kubuli kwa samu haoli kai.
2: Amanati.
8: Hako ntusete ntatela kiti ni za kwenye maniki ya mtuwa ulipseta huya ho 5 o'clock o tapelu. Ntusete pasta sopa seka pon mit fonteini kamona AFM. Ntusete lima zaston primary moni mema kareba tuse moni zaston primary haba tuwe bana baba emepe. Kyo kono scoutu kamona kama tlakeni zaston kia lebua emo tumuradua. Thank you bye.
2: Leseri?
9: Mvololo.
2: Ntate ke mzwake ka tshela simvololo le kai. Leseri?
9: Ka tshela dimela.
2: Le gamme.
9: Ka mo ha u nemini maukeng.
2: Ngwaneso.
9: Ke kopa ho tsosa bana ba latelang. Ha ke re yang hudisitse motho go nondane mane phumulong. Ke ratse wa phatime ke re fola kubu. Kire mo yeketsi nene mane small farm kire teisi pa tsamane betleme ka mosebetsi kire squee ke na lo wena kana go tso setatile monate ka chele ka cheli
2: bye bye manana hle
9: bye bus ponki ponki
2: e botsu Durban reservoir ke Paul Makau tso sabaha Makau le ba manela le ba hantsane a sele bale le bana ba haile le hlonolo Makau thato Makau emane qwaqwa buiketlo le malome class Makau slovo qwaqwa batsohe ba phatsime ke le buile go lohle ngwaneso dumela motho bo ratuwa ke tsosa mme mamokemane ntumo magwagweng lesotho le ntate Johannes Nthatisi Thabong Welkom le mme Miriam Ketsisa Melody Virginia ba tsosa ke ntate Mogethi Mogethi yena o kamane ka botshabelo ke a le bua ntate Mogethi dumela sponono ke kopa tso sa balatelang pule modipa lengiwe moonga le Selina Sethabela ba tsoswa ke Emily Njamene and then the extension 11 ikage mpotse strom moni mzo ake ke tsosa ntate ntsane rantwa palesa tshubisi palo mokwailane tsatsile monate ke mabinda lepo dumela emotsomo ratuwa ke tsosa mfaladi tsotetsi le nomoya tsotetsi le lahlwe tsotetsi ba dula qwaqwa mmakwane phameng ba tsoswa ke sele ke ditshabe ka qwaqwa ka mane mmakwane phameng ke a leboa hlekwete morning sponono ke tsosa mogena sekodi janki o khokhobe tluting o tsoswa ke ntate monati Carltonville East Rand ke lebile go lo East Dranfontein so ga le hlengwane so madume sponono ke tsosa morawaka ke morella morellana le gaitsedi tsa hai bona ke disemelo le maletsima ba tsoswa ke mme wa bona malibitsa ka ba kopola ba nna moshane mo ne go hlalela o tokile tsima e go tsole tebele la palaka Michael Matela Thandi Matela Makani Matela family yohle ya phohlo mama fupu matela boxback e holomisa la ping ke mahuaneng mogeneng ke lebuile go lohlengwa neso o tlobeletsa tsi le hlohonolo fetseng le monate
10: mafifi khotso aba tswe batho hela matso itsugulo Alfred Lenz Chaila Mrana, akwe hato tsebo thola ola ja. Kirtuelo khopane. Ke te fo Ephraim khopane. Tsere kuo sendakana. Kira marama khongko ban. Hendrik. Hai khona, buan le tsona ba khanni. Ya. Mafi
11: Tumela, tumela motho mo gatu ha monate ke rata ho tsosa ntate Rampai Tsimeli ka fangoi ke tsosa ntate Sabata Thedisi ka Monyakeng versus Bruno ke tatela ka Zinet Chabatsana ka Kronstata ba tsosa ke ntimi mo ganyatsa la monate ka leboa dango
12: hai majabajaba ha batsoe batho ha ke re ntibi maganyatse ka moka Melody Virginia a tsoe ke re mema lerato piso ka Melody Virginia a tsoe ke re sithati se bahle magetha ka Melody Virginia a tsoe bana ka ofela ba tsoswa ke nama mogena maloko a semana zon 5 tabanjo tata mayabeba ka warata hle
13: ee motho morato opetsopetse o seng jeng tata ga ke batsa ke tsose chucks kwa dada ke se le papi ithele o mo ya ke re se fura mana khang thoron thoro le bu di pa bizela o khang thoron thoro o khauti ma thank you
14: pota sponono ba o mali mphulaphulo lisedi county ndivuse u tornado ngapha yanga se rathanda dithi tornado vuka ndoda kuthi vuka uzikhabe ndibaleke ndiye kwakhona ngapha emiyathoni kuntate ngaphaya kwezinye izigadla esasiziqhuba naye ndithi kuye bawo makube njalo ntate ndigqibele ngo ba umtshali naye usezigadleni kuba umtshali kuthiwa ngogqirha wabanye otata ke lowo uba umtshali ba umtshali makube njalo ivili malingena endleleni nalingena endleleni ivili libaleke ivili malibaleke enkosi ngiba umali.

0: zoom zo ye ka jela ke tso sa bana ba latelang ke tso sa bitumela tsoso ke tso se mponyana tsoso ke tso se mpotsoso ba dilo ka mona ka mele difijini ba kopela ke mona me bona sha tsoso ka mona ka mele difijini ke re dango
1: e motho morati wa dumela o dumediswa ke mpa ima bitle ka mona ka George ho la Western Cape la penke mane le ratswana o gore ke tsose motho a le mong fela motho ya holang letsatsi la ka sheno yana ke mpalanyane moloi ke re mpali happy birthday ho wena o hole o be le letsatsi le monnati o be le letsatsi le hlonono fetseng ke a leboe motho moratiwa
2: Hashtag ha batsue batho dumela sponono ke sethete se balefa makgetha ka mona ka Meloding Virginia ke tsosa moleboheng Tumeng ka mane ka Paris ke utlwile o sa tswile thank you Miss Kat ke tsosa Khali Molefe ke utlwile le ena sa tswile thank you Madali ke qetelle ka Mme Mamangana Malukas le ena ke a utlwa o sa tswile ke re thank you mommy ba be letsatsi le monatnatnat sethete se batlhe makgetha Meloding Virginia gore tsowang lephatsime tangos
3: motse morati wa dumela ke tlelane le 2007 meqheleng ke re ke tsose dikeledihleng kwa ke motho wa ka eno kamane ka katsong kamane 2007 matlhakantlheng ke re a tsowa be letsatsi le monat
4: ke le buile hle mohlomphehile sa di FM dumela khotso
5: ehe mozate kachela
4: legendate
5: e ra tira mano go le mojale pa batho ba manda se tshimpoma
4: ntate
5: e re ke ba tsitsinye ka mono ka tsoko ka mono man ke re ntoko tso ntana ka ya sgera ke mara ke atla kre tsole pa ha pin a se papani ke tukise tse mpana ka ke le mo ha ke mmatsa ba ka mono ke re ntate tshabalala ke re ke le rata hure
4: le se di dumela khotso
6: Hello mutsumaratwa.
4: Hi.
6: Wa lo ngwana nea tsaile matetelo ma pension. Ha ke tso se morena rantheba ke renta this parka the big fish ka man ka Harris Bay. Ke qetelle ka sithethe se ba hlema kgetha ka man ka Virginia. Thank you mutsumaratwa. School tsa rata.
4: Ke le bole se di dumela.
7: E mutsumaratwa le kae?
4: A mona tika mme.
7: Ke tinga to tshoma manga ka kamana ka parka. A go je ke mathele ka nne thuni ka monti ga mamtina a tsu ke tsene phang o fitse ka ntate le bise tsu tsho ga tsere ne ma funtha a tsu ana tsho ga mo je ka ntate le mfutse ma tsa u tsu ga tla ga tsale go botsa ke nna teka
4: lo wena fela jalo gone iso wa hula ka jeno happy happy happy happy happy happy ma hlono lo ke ya nduduzi ncube no mfundo mbo ke na bohlano mo ye keleni a hambe pele ba jamai Kamu diva.

0: ke le buile ha holo khaitsedi ya ka emotsho moratuwa mamedi a ke re le kole hore re tswa ka difengwe makumano sengona e bile re kwalabeki
1: ka ba papa salaria kana ko ke transpetlile ebe ha ke isa lengolo mosebetsi ebe manager wa ka hore management o tlile ka go ke botsina go tlela ba to riska ka go ke go tlela mosebetsi
0: se so thi haufile se a le moya sa hao o tlongwa sello se felletseng sa mo mamedi enwa wa makumane le keletso e o moifo o mo fumanetseng yona a thotse ding bemba ditekesi Gauteng ba hutsi tshoso ya bona ya ho kena letsholong le le holola boipelaetso la o kgina maeto a ditaxi provinceng ena Afrika Borwa Lesotho le lona bohle ba mametseng a makumane le le dinaheng tsa matšhaba dumelang lebelephele nna lebitso la ka ke mmantshiwa Mofokeng ha re teane ka mora ditaba tsena tsa hora ya bohlano tseo re di balwang ke diengwane moeti.

0: ke Major League Birthday ya Shoprite. Mere kitika ka subsidize di theko tsa ditlhoko tsa mantla. Ka disolo tse jwalo ka di 750 gram tsa pedi tsa Cremora Coffee Creamer ka 99 randa. Le di 10 kg tsa pedi tsa Super White Super Maize Meal ka 159 randa fela. Disolo di fumana ho fihlela ka di 10 tsa August 2026. Ha Shoprite fela.
1: Ditropo tsa fapaneng, dinako di fapane, bophelo le bona bo potlakile. Empa plan ya stokvel e tlameha ho tswela pele. Mme ka FNB app, ditho kaofela di kgona ho bona tjhelete. Bulang FNB stokvel account ka mokgwa wa digitale. Motho le kae kapa kae fela. Le kgona hore mmoho le bone ha tjhelete e kena le ha e tswa ka nako e le nngwe.
2: Hobaneng tjhelete e tlameha ho bonwa ke motho a le mong? Ka FNB digital stokvel account, ditho kaofela di ka bona moo tjhelete ya stokvel e yang teng ho FNB app. Tjhentjhelang ho digital stokvel ka FNB kajeno. FNB, thuso e fetola dintho tsohle. Ho na le dipehelo. FNB ke lekala la First Rand Bank Limited. Moabi wa tshebeletso tsa ditjhelete le dikadimo wa semolao.
3: Wa tseba maikutlo ane mose. O kena ka style. Mahlo kaofela a le wena. O le boss. Ka hara Hyundai Grand i10 ya hao e ntjha-ntjha. E le nngwe ya tse leshome e ka ba ya hao. Kenela kajeno o fihle jwalo ka boss. Tlhodisano e fela ka la 8 August. Win a car e qadile hona jwale. Build it fela.
4: Mamedi re hatela pele ka dihlo tsa ditaba tsa dipapadi ke ntse ke buisana le mohlahisi. Ebile le sebuisa dipapadi ya SABC Sport le lesedi FM yena ke dikeledi letsire. DK ha re qoqe ka dihlopha tse paneng le Banyana Banyana ho Group B e leng Tanzania, Ivory Coast le Burkina Faso. O di bona jwang?
5: Ga ke ka Afrika Borwa e meletlheng o maatla ga o sheba jwalo Group B ya rona gore Burkina Faso ke se seng sa ditlhopha tse e leng gore ga o tla lehlakoreng la bona la setlhopha sa barwetsana ga se setlhopha se o ka reng ka nnete ke tshosetso e kalo ga o sheba leeto la bona nnete fela papading tsena tsa kontinente. Mme setlhopha seo Afrika Borwa ke dumelang gore e tla tlhele setlhopha seo batlang go etsa bonnete ba gore ba tlisa go feta ke setlhopha seo batlang go bapala le sona papading ya ocete la di group stage se leng sa Ivory Coast. Obane ke setlhopha se e leng gore history le yona ya itshupa gore ke setlhopha se ileng sa etsa bonnete ba gore se sebetsa ka maatla le go godisa jwalo papadi ya sona ga re tla dipapading tsena tsa kontinente. Mme ke setlhopha se e leng gore se na le dibapadi tse tlileng di emetse naga ya Ivory Coast ga re sheba dinageng tse fapaneng. Jwale Ivory Coast ke dumela gore ke sona setlhopha se tlatlheng se emise jwalo Banyana Banyana na ka maoto le gona gore hanyane ba ke ba tsitsipane. Empa ka kakaretso papadi ya pele e bapalwang ka mantaga kgatlhelong le Tanzania ke papadi eo Dr Desley Ellis le sehlopha ba ka iphumanela dintlha tse tharo ba tla ba ipeya hantle ga re sheba jwalo papadi kapa loko ya tafole ya bona ya Group B. Mme ga ba ka etsa gore ba gape papadi eo ya bona e tsalang kgatlhelong le Tanzania a o tla ba mafolofolo le boitshepo bo tla ba isa pele ntle le tshikiso ya letho le ga ba se ba fitlha go Ivory Coast. Obane nnete fela kore o tla utlwa mo mamedi wa lesedi FM ka ke gatelela ena Ivory Coast. Tanzania le Burkina Faso nnete fela ke gore ke ditlhopha tse e leng gore ga fela Dr Desley Ellis a ka etsa pano ya gae e nepagetseng ya setlhopha Afrika Borwa e tla feta.
4: Tournament ena ka e botlhokwa golo gobane jwale e tla bulela mati gore ba ye dipapadi tsa mapa lefatshe e sebetsa jwang mo?
5: Ke nnete gaitse diaka ditlhopha tse nne tsa o qetela tse tla bapala jwalo di-semifinaleng tsa papadi tsena tsa WAFCON di tlatle di ye jwalo tournamenteng ya mogopo wa lefatshe selemong se tlang. Jwale bosokwa ba papadi tsena tsa WAFCON ga ra tse ding tsa dintho ke yona ena ya gore ditlhopha tsena jwalo ka ga se di ekeditse di le 16 go shakile gore tse 12 tsona di tla sala di bapalela eng kapa eng fela ntle le tournament ya mogopo wa lefatshe. Jwale tse kgonang gore di phunyeletse ke tse nne ka o qetela tse tla bapalwa jwalo go papadi tsa di-semifinale. Jwale Banyana Banyana ba ipatla ka Brazil selemong se tlang kgweding ya Phupjane le ya Phupu. Seo se bolela gore ba tla tlameha go feletsa ka thata mona e seng fela go felela dipapading tsa di-semifinale go finyelela papading tsa bagaolagang moo ba seng ba ile ba nna ba finyelela makgetlho a ka bang a mane ka o fela ba tlholeya pele go 2022 ga ba ne ba nka tournament ena ya WAFCON.
4: Ai, DK, ha re leboha ho tswile ho bisa le mamedi wa hao seng hona.
5: Ntate moloi ke a leboha, ke leboha le mo mamedi wa lesedi e fela.
4: Mamedi eo ke dikeledi le tsiri, yana ke sebohodi sa dipapadi ya SABC Sport le lesedi FM. Ke ne ke hlophisetse kalo le hlotsetse tsa dipapadi seng hona, o ka boela wa di fumamana hape mona makumane bekeng e tlang ka Mantaha. Ho tswa ho nna ka moloi, ke re ka moemotle dipapadi.

0: Ivory Coast is kaba le ka ba re duba bona re itshebetse tlholo ha re batle eng kapa eng re batla tlholo DK sa di beile hore Ivory Coast re be le ihlo e ka nna re phele ka nyetsa ska re duba Ivory Coast rona re batla ho ipona re phunyeleditse e bile re ile dipapading tsa mohope wa lefatshe mabedi ka lebaka la melaetsa ya lona e mengata eo re amohelang lona ba mabedi ba makumane le kopa thuso tse fapaneng ho tswa lekgotleng la bonamodi ditabeng tsa basebetsi CCMA re memme CCMA e tlo araba dipotso tsa lona kajeno CCMA e boetse e tlo hlalosa phapang pakeng sa ditshebeletso tseo e nehelanang ka tsona le tse lokelang ho rarollwa ke lefapha la tsa basebetsi le Khiro Labour and Employment Department hoba ho bonahala tshebetso ya makalana e ferekanya ba bangata ke amohela moeti wa rona ke mo commissioner ho tswa ho CCMA Charlotte Mokwena me Mokwena khotso o amohetse ho makumane tshebeletsong ya lesedi ke le bohambe ha o ka ntshwarela mohala hantle fela o sontso qala o nyamela mona le mane hore puisano ena rona bohlokwa e tletsa mai hantle mamedi a utlwisise sentetse 086 000 3084 kapa ntumelle voice note ho 0718460740 ke batla ho fa wena monyetla wa hore o botse mme Mokwena dipotso kapa o ntsha maikutlo a hao ka mosebetsi wa CCMA mme Mokwena ntle le ho senya nako ha re qale ka taba ya meputso ya basebetsi ho ba hangata ke ngongorego di company tse ding ka pa makaleng a mang ka ba ka opola maluti a phofung e ka re round tsena basebetsi ba ne ba sa lefshwa e ba motho a hlahlela tletlebo ka ho sa lefshwa ha basebetsi ho baneng e le nyewe e lokelang ho libiswa lefapheng la tsa basebetsi le Khiro e seng ho lona CCMA
1: alright
0: next
1: kopa ho hlalosa tsena pele Department of Employment and Labour e leng lefapha la basebetsi le mosebetsi le etsa le ho tsisa melao ya basebetsi jwalo ka melao ya motheo ya Khiro e leng yona Basic Conditions of Employment Act hape le sebetsana le ditaba tsa melemo ya matsamaiso e kang UIF le kgwetsa ha ke se ne yona e le lekgotla le ikemetseng le fankeng lehlakore le le theilweng ho rarolla dikgohlano tsa mosebetsing ka mekgwa ya ho kopanela tharollo e leng conciliation process le ho fana ka qeto e tlamang e leng arbitration. Now, ha motho a na le tletlebo ka hore ha patale ho ya ka mokgwa o molao o bolelang ka teng, case ya teng e tshwanetse e ye CCMA. E tlo hlalosa tjena e wela ka tlasa Basic Conditions of Employment Act. E bitswa section 73 subsection A. Hobane molao ka tlasa Basic Conditions of Employment Act ho na le National Minimum Wage Act. E tlileng ya thehwa ka 2020 e reng motho le motho a sebetsang o tlamehile a lefuwe not less than a certain amount. Tjhelete ena e qadile e le 20 ranta ka awara ka 2020 ya nyanya nyelewa selemo se seng se seng jwalo. Ha jwale tjena e ne lehile hape e se le 30%. Now, ha employer e leng ka mosebetsi a sa comply le melao ena, o tlamehile a tle CCMA hobane ha patale ho ya ka mokgwa o molao o beilweng ka teng. O hopole ke hlalositse hore Department of Labour le etsa le ho tiisa melao ya basebetsi. Ha CCMA yona e dula le dikgohlano dipakeng tsa basebetsi. Ke yona phapang e nngwe.
0: Ebile o sa tswa hlalosa hore CCMA e fana ka qeto tse tlamang. Empa ena ya di-award, ae ka re ya lehlola man. Ae ka re ya lehlola man ya di-award. Ke na le tletlebo tse ngata bona ba haesale le a fana ka tsona di-award. Bo ramosebetsi ba hana ho di kenya tshebetsong. Ho etswa jwang ha o le jwalo?
1: Okay. Hobane

0: Hele, hele, hele. Station ke sama chao chile ke leseni ya FM 87.7 ufitla jwana 106.6 megahertz. Arbe mo fitla re gane ya bro bongle bo ya holo hle mo ifa makumana mana le mane mo sebetse mo tle. Ka mehla le mehla re gane ya ba hlanu fitla re ga botselela ba sebeditse. Ba tla khutla sama khutla hape ho sane. Re ga botselela fitla re nya ho e ka manta. Ho sane ke mo qobelo ba tshikara ba tla khutla manta ho re ga bahlanu. Fitla re ga botselela le bona ba santse re ba lo phomola. Bona ke fa re ba ne re felletse. Jolo ka mehla le mehla re kena jolo ke le bane. Jonito jolo ka mo hlophisi e bile le mo hlaiswa le nana. A chair part to three papa, the twasa, but to Kada, Ronaro Haneleona, Shallo Regale, Yaborobon, Yoraz Taroga Fena, Alabana Fita Labasano, Mabagana Mona, and a happy Monday. Kajeno sele la bosalo sentsega jolo mafelonga be ke tlo poni poni le ka ntle ka mona ha o tsanele matsatsi ga lana mankutwe hle senyu manyu ma ka ntle ka mona ke tsi bona mo lente ma malo di mae mejwa Afrika borwa are be mo fetlo rengane ya bo robom gaka ke khala boy ke la kalibitso dubela hle
1: la bohlano la bohlano la bohlano aye ye ke la bohlano ma mera tsabeletso ya le sedi le nna ke ho madumela kalibitso ke monono ke twasa ke sentse kwa mala ka di atlatse mofuthu metsutsungena ile shume le metsu e supileng ka morao ra ya botshelela kgwedi ena ya phupu e tlhola matsatsi a mashome a mabedi a na le metso mene 2026 le labone letsatsi bana ba gutletse dikolong ka mantane ba phomotse fela he bekeng ke labohlano mme ke a dumela gore ba bangata ba thabetse mafelo a beke motho a tse ba o phomola empa o se o kene morethethong wa o ya sekolong le wena o se o kene morethethong wa o isa ngwana sekolong le wena o se o kene morethethong wa o gutlela mosebetsing a o mamela tshebeletso ya lesedi FM ha re otle Fashion Friday de yena rinke rebe mane ho renya borobong ka leno ke ho amadume ke re hello
0: le chepa tute kha itiri aka ka shelo jalo ka la bosano o sa jwetse tse ka Fashion Friday twasa o metso tse ka ba shuma ba ya mararo ka morao ra ya botshelela o tla ba le temple le thabeng ka kwane go tlotlo ge di ntodi tsa majwan chepa tute nkutlile a re maobane ke o sengana re banna ka re ya ana ka mane ka Center City ke ipotsa ka jeno ho jwang e rona kutlwa go tswa ho podipodi le ka
1: jeno
0: wa bata
1: man chepa la lamba sa
0: no yeah sa hantle se le hantle se le hantle se se le hantle ga itse di ya ka sona ge se bona ge se shebile gore o se tlokometse ka pajwa chepa le kai
2: moro chemelo moro DJ lo yena comrade Jonito ka mahauli kae ka jeno ba
1: a ntodi lukile chepa
0: tso tse jwalo chepa to e bona ngwe shebile gore ha ikhonela ha iphomole che se ya phomola lamba se ra sa ke a se bona
2: Ai o that wa go le that
1: ba bona batho ba ya monate ka uniform ya mosebetsi ana ntate o kena ka PPE ba boss bana ba tsiba ya kena be ke lebe
2: ya kena be ke lebe
0: a dikgwe jwa le wa ba bontsha chepa to ka nnete ka mogoga ta mosebetsi wa ka teng ile e wa wapaga
1: le monate
0: wapaga ona poso ga itse di yak sentse re buella tsena lamba tsena tsentle tsena bana
1: mba tsona ha ba sa
0: tsela la makala le re bona re pusha brand
2: ha ntate ha o bata wa ba
0: ha ya o bata wa ba tsa jwang ka jelo maima lo di ma jwang ka mo
2: eh ho bata ho bata nyana o sentjena channel ha ha ona pula jwa ka maobane le ha isa nana ko etelele maobane mpa ha le ho bata ka je
0: a cha pata re ko pare kana kwa ho boso
2: ke ota
0: mabeli a sentse le teng ke la bahlano tsa ba monate re tsetjena gatle
3: na go ntsa tahlelwa bophelong mohau e ka ba matsidiso a maholo ho wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim Di plan di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno ho bobebe ha ho tlhatlhobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforong. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
4: Di shelofu tsa di supermarket tsa rona di tletse dijo tse sa phediseng hantle. Hangata ha ho be bonolo ho tseba dijo tse loketseng lapalaka. Lesedi le dijo tse ka dipakaneng le rarahane, mme ha le utlwisisehe ha bonolo. Ke lakatsa e ka re ka be rena le ditemoso tse utlwisiswang ha bonolo. Ka dijo tse nang le letswai le lengata, tswekere le mafura a sa phediseng hantle. Re na le tokelo ya ho tseba tse ka hara dijo tsa rona. Tshehetsa dileibole tsa temoso tse ka pela pakana mabapi le dijo tse pakilweng tse sa phediseng hantle. Saina boipiletso ho hila.org. Ke HEALA.org.

0: binasemnat. I'd give anything and everything just to fall in love. Gerald Levette, Radio. Mashuma mavede betsoro bedi fela betsoro tsoka fela tsora. Ke botsenela the biggest for the drive. Tsa go breakfast show. Ine ile khwatha motho. Daniel Tsotetsi. Ona khwatha jalo mofumadi wa hae me matisetso puleng tsotetsi. Phiri tu. Kamane ka hail bro. Yes.
1: Gerald Levette, ke khola bophelong ba ka ke yona pina e ke ratileng ka o fitisisa ena. Ke hopola tsa male ntatwa hae Eddie Levette. Ke lo shuta
0: jamme. Eh
1: ntate ke Eddie.
0: Oh.
1: Ke lo shuta jamme Eddie.
0: Yeah.
1: Ha ke kena tsena ke bana khada batswa morning live.
0: Hele.
1: Ke kopana le bona reception. Ya bana se di sita o kopana le bana. Khada.
0: Eh
1: o tloka la tshe rola sian tata o tloka la jena ke le ka fumana monyetla o
0: ka tse bona la tloka itse go tloka itse mo tloka itse mora
1: eh o la tloka la
0: mo oh eh ya SABC u bua nnete kgaitse ya ka batho ba bangata ga kopane le bona SABC
1: ona mola e re kopantse le ba
0: a holo ke ba shuma ba bela ba tsere bo fela betsotso a ga fela tsora ya botshelela ke la bohlano eh ba itse ba mbare ke farase ke Friday re ya mafelong a beke ntholi ngata tsetsa la mafelong a beke ba bamba kitika ba bamba tlabe ba bapata ke ding thotseng ata tsetsa lang pele gore ba tla ba tshoga mesebetsi e fapaneng ka ga ding thodi ka tsa mahantle la sebetsang hantle jalo ka re ya mafelong a beke jena ding thotsa rona ditsamaya hantle ke la kwane he mo tenga shebana le tsena tsa fashion ge di etsa la bohlano le leng leleng le ka jeno o fela jwalo tuleng thabeng ke ena mo itwa rona
2: bona ha batho ba sasanka ba pere di fashion ka mefuta go thagwa ya le sedi FM re bontsha nanta ena ka o buisana le ditsebi tsa fashion
3: nka tse go a be
2: wa ya rata go mamele le sedi FM ke molelo
0: tsa le teng khaitse di aka puleng re bone hore di tsa matswang a ka tseno puleng ka ruru dibedisa khaitse di aka le kae
4: ke tsetse le nna bana betso
1: he dilala wena motho wa kap start
4: ke go tlile wena ngwane
0: na wena
1: wa sia go tlile sema wa sia di ntho kap start mo
0: so like kapa ampi puleng ga watlala o lo sa tlala o tsamaka o lo sa tlala o tsamaka sekolo le eto ka bisi
4: ka ke
0: ya to
4: ka
0: bese
4: ka
0: pele to ka direne ka pele to ka direne ye mona o tsola hlantho le le lo wa eka mo le monetsa la hledi ntho chip
4: a wa tsa ila sa itse fela fo nyu nyemele tse fela wena ngwane tsuma ka he ya hundu le monate no le hantle ntho ngolo ngwe
0: o ila tsile ka
4: nyemele la fela re ba
0: ma o kae ke tla o jwetsa gore ke ho etsa etseng ila hlele o ya no sentse ke tseba he khaitsedi ya
4: I will. Ke mo futa wa di abrika le ke ba dumedise pele ba dumedi ba mamedi dumela di resort elegant clothes ke mo futa wa di aparo e leng o ikgethile ka tsela e makatsang o yentse ka mo futa e leng hore o kare ke tailored kapa o ka etsa fela e le maporo e leng o casual mara jalo o etse ditse ho batho bana ba e leng hore ha ba thabele diaparo tse e leng hore di ba tisa haholo jwale hape e sebedisa ha ile gore motho leng o ya di vacationing hangata mara se pio gore e be ile gore ke di aparo tse e leng gore di comfortable ka tsela e makatsang botshe ke monate o fumana gore di kentse rekere ga di a kenywa bo zipa kalokalo kenya le bantla ga se diaparo tse tlhileng di dula mmeleng gagolo ha e be e le hempe ya teng e tlabe e le hempe e batlang ba leile mmeleng gagolo mara o fumane decoration ya teng e entse ka tsela e kgethileng e leng e botailed gagolo le masela a teng e leng a sebedisitswe ke masela e leng gore a ikgethile tile abata a le bonolo a re lexitse ha holo mmeleng ke mofuta one o jwalwa wa diaparo mara o thola ka mefuta yohle ba go kgwemese di jacket di coat di ntho tsohle mari from maria le ka sama o gona di thola
1: jolo ka ha o tsho hore ke masela bo bebenyana dibakatsa phumulo ha di tshwane ngwane so na le ba thellisang le hlweng bo di a go sengwana ona le rona ba batla mo letsatsi le dilang le chabile ka nnete. Di a fapana jwa lo ya ka hore na motho ya kae?
4: Eh di a fapana ntwa tsere ke tsa mahlala hona le mofuta one o kereng jumpsuit ka pa o kereng overall o do fumana o tla fumana ka elong e material a teng o batla o stretcher ka pa elong wenzwe ka batla ka material ka ngo ka o batla ya botrikut mara ha o ise ba mofuta o jalo o wa seaparo o batla o hle o dutsi hantle o sa tlo utisa o qhalani fela ke ya bogotsa o tsela tso tsa o tlo fumana le matswa teng a batla le maholo nyana ntho ngolo ngwe ya teng e hle batla e hle e jalo o tlo tsa fela na o ya kae ere ke re no tshena na ile ya vacationing o ka gona wa apara ono yo ne ntse ke bua ka yona e le jam sutuma of mana o yentse ka tsela ile ngo ha yo tse a holo mara o fumana go tlo gona o futhumala go bana go batla go batla ha ebe ile sama etlo ba yane leng hore go sebedise le tsena la ile ngo ke la certain ka pala silk o tlo gona hore ebe e gona am temperature
0: ya summer haholo. Are ba hopotsa haholo ke di apara bo hlomong ha re ya kae ke di aparela mesebetsi jwang ka pa mekete jwang.
4: Ha re lo ga vacation ng ritswile re ke re he ebe o lo go bala monono mo tlabile teng ke tsa mohlala hanga tata fumana hua bo Durban re ntshitse ebe ke di group di tswile ka pa ke di company di tswile di le monono di le mo mawateng bo kae ka pa di resortong ka pa le ho tsa my hybe e lo go lo flyer ke mo apa go ile go ka gona le ho sebedisa ho tlokena flight ding bana ke ya pa tsa tla ndi hledi di rile fitse ha holo mmeleng di le comfortable ha holo di etse ditse ha holo batho ba sagateng di apa e long hore ha ba ga tlile diaparo tse ba tisang kapa tse ba tshwereng haholo ha se go di apara fela mo le ha ebe o theohela o ka kgona go di apara ntse o theohela mara e le go thabela re ke reketse mohlala le nna mosebetsi o le o sebetsang ga o batle diaparo tse tlabe di o tisa haholo nenne o ka kgona go theohela ka tsona o bo re sneakers tsa gago nenne ore le o fase o bo re butsenyana ke diaparo tse e leng gore tle di aparega gotlhe mara gaholoholo di etseditse di-resorteng ga jalo ngwane
1: a re le bona wa ne so o ntso fumana ya taga mo le ha ile go lahle di mo
4: tsaisa wa di kat ke a tola la ne wa ne so no mo go nyane ntse le tse ba itse go di
1: oh
4: eya le WhatsApp nya teng se thola hala ke le ka di lukisa ka nnete le ka fana ka mohala wa teng
1: o re
4: 083-42-86-533 isebetsa le WhatsApp 083-42-86 isebetsa le WhatsApp ke teng Facebook ntse ke khutletse ke dipula we TikTok one teng ke dipula ke a thola hala dipage tsa ka kaofela di teng se tholala le Instagram ke teng dipula _ we ka tsona ntho tsentse ke kadilo sebetsa maobane ntho ngwe lengwe khutletse madulo
1: Holo ke le wena ngwaneso a malakise no re tshwagela wena ngwaneso ne re thusa mona o bona sna
4: mmamo
1: le le buile tsa tle monate
4: thank you
1: hotso chepat
4: bye
2: tipo pa le serie fe la dicia patcha
5: mamiri wa tsebela zwa le seria FM morong ha go le bo DJ go le bo comrade Jonito le the disco dancer mamiri ba tshwana ke ba le seria FM har ka le pele re di thagole ka tsa papadi yena ya rugby ya mafelo a beke mo leng ka jeno tlhopha sane sa cheetah se tlabe se botsana dipotso le sharks 15 papadi yena ba pala center city pere nyo so singa ngata Bloemfontein o ka tsa sa khale sena sa karika a dikam kabelo kana le papadi tepe di ke mo lions e tla isana di mo letla se le pumas ere papadi yengwe thapa mamane e be yona ya krikwa se le blue belly Erga sonta Boland Cavillas e botsa le dipotso le Stormers ke tsona tsena tsa Curry Cup mamedi wa ka ei ha se qadile tsena jwa le ke monate he go gona batho ba papadi ya rugby go re be e sentse ba pala o tshwana le ha league qadile he ke monate fela ba go di overrate ba papadi ya bolo ha re tswela ha go tloa tseno ke go wela ka mona ka o taba tse se monate re fumana gore mafelong a na beke he o tla patwa se bapadisane sa Mamelodi Sundowns Jaden Adams me botsebeletso e tla qala metsotsong e mashoma mararo ka morao ra ya le shome mamedi ka mane ka Kutzenberg Center ke sports center se ka mane ka Stellenbosch me o tla lo phomotswa mane mabitleng a Jamestown Cemetery ona ka mono ka Cape Town ntse re lona mono re fumana hore ka jeno ka hora ya botshelela mantsibua ke moteng he Al Hilal e tla be isano di moletla se le tlhopha sane sa Mamelodi Sundowns hopola hore tsena ke dipapadi tsa ho itukisetsa selemo se secha sa dipapadi mme a re tsebe rona e be di tlhopha ka bobeka ka ofela tsona tsentse di lukise re itukisa ntse di bona ntho tsa bona di hlile di tsamaya ya ka meralo ya bona o tla hopola hore Orlando Pirates le yona mamedi tswile ka rona ha e tle gona ka mane ka Spain ba ntse ba le ka gore ba bona gore na ebe ba lotomanya dintho tsa bona jwang ba re ke di-combination le Kaizer Chiefs le yona e tswile mmamedi ba ile ba ga le gona kgetlo le na kore ke re tswe re tshwana le tlhopha tse dingwe le bona ba na le tlhele dipapadi tse ntšha ba na le mokwetlisi a motšha mme ba tswile go ba leka go ba le go bona gona ntho tsa bona di tlatlhe ba di lotomanya jwang. Ha re tlwela seno re tla re lekola ka mona ka papading e ya cricket. Cricket Betway SA 20 mamedi setlha sa yona sa botlhano se tla go tsebisitse gore se tla simolola jalo ga kgwedi ya Pherekgong e tla be tlhola matsatsi a lesomenena le metso e supileng. E tla be le papadi ya pele e tla be le ka mane ka St George's Park go la Qebega. Jwale magaolagang a papadi tsena tsa SA 20 a tla ba le ka mane ka Newlands Stadium ha kgwedi ya tlhakola e tla ba tlhola matsatsi a mashome a mabedi a na le motse o le mong ka Cape Town. Jwale he ha ebe le go motho a tlileng a latelang papadi ena cricket diteketi ke a gola sentse di fumane ya mamedi wa ka gobane papadi ya pele e tla ba le ka mane ka Qebega ke Sunrisers Eastern Cape e tla be botsana jwale dipotso le Pretoria Capitals. Tlhonno etse bonnete ba gore o fumana dintlha tseno go na le gong go letona Mackenzie a ileng a o bua mamedi go kgothatsang gaolo ke ile ka utlwa go tlameya ko o neele tsona o seng ga ka jeno.
6: Everybody that feel oppressed, that feel sad, that feel they can't anymore. I want to say to you that tomorrow will always be better than today, I can promise you. Speak to someone, get help, and I'm promising you, no matter how dark it seems, there's always light at the end of the tunnel. Hold on, hold out, and just know that tomorrow will always be better than today.
5: Go show your little nagia hoot like a wala di pops in Auckland Park.
7: Major League birthday ya Shoprite. Mere kitika ka subsidize di theko tsa di tlhoko tsa mantla. Ka di solotse jalo ka di 2 kg tsa pedi tsa tsukiri e Sunsweet Brown ya Hewlett ka 85 rand. Le 2.5 kg ya Golden Cloud Cake Wheat Flour ka 29.99 fela. Di solo di fumana o fihlela ka di 10 tsa August 2026. Ha Shoprite fela.
1: So ke le sedi mamere metso tso idula hantle le shumela metso e robong pele hora ya busupa na ke nako ya hore re utlwe hore maimalo hodimo e be a ime jwang re tsebo kena di masipalentse tharo re utlwe phallo ya sephetipheti hore yona e tsamaya jwang re sheba jwalo ka mona ka mangau re sheba le ka mona ka ekuruleni re mamere tso metso tso FM pele re kena o tsona re otle re o feditaba kitse
0: ke nako ya labohlano wa jackpot ya Powerball. Labohlano ona o na le bonyetla wa hapa jackpot ya Powerball e lekanyeditsweng jalo ho 55 million ranta kaofela. Ena ke tšhelete e ka fetolang bophelo ba gago hanghang. Mme mohlodi e ka ba wena. Shebella ketsalo ya ho hulwa ha dinomoro ka kotloloho labohlano ona ka hora ya borobong mantsibu ya ho SABC. O ka ba e mong wa boradimilione ba latelang ba Afrika Borwa. Ee wena. Lotho ya naha dipapadi tse ngata menyetla e mengata dimilione tse ngata dipapadi di tshwanetse ba le dilemo tse leshome le motse robedi ka paofeta bapala ka boikarabelo National Lottery e tsamaiswa ka molao ke Sizekhaya
1: dimilione tse ka
0: Faith and Fifta
1: 55 million
0: 55 Faith and Fifta
1: nka ka ka theohela ke ganya
0: oh
1: ga theo hela
0: oh
1: hey aba so ya le sedi butle rutle ka exina re maimalo ho di mona a joang ka jeno o ntse ba metse thago a breakfast show ke la bohlano la bohlano pula hle re tlo thabela ho utlwa hore wena dinthlagolo ho wena bile dife baking ena me o ka romela di voice note to 0797585066 ka peter 0797585066 o ka tla wa etsa jwalo me re tla hle re tlo di wotla kwano tsebeletsong ya le Sedi FM summary ka le hetla ya ke summary wa le hetla o teng ka jeno o ska ba fetwa mamiri wa tsebeletsong ya Sedi FM exinia dumela wena ngwane sora a mela o thagwa breakfast show king ne lena load shedding maobane na o sharp
8: divela tsa e maobane 086-000-0084.

0: email re tla gotlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5000 rand, mme re tla se boliseng o lefella yona. Client Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
1: Re lehlohonolo e be re na le tlhahiso leseding eo re e hlokang ka opanya ha leihlo. Empa re na le kgetho hore re batla naha ya bo rona e tswele pele kapa dintho di dule di le tjena. Ho bonolo, re lo ingodisetsa ho kgetha ka la pele le pedi Phato 2026. Hape o ka kgona ho ingodisa online. Ke tlo romela molaetsa ona ho metswalle ya ka ho ba hopotsa. Sena sona ke selemo sa batjha. Ha re yeng batjha ba 2026 ka la pele Phato, ke rona bao.
2: Ema, e bona hatu.
1: Kgetha! Molaetsa ona o tlisetswa ka motlotlo ke SABC Education ka kopanelo le Electoral Commission e leng IEC. SABC Education, enriching minds, enriching lives.
3: Re qoqe le wena 086 000 3084. Rutla fela beke ya hao dintlhakgolo dintho di ngata tse etsahetseng bekeng ena. Rutla fela dintlhakgolo tsa hao tsa bekeng ena ke di feng? Lesedi FM dumelang.
4: Hello darling. Amo na ke re ne a ka beke family ante la uno lu dimo la re ha ene la bosan ha itse ke ra ta ingi da temu ye
3: eh
4: wa tsaba nan tshe ngutse se mo sho go ke a o khono sa khantso je ni na tsibele ana bua le fege formal and that is so maswana o hloka itse sonta wa tsaba tsela te o khono ha e hloka itse sonne na ye o khono itse tsiba dimo.
5: Ha sale alla ka toilet o re tlo lukiswa e sebile a ithwaballe.
4: Ha mona te joang khono ana na re tshiso motsa kwatsi. Ja no mputsa kwatsi.
3: Ya ke o po.
4: Khono so ga itibile toilet a e so lukise. Ne si u kisa bosoko.
3: Ke o kae mo?
4: Sasolbeck zambe.
3: Maspala ba ha ba ne ba ba tsidiso ha na bua ha ono thutlokisa ono ho no etsala ba le ba bua le masipala ho no etsala ba
4: ene le bo tsidiso ba ntse ba tsamela ba tsa ba utlodi tletlo tsa rona yola ka ntse ba tsamaka tikoka
3: sikila
5: bo ho no aba hlaisa maikutlo be ba hatisa
3: ke a hopola
4: ba ho ba mo tsara yola ke ntse ba ikutlo ba mo thibela la ke ga di o mona ke ntse ba ikutlo ke ga di o mona ke ntse ba ikutlo le ka jeno lena khara se le thwas ho no o ile ba dimo.
3: Yeah.
4: I seen,
3: yeah, no, I seen to the end. I seen to the monate who hang high to the yaka fella here. Hey, Arialebo, come on.
4: Mamela ba tsikana tsa sa yere he e ba le weekend te mona de Bramford te mona galagat.
3: Arialebo ga tsiri ya kala sedi ya fa e tumelang.
6: Lekai.
3: Ga tele kai boso.
6: Ha mona de kara ski cable movie ne.
3: Yes sir.
6: Hey kara se be ina ha e ka mai hantle man. Hey ke tshositswe ke di resting piece te ke di bonang. Hey. A ke tsebo nna go di na ya tsama hantle.
3: E se monna wa tsaba ke bone ya nthoma obane moena ka ndetse tsa maobane a ntjotsa ka bra thembeni thembeni nganyisi
6: ya ke bone le yona ka bona ya sibini sentence le senyane ya go itumele mare
3: ha to go tlile man go tlile ene ona no ona no perform le bo joya celebration ni ni mona. Eh no re a le bua man eh pe pe pe pe pe family metswalle ka ofela le baladedi ba marema a o bana ke

0: Haebang o nahana hore o ke ke wa kgona ho lefella leqwetha, nahana hape. Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romela email, re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771, ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
1: Baetapele ba kgwebo ba rata ho bua ka mesebetsi le kgolo ya moruo. Le bona ke batswadi, le ha ho le jwalo, ha se hangata ba buang ka bana ba bona.
2: Ya makatsa taba eo hoba bokamoso ba bona bo itshetlehile ka hore ho le hantle. Re tshwareng ka matsoho. Ena ke nako ya ho bua ka kgolo ya sebele. Etela holdmyhands.org.za.

0: Le shabala metso metlano fela metso so re fela metso ra ga bo super the biggest morning drive. One name was CKM. Leo M Pakochi Beno B. Le bizola pila ke ngwanenwa. Re mo khatlelong go bobedi wa the biggest morning drive at Khwa breakfast show ho le se dia famous station in summer chow chi. Ke latela nyeo yena ya ntate e Cat Matlala. Ei a ke tsebe ka nnete hore hey e ka re ditlatshosa ntho tsena hore batho be dipaki ba nna dinthong tsena. Ke shebile ntate enwa wa ho ya ka bo ba mophunyang masoba ka teng. A se yena moqosuwa ke paki enwa wa security mono. A nna ke bona ka re tlatshosa batho ba bangata hore be dipaki thwase.
1: Ojo.
0: Ai.
1: Fela a ke re wa tseba hore ha hona boikgethelo.
0: Hai ba mophunyang masoba mang.
1: Wa tseba ke re hore ho go bitswe ha o ba boikgethelo. Re ntsha lengolo. Le o kobelang hore o tle o tswa raba di.
0: E se ka re yena o bua maka ona le ntho tsa dipatana.
1: Kada ha o ka bua nnete. Nna ke satlo. Ke re ha o ka bua nnete.
0: Eh.
1: Ha ona taba masuba e wa ba phunyana. O buile nnete. Bothata ke le hore ntho e o bua. Ha se nnete. Kada masuba a phunyana.
0: Ha ke le paki ke bua ntho e ke boneng. Ke nnete ya ka ye.
1: Bothata bobong. Ha ona nnete ya ha ho na le nnete e teng.
0: Eh, yena ke nnete ya ka. Ke nna na le mo.
1: Ha nnete ya ha.
0: Le ne le le siko ke ka o ke le mpaki. Ke nnete ya ka.
1: Thata ha ha dikopane. O keke wa re ya ba ke a yema. Ke tla malegapa. Empa o no gwetse di pushing.
0: Kai man.
1: O le siko. O no eh, ya kwena ga ba. Kada wa yema. Wa mata eh o no gwetseng
0: ke batho ba tla tsama ba dipaki
1: ne ke gwetse di pushing oh fela o la wa pele mang eh a ke re ke le ka hata le gape lai
0: e o bana no le di pushing
1: o bana no gwetse di pushing ha ne ke sa tlama magapo a di butsi
0: ai ga itse ya ka nna
1: o la twa neng o di pushing wa gwala di butsi o no mata ha se o phunya masoba ga itse
0: ya
1: ka o bana nnete ya hao. Magapana ha kopane hantle le di pushini tse
0: o
1: buile.
0: O lata letsatsi la bone. O paka letse ya re ka ofela.
1: Eh, ntlhatsa ha o di ha di adikane.
0: Eh.
1: Nete gaitse di aka. Nete ntlhatsa teng di a nyalana.
0: Jwale maqwetha a le ha o ka bua nete, ho bane ba lwanela motho yena wa bona. Ba tloetsa ka re nete ene ha o ka re ya thekese.
1: E ka ba o botsa dipotso ke wena ka ga botsa hao
0: yeah,
1: di theke selisang bopaki
0: bona yeah, ha man a re tla tshaba jwale tho
1: o tshaba
0: wena o lata tsila bo ke ona ntweno ha ke etsa leto ke paki fela botsa le fete
1: ho inwaya ele gwego
0: ai tatane ba mo petetsa thwasa ke batlojwe tsa mang fa le se ka re hona le ntho tsa dipatang e se ka re
1: ha ona motho a ikhwaditlang bo sina ntho mono ma ikhwaditlang teng.
0: Mamedi ya ke tsebe na utso ila tella nyewe ena bo ntate Cat Matlala jwale nna ke a bona ba maqwetha bo Cat ka pa ba tswarua ba ba qusiwa ba ka ofela ba lwanela batho ba bona jwale ba tla leka o bontsha ka mona le ka bona hore taba tsa motho eno a di a kopana ka pa di kopana ke le shebana ba se robedi metse se go fanetse ra super center city se kangata Bloemfontein di busa ba remoting a re fe etsa manga o metro route di tsama jwang ga se buseng ka re nye manga o metro di tsama jwang ga itse ya ka
2: ha ke bua le kre wa kharas ke di wese ba mo di ba ka khwa breakfast so se pedi pedi tsana ka mana ka manga o tsala le se pedi pedi se matla ka mane ka aliwal o ka o aliwal le zastron Harris Smith Milna York Hamoli Waverly o se tla ka ntlane ka Wilcox ke di tsipa la ka mata ka mono le go ba ga di ba rona a se nisane mo a tsaya ke di phethela le go ba we ba bonde ba masole ba ke ba tlo loetsa tsireng ke ba yetsang ka bona ka la jansini e ba ka tshitisa ka lonya rena se pitipiti tsela ya re go ba tlo loetsa ntho bana e ka ba ka kotse ele wa khara se matsela be ke mona
0: mafelo be ke mona te wana ga itlela ka mamedi a re kobe re gutla
3: Afrika borwa lentse le ha o le bohlokwa. Komishene e kemetseng ya dikgetho e leng IEC e utlisetsa dipuisano tsa bohlokwa ka dikgetho tsa makgotla a metse selemong sena sa 2026 Local Government Elections ka kopanelo le SABC Education. Mamela thatohatsi ya seyalemoya sa hao sa SABC mme o kgone ho ithuta ka ditokelo le matla a kgetho ya hao ka hara motse wa heng. Kgetho ya hao ke lentswe la hao. Etsa bonnete ba hore wa e sebedisa. Ingodisetse dikgetho tsa selemong sena. Lenana lena o lifisetswa ka motlotlo ke SABC Education ka kopanelo le Electoral Commission eleng IEC. SABC Education, enriching minds, enriching lives.
4: Soi, bafumane ho ekeditswe mo pepe ya boxa. Reka Kellogg's Instant Noodles, Multipack 5, spakana tse pedi ka 56 randa. Cool baked beans, 400 grams tse tsiletseng ka 84 randa. Reka ka 1500 randa, ufumane 3 gig boxa com data mahala ha boxa.
0: Bashoba mabedi metso, so arfaletse ora ya busupa, re utlwe hore kamane ka City of Joburg ka ditsa bajwa bo sabaga le maoteng. Ha o sposa, hore nge ditsa majwa City of Joburg.
5: But kare ke di medise hape o ba mamedi ba batle ba CD FM hara trope ya Johannesburg re bona speech pete se pete tsane haholo ho N1 North maharing a Malibongwe le Winnie Mandela Drive ka mo N1 and 12 Gibbs interchange tsa se pete tsane Main Reef Road maharing a China Mall le Dragon City re na le speech pete se matla hape le ka mo M2 West Heidelberg Road ho ya ho Crown interchange mani felent ha ka tafeta 14th Avenue re na le kotsi ya koloi re kopa bakhani ba tlhokomela hle ka mo M1 South Greenstein le mo hape di thulang di koloi re na le kotsi engwe hape ya koloi ho N1 South Brakfontein mane ka mo Midrand hantle di robotso tsona mane Conrad Drive le Sumnen Avenue ka mo Blackberry ha di sebetse Conrad Drive le Geneva Road hona Blackberry hape re na le Nickderrick Boulevard Paul Kruger Road le Dietrich Street ka mo Belge Yevel ka mo Main Road le Miller Street le mo hape ha di sebetse hape ka mo Main Road on Becker Street 13th Avenue ka mo Newlands ho feta mo tshetso tle di tsamaya hantle re le bo JPT le JRA ka tla le ho ena
1: mafela beke a monate wena setloholo sa Morena King Charles hey bosa ai a un tatile ba ba ba ba ba Charles FM butle re fetela ka bona a ka e kurulene re utlwa gore se palla Johannes Pitpete la buhlanu tjena e o santsa le teng kobedi mogeseng kobedi gaitse di aka gotso hla re boela re wa moela o thago wa breakfast show hore nge wetsalang ka moka e kurulene
6: ke a le bua gaitse di aka mothati wa gwele dikolo di thulane mane se bakeng sa Harriet Dale mona ke tseleng ya lebelo le phaming entre o lebile le boya mmileng o kgelelang M2-ing ba vumile vilakase re bua ka Geldenis interchange athe ka mane ka Springs di thulane tseleng ya Otheniqua ke mane se dika dikweng sa sephetephete tlhokomela mokganning o pula ntle mo mabone a laolang sephetephete a tsuleng taolong e ba letshwalwa o emaebile a re fanang sebaka e ba nne mafelo a beke a monate a tlhokang tshitiso re leboga EMPD ka tlaleko ena
1: re lebile kgaitsedi yaka tsatsi le monate a ntlentle mafelo a beke ha ebe a monate thakgowa breakfast show twasa lekana a soma mabedi a na le metshomeraro metsotso ka moraora ya bosupa nana bophelong bopaki ba gao ntate tshwantshe botoma a tsao dikopane ba tlasa mare ana ba sa utlwa ntlha tsae dikopane na

0: 34774. Clientele Life ke moadi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Ma Afrika Borwa a ka kgona ho ngodisetsa dikgetho ka tshebediso ya mahala ya marangrang a dikgokahano. Ka netweke tse fapaneng. Ingodise kapa o ntjhafatse dintlha tsa hao ka ho etela www.registervote.org.za ka nako tsohle 24/7. Hopola ho ingodisetsa moo o dulang le ho kgethela teng. Potlaka o lo ingodisetsa dikgetho tsa local government tse tla tshwarwa ka la 4 November 2026 pele boingodiso ba tsona bo kwalwa. Ema, iponahatse, kgetha.

0: Tso ke le Sedi FM Tagoa Breakfast Show me tsungena le shumela metsi mitano ka mara hora ya brobedi. Don't forget to pray. O ska bale bala o rapela Berita Mpile ho mono are masango. Labuhlanu eke o rutse le twasa le batho ka da mme go di na o di mo tlhama tsa tsema shuma mabedi ana le metsi mine. Ke ntse ke tsho kwano ke re batho ba di 25 ba eme hand ba ntse ke bua le Ace Moloi mona ntse ga ba batho ba lo ka batho ba di 25. Stress sa bona ka je. Ne ska ba stress a pe. Sa ba stress a pe. Ya no, Ace Moloi bile bua tjena. Tse ke bua le kgaitsedi aka ke Thabiso Musi ya le ena re hai thwa sa le khada ntse re letsele mona e batho ba ya o dimo le tlase mamedi batho ba etsa mesebetsi e fapaneng di bakeng tse fapaneng me re wa le har fitaneng hantle tsele mona re khomphaneng re ganne hantle re fihle re bolokeile mo riyanteng ne ke thotse ke shebile khada melao ena e metsha e tla laola bogan mogho ba ganni ba gannang ka ona Arto khale o ibua mona ntena ya Arto tshantse ke re tloetseng kolla hantle mmamedi a tla tsebe hore ntena e tlang yena e tlo mo amajwang jwalo ka mogani empa nga thaba hape le ka lehlakoreng le leng ke kutlwe hore na ho matlafatsa ba palami ho ikobela molao mafapha a ikarabellang a tloetsa eng ke nnete motho wa kwetliswa hore o fumane license ke ntwe ntle ka nnete na fela nentse ke bua taba hore wa tseba ha motho ntso o hola ke sa tswa fumana license ke a hopola o nana le matshwao a reng keep left pass right ditsele mona ha o lotseleng tsena tse golo keep left pass right ba o tla ke letshwao le bonolo jwa empa ke le lora ke sa le bona letshwao leng ho na le matshwao a mmalwanyane seng ke sa bone ka nako engwe ha o tlo kena motseng o tsamaya ha holo ka ditsela tsena tse ka harametse o fumane hore lebelo la mono ke 120 la tsela e bulile ha e qala ya tamela motse le ya theoa le 100 le theowe le re 80 le theowe le re 60 o soka lebella o bona dikgomo o bona di diphofo gona le dibakatse leng o raona matshwa wa o jetsang hore lebelo le tshwantse le theowe le kae ha o re phapha batho ke bana ba tshe
1: e tla batla re tlo buisana le bona gaitsedi ya ka le re hlokomedise le mamedi ka dikotlo tse kentsweng mohlomo motho tsa ma o sna license we libetse mohlomo ngwe screen ya kolo e jwang o tshwara o nwele ke bona ona le di points tseng kuang hona le chalete e leng o rotla tlamaya we lefe tse di mo tlatlamaya lo hlajwa lo kgotlella dinyewe ke di ntho tsengata tsengotswe mmono ha o sa tshwara license o tla patala bokana ha o sina yona o tla patala bokana mohlomo ngwe screen e jwang o tla patala bokana ba o fumana o nwele le dintotse tsona le tseno ba tla go tloe sheba le mo mamedi a tsebe hore ho lebelletswe eng ke a bona ba batla utisa letsoka nnete ka pautisa molao hore e khile batho ba iketsetsa ka mo baratang ka teng re tla bona ka nnete fela he ho hlaisitswe hore ho lebelletswe eng ho ba ganni ba dumeletsong ho ganna semolao le shoma le botsoro ba di betsotso ho faletse hora ya borobedi ke la botlano ka jeno re tlo ba le junior SA o tlo retela ka kwano junior SA ba bangata ba motseba fela he o bile ditabe morao tjena ha rutlwa ho thwe o signe jwalo le Kabza the Small o tla opola hore Kabza o na ntse a tshwere jwalo record company kapa record label ena e bitswang jwalo Piano Hub mme ba hle ba ntsha dibini tse ngata ba ntsha dibini tse ngata ka mona ka Piano Hub tsa mmino wa piano jwale re utlwile hore o butsie nngwe gape e bitswang Tech Hub mme junior SA ke sebini sa pele se e leng gore ba se tekenneho Tech Hub ena e tsamaisang jalo ke Kabza the Small mme re tlatla re tlo tlotla le ena re utlwe gore Tech Hub re lebeleleng go tswa go Tech Hub yona ebile e ka re ke ya mmino ona o ratiwang ke bo Chimza mmino ona o tsamaisang batho bo Ibiza kwana mose o mawatle Afrotech yona e ka re tla shebana jalo le dibini tse etsang jalo Afrotech jalo ka piano gape ene shebane le dibini tse etsang jalo amapiano fela he e tla ba ena moito wa rona ka jeno go tla utlwa ditaba tsa ga tshwagetseng tsona junior SA ha re kotla re utlwa gore dintho di tsamaya jwang ke le shebana botsolo bo fela betsotse go faletse ora ya borobedi mokgatlhela kwa boraro wa the biggest sport drive Tagoa Breakfast Show o le Sedi FM ke fara se ke la bahlano jalo ka re tshule re ba bang o sane ke mesebetsi ke mapato ba bang ba tla o jwetsa ba re ke dipati ba bang ke bo Sontaga kwana ke a tseba le Thabiso Mokotla ka qoqo ka moo tla ba etsa pati ya e kgolo Sontaga sena mo a ketekang dilemo tse 50 mathabi a o monna tse ngata dilemo hle mona bona tse dintse ngata o feta tse
2: na go ntsa tatlhelwa bophelong mo hao e ka pa matsidiso a maholo wena wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforong SMS a lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng
3: Lokolla boqhetseke ba hao jolo ka mophei le spa. Fumana theolelo e fihlang 80%. Ho di sebediswa tsa ka kitchening tsa Nutrifresh. Ha o reka dihlahiswa tse jolo ka 6-pack ya di 1 liter tsa Spa Low Life, full cream, low fat kapa fat free milk, ntle le lactose free ka 92.99 fela. Kapa 3 kg sa light hand washing powder assorted ka 79.99 fela ile nngwe. O boloka 20 randa. Ho tloha ka la 22 fihlela ka la 10 August. Ha thepa e sa le teng, spa fela. Ho na le dipehelo.
1: Akena Junior SA mona na kidaka tsa manjolo le Junior SA le Musa ya kidaka Junior SA le Musa ri ye
0: ari
1: shaba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba

0: Mamedi ne kunkese pina emonate ya imagination just an illusion kemetsotso ya le shumele metse robong ka mora hora ya borobong ere ke mabengeleng ha ke khutla ke tlo forna re tlo tsamaya jwa mogahleleng ona wa rona wa pele wa lenane wola itlabolle
1: na kontsa tahlelwa bophelong mohau e ka ba matsidiso a maholo wena wa lokela o tobana le mathata di chelete ba kensa o lahlelwa ke mong ka wena o le mong Godisa di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e lengwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele hore ke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plane di fana ka double accident cover me e kenyeletsa chelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe di forum sms le sedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
2: Na wa tseba hore hobaneng aus babra a opelwa ke hlogo ke kgotso thakalane la dj ya ka ofisi di kopano mba botsa hore o papala jwang mino o mona DJ empa sa khone ho etsa content calendar hey o thata man me aus babra ba to shame o dula haufi le speaker sa ka ofisi ha jwale e se le yena promoter ya khotso achi bana ha me sebetsi ya batho ba bang e o opisa hloho e fumanele mashesha hore mahlaba a fetohe matla 10 pain into power fumana grandpa se fodisa mahlaba se potlakang Grandpa, the fast effective pain relief.
3: Ditaso, masasi a Maria a makhutshwanyane. Mmese o sebolela hore hangata le tsamaya le fifing. Hai baba khanni ba sa khone ho le bona, maphelo a lona a bakotsing. Aparang di aparo tse mebala e ganyang, kapa tse bona hatsang khanya, eketsa ka methalo e bona hatsang khanya mekotleng ya lona sekolo. Mme le sebedise torche ha le tsamaya bosiu. Ha ho khoneha, tsamayang le sehlopha. Ho bona hala ha se kgetho fela ke tshireletso ya hao bona hala mme o buluke bophelo ba hao mariheng ana molaetsa ona o tlisetswa ke lefapha la naha la dipalangwang
4: Dumelang ke nna Karabo bantse ba ska Isaiah go di social media platforms go TikTok ke ngwanyana o ratang ditaba o tla reng etla ke qoqeleng mpapaza ya taba Today ke na le Sbosh rakhadi wa ma 2000 ho le City FM 88.4 go le nane hong la itlhabolle
0: ha se mo he mamedi ke tla ra re fitla mane mesosong ya mashume a mararo ka mora ho ra ya borobong re tla be re tlo fumana senwelo sa tumelo o teng he moruti sirima fojane ke moruti wa style o tla ofa tshebeletso ena e be he mesosong e mashume a mabedi na le metso e mehlano pele re fitla ho renya le shume mamedi ke mo teng re tla fumanang e nako yane ya rona e monnati e o re ratang ha hulu mo re le kang ho nahana ka pelenyana mme ka jeno mamedi ke tlo ofa modumo wena o njwetse hore na modumo o o nahana ke wa eng ke ke yona heta ba ya rona ka jeno tshapa ka modumo wena o njwetse hore a ikutlwe ka modumo ono ku wa koloi ikutlwe ka modumo ono ku wa phone ka poko ai wena o tla njwetsa go fa modumo me ka mesotswana fela mabedi ke kopa o bo so mphile taba tsa ka hore na modumo o ke tlo fa ngwana wo na ku wa eng me mabedi ena papadi ka pa game ena e bitswa guess the sound ebe mari fitla mane Mese zonye le shume le mese mehlano pele re fitla horeng ya le shume ba me ditlebe re fumana ragadi wa bana ragadi pulane maselwa a re fe lenaneo le ratwang la bana la tsohang kwa no tsebeletsong ya lesedi e mashume a mabedi yana le meso e meraro ka mora hora ya borobong ba me dikena ko ya hore re tlo suthela yena moruti wa style a ke moruti o kenywa ka sefela e moruti re yang mo re memela ka sefela rona re tlo itse e le jwalo taba yena me ke tlo ya hema medie ho yena empapile ke o fa sefela seo nna le wena re tlo se fa moruti ba keng sa hore re tle re mo emise a kontumele fela ke etse tshe
5: Kgweding ena ya mohale ntate Kgoli Hlahla Mandela tong re fane ka tshehetso le kutlwela bohloko ho ba hatelletsweng
0: Ke
5: malelise di FM ke molelwa
0: ke ke nka Nozipho Phiri are o ya halalela.

momamedi ke a o dumedisa le ho mema kena le nna tshebeletsong ya senelo sa tumelo ka o pala mmoho le nna lentswe la Modimo leo re le fumanang testamenteng ya kgale buka ke a Jobo kgaolo ke a bosupa mme re bala temana e le nngwe fela e leng temana ya pele mme yona ha re fumane ka thuso ya Modimo e baleya ka tsela ke ena bophelo ba motho lefatsheng ke ntwa matsatsi a hae a tswale ka matsatsi a motho ya thotsweng lena ke lentswe la Morena a Modimo wa kgotso o le kenye dipelong tsa rona ka Kreste Morena wa rona amen mamedi ke boela ko hopotsa gore re la bohlanong la pone la kgwedi ya Phukwi mme ntse re tsamaya le monna enwa ya tswang naheng ya Utse eo lebitso la hae e leng Jobo ya seng a fetohile tsohle tseo a neng a na le tsona di fedile leruo la hae le bana ba hae metswalle ya hae e emetse thoko e mo kenela o boela a ikarabella go bona a ba gopotsa gore bophelo ba motho lefatsheng ke ntwa e momamedi ya ratehang e ka Jobo o re go metswalle ena ya hae e meraro e leng Elifase le Bildade le Tsofare o re ha e baneng ga le tsebe gore bophelo ba motho lefatsheng ke ntwa shebanang le nna le bone gore tseo ke neng ke na le tsona ga di sa leyo go bontsha gore bophelo ba motho lefatsheng ke ntwa e momamedi ya ratehang Jobo ha bue ka ntwa ya matsogo ha bue ka ntwa eo batho ba emeng ba lwantshanang ka yona o re bophelong bona re a lwana go teng ntwa eo batho ba sa e tsebeng eo ba sa e bone tshebeletso ena e kopana le nna le wena o le ka ra ntwa ya bophelo eo batho ba sa e tsebeng ba sa e boneng ga o hlaa o seng ba o bona o le motho empa bosio o letse o sa robala o lwana ntwa o sena dijo karo lelapa o sena mosebetsi o sena tšhelete o le ka ra dikoloto bophelo ke ntwa ba motho empa Jobo o re ntwa ena ke e monate ya gore o teng motho ya ka o lwanelang ntwa ena ya bophelo e le Modimo bophelo ba motho lefatsheng ke ntwa e ngwana weso e teng ntwa eo e lwanang eo batho ba sa e boneng eo ba sa e tsebeng ba bona fela o tsoa ga ba tsebe a ra bosio o letse o lwana ntwa ena e ngwana weso ba bangwe ba rona ntwa tse re di lwanang ke tsa kgatelelo tsa maikutlo re batlang ka maphelo a rona re batla go iphedisa empa ngwana weso tseba gore bophelo bona ke ntwa empa o teng motho ya ka o jarelang bona eo mopesaleme ga bua ka ena a re jarisa Jehova phatlho tsa gago o tla o tshietsa ee ngwana weso bophelo bona bo e le ntwa bo tla fela ga bono dula ruri ka ra bophelo ba gago o tla fela e tle re ga bo se bo fedile o tla re dira go nna dikgalane ke tloletswe ke Modimo a mogau wa modena wa rona Jesu Kreste le rate kopano le maatla matshiso a mo e galelelang dibe le wena ka Kreste morena wa rona amen.

0: Ah, ena ne lipina e monate ka nnete. Dumela nhlabana baka.
1: Dumela mme Matsi.
0: Dumela le lona metswalle hohle mo le mametse lena ne o lena la rona le le hona teng. Ke a le amohela mona lena ne o la rona. Pali ya rona ya kajeno e monate haholo.
2: Sekgo sa hona ke se reng eng mme Matsi?
1: Mme Matsi. Ke se ke tatetse utlwa pali ena.
0: Pali ya rona ya kajeno e bitswa modumo o monate ka ho fetisisa lefatsheng. Mana baka.
1: Mme Matsi.
0: Mamela pali ena ka hloko ho ba e ya qala. Bonolo o ne a hlonami ha mme yena a ntse a hlwekisa ntlo. Mme o ile a bua le Bonolo a re.
1: Bonolo, ke hobaneng ha sa tsamaye le Masawana le ke le otlole maotulo hona ho hahlwa ke moya?
0: Ya ba ntja e bitswang Masawana e latela Bonolo ho leba ka ntle. Mme ya fihla ya dula haufi le yena mane tselaneng ya maoto, haufi le mmila. Bonolo a hula moya hole. Mme a utlwa moya o phodileng ha monatjana o ntse o foka. Ho bua nnete, o ne o sa nkge ha monate. O ne o nkga hampe ka baka la sephethephethe. Koloi e nngwe ya feta. Ha feta e nngwe hape. Ha feta sethuthuthu. Ha feta lori e nyane ya kgale e rusitseng ka mabidi a yona a fedileng. Jwale Bonolo ke ha qala go bala medumo e mengata e mo potapotileng. E ne e se e le medumo e mene ka palo. Ha feta lori e lukisa mmila. Masawana a bohola lori ena e lukisa mmila.
2: Mme Masepe.
1: Yes, Omi.
2: Le ntšha ka e rata go bohola dikoloi tse fetang mmileng. Ka nako nngwe ebile ya di lelekisa.
0: Hlonise o seetswa ke boholo ba dintja. Le ha o le jwalo he, ha re tsweleng pele ka pale. Ha o kala modumo wa mmino o letseditsong hodimo wa tekesi. Ha feta morwetsana ya neng a buela hodimo ka mohala wa hae wa thekeng. Ha o kala modumo wa dieta tsa yena morwetsana yane ha ntse a tsamaya mmileng. Ha o kala modumo wa motho ya mathang a feta hona mona pela Bonolo. Masawana ya bohola motho enwa ya fetang a matha.
1: Jo, ke a ipotsa hore na ha ya molelekisa jwalo ka ha ne a matha. Dintja ha di rate batho ba fetang ba matha pela tsona. Ke a ipotsa hore seo se baka ke eng mme Matshepe. Kapa mohlomong di nana hore ke phoofolo e tsongwang.
0: Jo, kananelo. Ahle, o bulelang ha o tshwa jwa lengwanake. Mohlomong le o ke lona lebaka he ha re tsebe. Ha re tsweleng pele ka pale ya rona. Moshanyana le yena a feta a ntse a letsa molodi a palame baesekele.
1: Jwale ke medumo e leshome le metso e mmedi.
0: Empa jwale medumo ena e ne etsa hore Bonolo a tsekele. Yaba o lesa ho bala. A bua le Masawana a re.
1: Tlo Masawana. Ha re kele ka mane ka seratswaneng mo teng ho na le nkgutso.
0: Ka seratswaneng modumo wa sephethephethe o ne o utlwahala o le hole haholo. Ba ne ba kgona ho utlwa dinonyana ha di ntse di bina ha monatjana. Bonolo o ile a kwala mahlo a hae mme a qala ho pholla Masawana. Ya ba bobedi bo a qhoma ha bo utlwa. Modumo o mong o monate o utlwahala o hlaha ka ha nkgono ka mora le bona. Ka o panya ha lihlo Bonolo a matha ho ya bolella mme wa hae seo a qetang ho se utlwa.
1: Mme! Mme! Bonolo! Ho na le medumo e sa tlwaelehang e mebe e hlahang ka mane ka ha nkgono.
0: Bonolo o ne a bua a hoeleditse ka hara modumohadi wa vacuum cleaner. Mme o ile a itima.
1: Ha ke a utlwa letho. Mamela mme.
0: Ya ba mme o utlwa motho.
1: Ke nkgono, potlaka. Re lokela ho ya bona hore na molati ke eng.
0: Mme Bonolo le Masawana. Ba potlaka ho theosa ka mmila. Ha ba nka mothinya hukung, ba potlaka le ho feta. Ho leba ha nkgono. Ba ile ba fumana nkgono a ntse a butswela letsoho la hae.
3: Ithu. itu ke jile le tso le tso la ka le bohloko ke se tswe ke pitsa e tshang
0: mme ha ka hlola a senya nako o ile gotlela ha e ka potlako a lata le bokosole le nyane le leswewu la thuso ya pele le nna le se fapano se se fubedu se kwaelo sa lona e seneng ke ha se a gotlile o ile a tlotsa nkgono ka moriana letsong mme a mo fasa ka bandage
1: nkgono o ke ke wa pheha ka letsoho le nang le bohloko
3: jale ke tse jwang o batla ke bolawa ke tlala
1: wena mmoho le ba lelapa la gago le tlatla go ja dijo tsa mantsibu ya mmoho le rona ka jeno
0: e se neng ke ga mme a se a gotletse lapeng gape
3: ke a leboga nka pitsa eno e tenang ya dinawa go eketsa dijo tsa gona tsa mantsibuya
0: ka nako ya dijo tsa mantsibuya nkgono le ba lelapa la gae ba fitlha ona e ne e le modumo o botlhe ba neng ba o etsa ga ba nkgelela dijo tse monate tse apeilweng ka senoko sa kere ke mme wa bonolo a sebedisitse le dinawa tsa nkgono masawana le yona e ne e tsheletse dijo tsa yona sekotlolwaneng sa yona masawana e ile ya ja dijo tsa yona kaofela ga e qeta ya nwa metsi nkgono o ile a re
3: ka nnete ke thabile ga e le mona le ile lankutlwa ga ke ne ke hweleditse ke kopa thuso
1: ke ne ntse ke phata ntse ke o bala medumo e mpotapotileng kgono
3: helang manyeo go na le o mong he bakeng sa gago
0: ya ba bonolo o fumana kako e kgolo lerameng go tswa go nkgono jale bonolo o ne a lebetse gore na o se a batile medumo e mekae empa ona o ne a tseba gore ona wa nkgono ke modumo o e fetang kao fela
1: modumo ona ke thatohatsi yaka
0: ka nako ya go robala mme o ile a botsa bonolo a re
1: na o a tseba gore na ke rata modumo ofe tshe mme ga ke tsebe
0: mme o ile a bua jalo e le ga se a tsikinyetsa bonolo ya ba yena o tshela odimo ee go tsheya ke modumo o monate e le ka nnete ke modumo o monate ka o fetisisa lefatsheng ka bophara wena o nagana jwang ke ka moo re fitlhang pheletsong ya pale ya rona ya ka jeno ka teng ke a golwa gore botlhe le ile la natefelwa ke o mamela pale ena ya rona ya ka jeno jwale arabang dipotso tsena tse latelang mmogo le kananelo le tlhono ke mang ya neng a mametse medumo

0: e bang o nahana hore o keke wa kgona ho lefella leqwetha, nahana hape. Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email, re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771, ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
1: Baetapele ba kgwebo ba rata ho bua ka mesebetsi le kgolo ya moruo. Le bona ke batswadi. Le ha ho le jwalo, ha se hangata ba buang ka bana ba bona.
2: Ya makatsa taba eo hoba bokamoso ba bona bo itshetlehile ka hore ho le hantle. Re tshwareng ka matsoho. Ena ke nako ya ho bua ka kgolo ya sebele. Etela holdmyhands.org.za.
3: Eitlabolle ka labohlano le se bongile sonopo.

0: Mamedi ke metso e mashoma mabedi yana le metso e tsheletse mpela re fitla ho reng ya le shomele motsomong re kena segutlwaneng sa rona sa bophelo hopola mamedi hore nane o lena o letlisetswa ka motlotlo ke SABC Education Enriching Lives Enriching Minds kwa ho le sedi FM mme mo hlaisi wa lona ke tshidiso ramatsi
1: Tikanta de Nelson Mandela hare ananeleng boinelo ba hae ba ulwanela tokoloho ya bohle mona Afrika Borwa.
0: Mamedi ka la mashomo mabedi yana le metso e robedi kgweding ya lwetse dinaha tsohle tse ikamahanyang le maano a mokgatlo wa lefatshe wa bophelo e leng WHO o tla kena he mohatong wa bobedi wa letsholo le kgothaletsang batswadi hore ba nehelane ka tumellano ya bona hore bana ba bona ba dilemong tse 12 ho fumantshwa e thibelo ya mofetshe wa molomo wa popelo. Mme mamedi tsena tsohle tse o re tlo di buang ka jeno re na le moeti wa rona ya tlatlang a re fa dintlha tsena tsa bohlokwa di feletse. Ke buisana kwano le monghadi Tsipane Mphuthi, yena mamedi o ikarabella ditabeng tsa sekolo ho tsa bophelo mme o tswa Thabo Mofutsanyane. Ke buisana le yena o teng ka kwano ka diphaposing tsa kgaso. Ntate Mphuthi, re o amohela tshebeletsong ya lesedi, dumela hle ntate.
2: Mesebotshe ke a leboha ere ke dumedise hape ba mamedi ba le CD FM ka kakariso ke a leboha ho ba kwano.
0: Re lebuile haholo, re thabile hore ka nnete o tlile ka kwano ho tlo buisana le ba mamedi ba le CD FM. Ha re shebe ntate Mphuthi, ha re bua ka HPV re bua ka eng? A ho hlalosetsa motho ya sa tsebeng ka yona.
2: Ke a leboha Ms. Bosch. Re nke ke hlalose mofuta ona wa ke mofuta wa kankere. Right, mofuta ona wa kankere o fumanwa haholo dithong tsa mmele. Mohlala, ra tlo e fumana molomong wa popelo e leng ntho e bitswang ka hore ke cervical cancer. Re be re fumana dithong tsa sesadi tse ding ka kakaretso jwalo. Empa ke batla ho hlalosa hape taba ena ya ha re ka ra bua ka taba ya HPV fela e sena V e nngwe e re bitsang ka gore ke vaccine. Mona mo re fumanang ente e thibelang virus ena kapa mofuta ona wa kankere. Now re tlo ba letsholong haufinyana jwalo ka ha se o hlalositse. Letsholo la teng le qala ka la tharo kgweding ya Phato. Ho tswela pele jwalo ho fihlela kgweding ya Lwetse. So ra tla be re fana ka ente ena dikolong.
0: All right. Ha re shebe he motho e re reng o kgonahalong e kgolo ya hore a be le mofetshe ona ke motho ofe?
2: Ho e toba haholo mona re tlo fumana ke motho wa mme. Ke tlo bua ka mefuta yena ho tswa hore ke mofuteng ofe. Empa now ena e re sebetsang haholo ka yona re bua ka kankere e fumanang e leng karolo ya 16 le karolo ya 18 ke mefuta eo.

0: re shebile motho wa mme. Motho wa mme ke yena ho tloha dilemong tse ka bang 30 ho ya hodimo. Hangata ha o ntso mametse mane kapa batho ba bo mme ha o fihla ditleliniking mane ba eletswa hore ka mora dilemo tse 30 a naye jwalo kgafetsa tleliniking a na lo checka. Ba ba hlalosetsa hore ha o na le bothata bo itseng, ga ke tsebe kapa go a tlhokagala gore ke bue mathata na, mara ha o na le bothata bo itseng e ka ba 3 years, ha o sena bothata ke ka mora lemo tse 5 kapa dilemong tse 10 o ka buela gape wa ya wa lo sheba gore ga o na mofuta ona wa kankere na.
1: Ke gotlela yona tabeng eno e o neng o re na o ka tlhalosa matshwao, re a batla matshwao ao a o ka ona re reng jwale se re bona motlhomo motho yono ga a tsotelele o dula le ena ka tlong ke motho wa mme, ka ba motswadi wa gago, e ka ba nkgono wa gago, e ka ba mmamalome jwalo jwalo. Wena motho ya kgonang go bona ke eng dintho tse o ka di bonang kapa yena tse o a ka di bonang mmeleng wa gae tse re reng mare mona jwale se re bona matshwao.
0: Thank you. Miss Bosch, ere ke tlhalose ka mokgwa o jena. Mothong wa mme ha holo ha sa bona matshwao ana a re e re bitsang ka gore kankere ena ha se re ya re e tshwere motho re se re bitsa ka gore ke cervical cancer. Now ke nako eo motho eno a seng a kula re bonagala ka go ya matsatsi a sa feleng kore ka mantswe a mang ga ke le ka ga se ntho e tlwaeleileng o ya matsatsing a sa tlwaeleyang. Re fumana gape a bana le ntho e ne re bitsang ka gore ke discharge. Go bana le bothata bono bo kareng bono, then a ba bana le peine gape ka nako tsena tsa thobalano. Then a ba bana le peine gape motho enwa ka mokokotlong. Re fumana bothata bo jwalo kapa mona karolong tsena tse re bitsang ka gore ke pelvic. Matshwao a mang ao re a fumanang gape e re ke re batho boholo ba bona ha o phela nako e telele a sena matshwao ano a jwalo. Now ha phela nako e telele a sena matshwao ano a jwalo ha a tlhokomele motho eno ga ka bana le bothata bone bo jwalo, mme go na le bana le legopo ditho tsa gae tsa botshiadi. Go na le ntho e nngwe ga ke tsebe gore nka e beya ka mokgwa o jwang, re bana le legopo lena le kareng ke cauliflower, ga ke tsebe e bitsa eng ka sesotho, ga ke na le ntse le letle. Then re be re bana le gore legopo lena le ba botsikinyana le o tlhokisa
1: botsitsoe
0: kareng
1: khabitšhenyana
0: lelomonyana lena le letlenyana cauliflower, ke a gola batho ba bangata ba e bona cauliflower ga re reka mane shopong ntho jwalo. Then legopo la teng le botsikinyana le tlhokisa botsitso gagolo. Ha ke tsebe kapa ke arabile potso ya
1: e utlwagetse gantle ntate waka. Jale motlhomong ga re ke re shebege gore na batho ba bangata ba ka nagana gore mofuta ona wa mofetshe motho o fumana ka tsela ya thobalano, nnete tabeng eo yo kae?
0: Ga se ka thobalano fela, gape ke ka thobalano, ke ntho tse pedi. Ha se ka thobalano fela. Na ke rata hore ha ke araba potso eo ke re no. Ho tswa hore ke mofuta ofe wa kankere. Ke batla ho etsa mohlala. Re na le mefuta e ka bang legolo kapa e fetang legolo ya HPV kapa virus ena. Na e ka ba teng e etsa diwatse matsohong, maotong le sefahlehong. Empa ena e re buang ka yona e e wela mefuteng e 30. Di-strains tsa teng di ama haholo dikarolo tsena tsa botona kapa botshehadi. Re ke etse mohlala, ke tlo bua ka cervical cancer e leng yena e re sebetsang ka yona haholo. Cervical cancer ke yone e re thibelang. Re na le e nngwe e bitswang ka gore ke vaginal cancer. Re be re bana le penile cancer. Then ke botoneng ba bontate mona mo re bitsang cancer of the penis. Ke botoneng ba bontate e ka ama gape dikarolo tse kareng marao jwalo. Empa e re tlileng ka yona ke e tlhalosa gantle he ke ena e re reng ke karolo ya molomo wa popelo e leng cervical cancer.
1: Mamedi ke tseo he ditaba ke metsotso e leshome le metso e supileng pele re fitla horeng ya leshome le motsomong. Mamedi ntse ke na le moeti wa kakakwano ke buisana le ntate Tsipane Mphuthi. Na mamedi hona le potso yo batlang ho e botsa ntate Mphuthi ka kwano. Haiba e teng potso e jwalo mabapi le sehloho sena sa rona. O ka re letsetsa nomorong ya 086-000-3084 kapa wa re romela molaetsa ka tsela ya WhatsApp nomorong ya 079-758-5066 079-758-5066. Mme mamedi hleke kopa o kene tabeng hantle ska etsa voice note e telele hoba nako ya rona e kgutshwane haholo. Ha re tswela pele ntate Mphuthi, o na le mafu a mang a e bang mohlomong re ka re ka amahanya le HPV.
0: Ke a leboha Ms. Bush ka potso eo. Tse ding ke se ke di hlalositse, ke buile ka cervical cancer, ka bua ka vaginal cancer, ka bua ka penile cancer e leng ya bontate eo. Then le ena e hlang dikarolong tsa tsa marao mona haholo ho ebe ke tla e beha hantle, re ke leke ho e beha hantle fela ho bontate ba bana ba nang le diamano le dikamano le bontate ba bang. Ha ke tsebe ke e beile hantle taba eo, ke se ke be ka fosa Sesotho ka iphumana ke se ke le
1: matate.
0: Ke ya leboha mme wa ka, ke yona taba eo hape.
1: Ere ke etse tjena ka mora mona re tlotswela pele 086003084 08 079 758 5066. Mamedi ke mo tla re fumanang teng, ke kopatlhe o tlo botse potso yo tsotlhe tse o batlang go di botsa ntate Mphuthi a sa le teng ka kwano. O seka sala o botsa nna goba nna ga ke na tseba goba ga ke setsebi sa ditaba tsena. Jale a sa le teng ka kwano ke ya kopatlhe mamedi re letsetse 079-758-5066 romela molaetsa 086003084
2: ke motlatlhisetsa
1: o ile wa bua pejana ntate Mphuthi wa re gona le batho ba bang ba kgonang go phela nako e telele ba sa bone matshwao. Jwale na bomme bana ba phela nako e telele matshwao a teng a sa bonagale ba kotsing ya mofuta ofeng?
0: Mesposhbatseba kotsi ya yona e kgolo ke gore nako ela a lo elelelwa matshwao ana e se ba taba ya gore jwale o sa le staging se godimo. Ke ka hona re ba kgothaletsang gore yang le nne le checke tleliniking. Ga golo jwang go bana ba sa kang ba thola ente, wa gopela gore ente e nako yona e fitlhileng ka 2014. Now go batho bane ba sa kang ba thola ente ena re ya ba kgothaletsa ka nnete ka mora dilemo tse 30 yang le nne le shebe mane tleliniki mane. Then go tla itsiwa ntho e bitswang ka gore ke pap smear. Then pap smear eno ke yona e ka kgonang gore motho le a sena matshwao e kgone go ntsha gore motho enwa ga a kule kapa motho enwa o ya kula. E be ba bo doctor he ba se ba acta ka pelenyana le tliliniki se acta ka pelenyana ka yona taba eo gore motho wa mofuta o jalo kapa mme wa mofuta o jalo a kgone go thusa.
1: Ee ntate
0: ke a leboa.
1: E re tlotlo rona e be bamamedi ba rona ba reng he ka taba ena o bakitse ba tle ba re romelele melaetsa ba botse dipotso tsotlhe tseo ba batlang go di botsa tse amanang le setlho sena sa rona. Mamedi ga e ba o botsitse potso tlhe a ko mamele o kgone go utlwa rona e be ntate Mphuthi ko araba ka tsela e jwang. Ntate Mphuthi ke kopa fela re tlo nka di-voice note motlho montse tharo o tlo otemetse pene ya gago gaufinyana o kgone go ngwala dipotso e tle re ga re araba re arabe dipotso tse tharo ka ofela.
0: Thank you, Mewat.
3: Ke botsa gore na wa etsagala gore motho a ule a tho o tshwerwe ke yona cancer yeo ya popelo e ntshitswe empa gona jalo o ntse a kula gagolo go ne go mantlana a sa itswela fela ma sa tshwanelang go tswa teng. Jale ga ke tsebe nna o kana jalo go e tsala jwang. Ke ngwana ngwaneso o kula gagolo empa popelo e la ntshuwa go kana jalo go ne go ba kua keng. Dumelang, dumelang, Sbosh le doctor. Ke motshedisi Lelosa. Sbosh ne kopa o botsa doctor hore ke na le 40 ne, ke 10 ne 40 ka May. But before then, ne ke na le ha ke tshimula, ke be le pain mo on the lower abdomen. Ko sighting la left. E ka ba etswa ke eng, ene se e le nako e telele jwale, ha ngata ha ke nka re ke re ke a tshimula fela. Ke ba le pain, so ne ke kompositse doctor re ba kwa ke eng Sbosh. Ke leboha, ke tla mamela seyalemoyeng.
4: Alo Sbosh, alo Sbosh. Le tebele machacha, ke bitso la ka. Ke ntse ke mametse mono taba tsa hao le moeti wa hao mono. Sa ka ntse ke taba tsentle. Ke taba tsentle, alo Sbosh. Ka nnete ke taba tsentle. Tse ntate a di hlalosang mono. Atjhe, le nna ke batla ke na le tsebonyana ka le ha e se e kalo ka setso mofetse. Ka nnete ke a o phekola, ke a o phekola Sbosh. Ke a o phekola ka tsela efeng kapa efeng. E ka ba wa botona kapo wa botshehading ho bomme kapo wa nthonyana tse ngata. Ho ka tsela tsohle ke a o phekola Sbosh. Ka nnete ke a o phekola.
5: Mme Sbosh le kae? Ausi wa ka, re teng, re phetse ka mahao. Ke kopa tlhakisetso ho ntate mono. Ke na le molekane e ke dulang le yena. Jwale bothata ke hore ya ntshosa jwale ha e qala ya ba tjena. E ka ba kotsi ya ka ka hobane yena ha e sale a ntsa ya matsatsing. O ya matsatsing every day and o ya abnormal. I think it was last week. O ne a ntsha mahlwele. So ke batla go tseba gore a ka thusagala jwang and ebe e ka ba ke yona mofuta o wa cancer na.
1: Ke lebohile gagolo ngwaneso ntatamphuthi, ke a tshepa o ba ngwetse kaofela ba mantsi ba
0: gone
1: o ka ba araba hentatwaka.
0: Nesbosh, ke a leboga gape le ba mamedi ga ba ntse ba botsa dipotso. E re ke tlhalose taba ye nngwe. Ntate Mphuthi ke mooki ya sebetsang dikolong, ya entang bana ba bona re thibela kankere ena. Ke ne ke kopa fela re tle re e tlhakise mono. Ke a utlwa bamamedi
1: bago na le ntho e tla
0: etsagangere
1: tshwantseng re amogele.
0: Ke a leboa, ke a leboa, ke tlhonolofatso taba eo. Mme o tlhalositse gore o science operation e bitswang ka gore ke hysterectomy ka mantswe a mangwe o santshitse popelo. Empa o ntsa bana le bothata ka morago go moo wa tseba mme waka ke kopa gobane jwale ntate Mphuthi ga gona jwa le jena gape o tseba gore e be go etsagalang ka mme go sole ga kae fela mane mo a entseng operation teng go na le bongaka moo ga a fitlha moo o fitlha a botsa doctor maara bothata bane bo ntse bo tswela pele ke se ke entse ke na mara ke ntse ke na le mathata ebile mathata ga e go ya ka mokgwa ke ba metseng ga se ntho e monate ke ntho e botlhoko wa tseba gore a ba tetelele e be e ba o sa bile fela go dintho di ntse di tswela jalo fela ke kopa mme a tla boele kola ngakeng mane ngakeng ngaka o tla kgona wa ga ba dipotso tsa gae gore go ile ga e tsagalang ka mora operation ena gore re tla go kgona go thola a fumane thuso. Ke kopa go ya go momamedi wa bobedi o itse o na le dilemo tse 40 ka mantswe a mang ga a na le dilemo tse 40 o bana le peini ga gohlola kapa a thimola ke kopa mme le yena a ka ye ngakeng kapa a ye tleliniking ba ke ba lo check-a gore lebaka ke le etsang jwalo wa tseba gore ga re re motho o na le kankere ena re soka re etsa di-studies tsa rona hantle re tlhoka a tlhatlhojwe then ga teta o tlhatlhojwa go etswe dipatlisiso re re kgona gore jwale jena mofuta ona o teng wa kankere then re tlo treatela kankere ena. Ke a leboa mme waka. Go na le ntate o itse o treat-a kapa yena wa kgona go phekola mofetso ona ka tsela efe kapa efe botoneng ke kopa ke seke ka kena gagolo bane jale ka nako e nngwe ga re yaya dikarolong tsena tse ding gagolo ga re ya tabeng tsa Sesotho ga ke yo lefapheng lena ke lefapheng lena la booki fela ntate mosebetsi wa gae o tla o etsa gantle ke kopa nna tswele pele a etse mosebetsi wa gae hona le ntate ya hlalositseng ka gore o na le molekane.

0: di feng mo rona re leng batswadi re lokelang ho yela hloko hore ngwana rona ngwana wa ngwanana haholo o lokela ho fumana di ente tsa mofuta o e tsamaya ka dilemo di feng
1: o fihlile mane mo ke ratang teng haholo ke bana ba rona ke future ya naha ena ka mantswe a mang re keke rare bokamoso ba naha ena re nka ngwana re mo behella ka thoko ka mantswe a mang ngwana yo re a mo hloka mme re ba rata haholo ngwana ya nang le dilemo tse 9 ho ya hodimo ke ngwana re mo fang ente ena empa mara jwale mofuta wo wa ngwana go fumana kae kapa mofuta wo wa ngwanana go fumana kae go fumana ka grade 5 ha re ne re qala pele ka 2014 re ne re go fumana ka grade 4 empa ha dilemo di ntse di ya ra fumana gore go na le bana ba bang bao campaign e be e felelela gobane e national e be e felelela ngwana ona ga se thole ente ya gae dilemo tsa gae ga di soka di fitlha ke le ka gore le ga a saletswe ke beke fela ga re mofe re emetse gore ngwana eno a be na le 9 years gantle now bana ba nanang le 9 years ya godimo se re ba fumana ka grade 5 re ba fumana ka grade 5 public schools re a enter campaign e ba teng ka selemo mane kgweding ela e qalang ya February March re ke hlalose hantle ka hlakola le hlakubele then re bana le campaign ya bobedi ka kgwedi ya Phato le Lwetse kgwedi ya bobedi ya nyo ka kgwedi ya bobedi yena kapa campaign ya bobedi ka Phato le Lwetse re fa di private school tsane tse qalang tsela re di fa di public school
0: jole batswadi batle ba hlokomela bana ba fumane mangolo saina batswadi hobaneng ha o sa saina ngwana ha wa keke a fumantshwa ente motswadi a sa saina akere ntate mfuta
1: thank you mwaka ke le wa ha ho lo bana taba yena o se we hlalosa ibile e monate ha e hlalosa ko yena hoba jole nako ye nngwe ha ke ntse ke kopa batswadi re kopa le re saenele hle ha hona hore re ka kgona ho enter bana ba lona le sa re fa tumello kapa tokomane kapa lengolo lena la tumellano hore jwale re kena tshebetsong hobane ha ke ile sekolong bana ba rona ba batla ho enter jwale maramane o thola ho motswadi mane yona service ye kapa ente re tlileng ka yona letsatsing leo ke yona ya sa ithikang hantle mane o itse no ho yona jwale a ke kgone gore ke fe ngwana service jwalo ka nnete a kere ke hlalosetsena ha ke le sekolong ke tlhoka consent form ya motswadi ke tsona di-consent form tsena tse dikolo di fang bana ba di isa gae motswadi a e saine empa ha o le tliliniking ga re tlhoke consent form gore ngwana a ka thola ente a kere motswadi o mo tlisitse ga re tlhoke consent form ke tliliniki mane ee mara mola sekolong ntane mphuthu o tswile lefapheng a ya sekolong a lo sebeletsa teng then ke kopa tumelelano go motswadi gore motswadi ke kopa ka nnete consent form ke ntho ya botlhokwa re tlhoka consent form o tlhokomela ngwana
0: ntate mphuthu ke lebohile ga o lo buisana le wena ke leboa dikeletso tse o re fileng tsona re le batswadi re le setšhaba ka kakaretso mme e se kale ka sebetsa gantle bana bana ba rona re a ba tlhoka jale e nngwe ya dintho tse ke ntseng ke o mametse ga o bua mona o na le pelo e bonolo ga ke o mametse o bua motho a nang le pelo e bonolo gagolo mme o re ebe bana ba rona ba na le baoki ba tshwanang le wena jale re a lebo
1: Ms. Bosch, ke leboha haholo wa tseba ka taba eo e o qetang o e bua eo ke tlhonolofatso mme godima dintho tsotlhe ke tla re ntate modimo a leetse gantle le sedi a le phamise le sebeletsa setšhaba ka mokgwa o motle modimo a leetse gantle fena mogauko mme waka amen
0: mamedi re ne re tshwere taba ena he mamedi ya ente ena e isiwang dikolong baneng ba banana ba nang le dilemo tse 9 mme re ne re buisana le moeti wa rona e leng ntate mphuthi mamedi yena ke ena a ikarabelelang he dikolong bakeng sa o tlisetsa bana ba lona diente yena o ka monaka ke lejo leputso
1: Thabo mofutsanyane
0: lebohile gagolo nane o le nano letsitswe ka motlotlo ke SABC Education kwano go lesedi FM mme motlhaisi wa lona e letshediso ramatsi

0: ga rutlo he mamedi e hore ke mang yang ho lanka jeno le Seri FM dumelang.
1: Mamane bonke motswadi go hlomphila mona tlhokae.
0: Ha mona tlhaga itsedi ya ka.
1: Marona mona madi getla ke kopela mora wa thandi ntabane le ditsola mora wa ke a bongile ntabane o ke sa ke le motsenga tanga taka sheko. Ba mtabane ka ofela ba re o ba golele mora o gole le ba sebetse mo le nne wa hao. O makarabo mora gadi ba re o gole a bongile Tom mora wa thandi ntabane a bongile mtabane. Morakandi ke a leboa mme wa ka.
0: Ke lebole gaitsedi ya ka le Sedi FM leo.
2: Hello, hello Bosch.
0: Apo ho jwang?
2: Pusha, pusha Bosch hle.
0: Hey.
2: Bosch hle ke kopo ya ka mane ka social bank. Ho hola o fentse marope. Ke re hey Budiva, ho la bone tse ding tse ngata hle. Ke di sna ope wa rata. Thank you Bosch.
0: Hello.
3: Aos Bosch lele anti wa mathuke o phetse gaitsedi ya motho.
0: A monate le kae gaitsedi ya ka?
3: A monate mano tsore go tswa ka ga Bosch town. A go re kere happy birthday ho ke tsidisi tso. Sha boza ka mona ka botshabelo section C2. Kere o hole o hole o hole o hole jele. Yena go pela jolo ke fusi ma pakta ka Bosch town. Thank you Bosch.
0: Le se di dumela?
4: Ah, le ka Bosch.
0: Ha mona tle kae ke?
4: Ha mona tle ke le uma mi ka mona ka kutlwa no K4 hle. Ke kopela mahlono lo ke a hula ka jeno ke a hula ke tsa dilimo tsenga tangata.
0: Yep yep yep yep yep yep yep yep ke le bohle.
4: E mashima tshile tingana le nitso e mingata ngata tsela ke a leboa.
0: Ha lentse le mona tse hakana kana 60 something.
4: 60 something ke nkhono botle ne tshi ke jwa lo fela
0: a o libiso lebe ka nnete ke se romo ka po hutshu inga ke tsebe ha
4: ke libiso letle
0: libiso letle
4: ke
0: ya le bona ga tola ka hle
4: ke me umani ka kepo ya hle le bana ba ka bana ka le tse mahlono lo ke ba le bua mo le bogele mamukete ka o pala le ditlolo tsa ka hle mahlono la makalo
0: ke ya le boga mami.
4: Thank you, thank you.
0: Le sedi.
5: Os Bosch.
0: Hey.
5: Le kae?
0: Ho mona tle kae ngwaneso?
5: A re teng ke Ramathibane ka bethule ka mo.
0: Eh.
5: Eh, ke ne ke go pela lucky sala gae. Eh, wa hola o etsa dilemo tsenga ka ngata fela ke re ntate modimo a mo fe matla, mo fe tsheleta, mo fe tso setswa di soka. A dule fela ntse rapela. A dula ntse rapela ke a leboa gaitsedi ya ka
0: tsela tsa monate. Ke leboile gaitsedi ya motho.
5: Janje ba.
6: E bang o nana o ruke ke wa kgona o lefella lekwetha. Nana hape. Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
7: Ha ke sa hopola dithoi tseo ke neng ke di kopa, empa ke sa hopola kobo eo ke neng ke ka tselwa ka yona ka morao ya lesiphume sa boroko. Di-voice note tse neng di re o ntetsetse ha o fihla moo ya ngwanaka. O qetile bophelo bohle ba ho ntshireleditse. Le ha o se o le siyo lefatsheng, tshireletso ya ho yona ke ntse ke utlwa. Ke a leboha mme. Tshepela ho Capitec Cover bakeng sa lepato le ditshiu tsohle tse tla latela. Capitec Life Limited ke life insurer e nang le license ebile ke FSP 54090 e molaong. Ho na le melawana le dipehelo.
8: Aisa. Na go batla ba mafolofolo jalo ka nna. O sa khuli, o ile na batla. O lokela o sabedisa ebina jiu. E ntse nka ditama tsa. Ke mo riana o ntla fa sang masola a mmele na henga bophara. O tlwa le mongwe tse 20 tse 50. Yo ne ha di vitamin, di minerale le di amino acid tso mmele wa ho o di hloka ngore o sebetse ka nepo. Ke ke wa ibale bo khatala. Ibile yo bloke the challenge. Ebina jiu. Yo fa monya ka o hapa mo putso go di kgwe di kontane go tswa station e sang so se rata. Le tsa no mo ri ela. 0125468937. Kapa 0725950198. Imina Jew, you promise I'm a survival, I'm made in the little brown.

0: Babs Mlangene a tsheriso ke Steve Kekana pina ke monate ba re ba kae ba ne ba o ke hotseng le bona ke ne ke tloetse ba pala mantlwane le bona bononi bo mampi bo ditshabako bo ganya ke bua ka masganyane ke bua ka bona le mauthiane a o ke neng ke tswa le ona re ya monateng ge lo ja lotu ba kae ba o botlhe ke ba lakaletsa sentle tse molemo le bane ba o ke keneng sekolo le bona ke a tshepa tsotlhe ntse di tsamaya ka thelelo mathaka yesu bana beso ke a tshepa ntho tsotlhe di tsamaya thekeng la tshwene ba bangwe ke kopane le bona bekeng e fetileng mane fanwokong ya sekolo sa lephola o monate o mokalo mosebetsi o motle ka tsela e kgetheileng motho yo motle o neng o tlhophisitswe ke baithuti ba metlheng ba sekolo sa lephola ga ke moo ke leng teng ke mona lenaneo ke la gaola jwale ke nako tshebeletso ke ya mantlha ke lesedi fm motho yo motle diteng tse mmalwa tse o ko o tshwaretseng tsona tse ke sa rateng ho hang ga o ka ba fetwa ke tsona naneng lena la gago ngaka ge tlo o bua le yona metsotsong e sa fediseng pelo mme ka jono ge na le puo e ikgethang re na le puo ikgethang le ba Metropolitan taba e teng ya bohlokwa e ba re tshwaretseng yona e ke sa rateng ho hang ha e ka ba o feta momamedi e motle ke taba e tlotla e tlisa diphetoho bophelong ba gago ho wena ya sebetsang mosebetsi wa nakwana wena ya sa sebetseng ya dutseng lapeng wena ya sebetsang le wena a re o kwalle ka ntle taba tsa Metropolitan di a tlamatseha e ketsetse molemo o se ka ba fetwa ke tsona gobane ba rekile nako mme ba lakatsa gore ba bue le wena ka setlhaiswa sa bona se se cha se ka ba fetwa ha setse o fela wena motho e motle dimmalwa tse ding ke tse agang le maemo a ditšhelete e leng setlhogo seo ke lakatsang gore nna le wena ka jeno re ke re se shebe mmogo ka jeno go na le tšhelete e kenang kgwedi le kgwedi lapeng la gago mohlodi wa tšhelete ga o ka etsagala gore ka letsatsi le leng mohlodi ona wa tšhelete o seke wa tlhola o ba teng o tlo o tswa le jwang ke botsa tjena gobane kgwedi ena e re leng go yona momamedi e motle ya July ke kgwedi e tlhwailweng go kgothaletsa le go tlhokomedisa setšhaba ka go boloka tšhelete botsa ka ke gorena ga o ka etsala motlhodi wa tšhelete o be siko lapeng la gago o tlo etsa jwang ga golo wena a sa kang a itlwaetsa le go ithuta go boloka tšhelete e re ke ke utlwe tlhagiso ya gago wena momamedi e motle lentswe la gago hoduma taba ena ke lakatsa fela go utlwa gore na ga o ka etsala motlhodi wa tšhelete o besiko ke eng se o tlotla o sietsa bakeng sa o tswela pele ka bophelo dula le nna tshebeletsong e ratwang le sedi fm ntumelele ke tshware gauta ka letsogo ke a gutla
1: baetapele ba kgwebo ba rata go bua ka mesebetsi le kgolo ya moruo le bona ke batswadi le ga go le jalo ga se gangata ba buang ka bana ba bona
2: ya makatsa taba eo go ba bokamoso ba bona bo itshitlhile ka gore go le gantle re tshwareng ka matsogo enang ke nako ya go bua ka kgolo ya sebele etela holdmyhands.org.za
3: Ditropo tsa fapaneng, dinako di fapane, bophelo le bona bo potlakile. Empa plan ya stokvel e tlameha ho tswela pele. Mme ka FNB app, ditho kaofela di kgona ho bona tjhelete. Bulang FNB stokvel account ka mokgwa wa digitale. Motho le kae kapa kae fela. Le kgona hore mo le bone ha tjhelete e kena le ha etswa ka nako e le nngwe.
4: Ho boneng tjhelete e tlameha ho bonwa ke motho a le mong. Ka FNB digital stokvel account, ditho kaofela di ka bona mo tjhelete ya stokvel e yang teng ho FNB app. Tjhentjhela ho digital stokvel ka FNB kajeno. FNB, thuso e fetola dintho tsohle. Ho na le dipehelo. FNB ke lekala la First Rand Bank Limited. Moabi wa tshebeletso sa ditšhelete le dikadimo wa semolao.
0: Mabede motle ke a tseba hle hore ka rudi tekesi tsa rona ke bua le lona bakganni ba dibese ke bua le lona bakganni ba dinthorontoro re ke re kopane le bapalami ba rona ba nang le mafu a tshwanang le di-asthma mafu ana matshwafo ha e le hantle e re ka jeno re ke re tlotse ba haholwanyana rona re ba thusa jwang batho ba jwalo ka re o dikoloi tsa rona le wena lapeng mono motho ya phelang ka lefu la matshwafo re mo thusa jwang nakong eo a tlhaselwang ke lona dula le nna o se ka ba sutha ngaka e teng ere ke la tengaka ka pine monati a line on reach do it to me.

0: Nyani ya despedida de soltiero ya selomo sa sekete makolo a robong a mashome a robong le metso mmedi bua ka kakapa hlelano rich hey what am I saying do it to me tsebeletso nye ratwang ke wena lesedi FM le shome le metso meraro metsotso le sekoto pele ho hora ya pele ke na le ngaka jolo ka kile ka hlalosa motho e motle o na le nna diphaposing tsa gaso ka jeno re tlo bua ka mafu a amanang le matshwafo ngaka dumela
1: ho tsone mahloko
0: ke a phela o phetse hantle
1: phetse hantle
0: ke a leboha hlebile ke a amohela hape ka jeno nanong lena la jwale ke nako
1: ke lebohile
0: ke a leboha gabaneso ngaka ka nako tse dingwe re batho ba ratang go ya menateng ke batla re bue le bana ba borona ba yang menateng mafelong a nabeke ba bang ba lo dula pela batho ba tsubang di-bubbly ke
1: dinghablywdihocker pipe
0: tsona ntho tse di tse kotsikotsi tseno ke motho a sa tsebeng gore hei ke na le bothata ba matshwafo ke na le mathata ka sefubeng a ke re mofekeletse o tlo tseba jwang gore moo ke na le bothata mme ke lokela ko o sesefa o sebedisa ntho tse kapa go dula pela batho ba sebedisa ntho tseno
1: wa tseba e nngwe e leng seso sa matshwafo a senyegang ke go tsuba kapa mosi o wa motho a tsubang and ga tseba batho ba tsubang habi bible kapa hawker pipe ba ntsha mosi o mongata haholo and ba tsuba nako e telele so ntho e ka baka tshenyego ga nako e ntse ya tshenyego ya matshwafo mo re bonang dipeipi tsena tse tsamaisang moya di tla ba sesane kapa mekotlana ena e menyane botebong ba matshwafo bo tla senyeg mo re bona motho o tla bana le bothata ka matshwafo a hae jale ha e bontse o bona gore wa gotlhola nako e kgolo le e nyane nako ngwe tswa se gotlhola se se tala kapa se brown kapa nako ngwe se nang le madinyana a it means persuading matshwafong a hao kapa o hema ka thata ga o le golo ga o tsa mosebetsing yana e menyanenyana ga gone le o palama di-stepise o se o hemesela it means matshwafong ga o jang ga o hantle kapa nako ngwe ga o hemana le molodi o tswang re bitsa wheezing ga o le golo batho ba tsubang ka segatlha golo ba na le COPD yes wheezing kapa batho ba asthma ba tsa gore ga ba ka ba wisa ba tswa molodin yana o it means ba tlo kwalana pepi tsena tsa tsamaisa moya di tlo kwalana it means o na phata matshwafong a hae kapa ga e bodula o gathetse nako ngwe ga be moya se kgone go kene hantle matshwafong a gago re ipona ntse o gathela it means ee matshwafong a gago go na le phosongyana e tsagalang and-e ga tseba gore batho ba tsubang ka segatlha gagolo ba kotsing e kgolo gore ba ka ntho kereng ba na le tshenyego ya matshwafo
0: diperfume di ntlisa monate enkonyana ena na e na le segatlha se seng se itseng
1: wa tseba ga o tlwola go diperfume ga tseba ke di-chemical a kere go na batho ba bangwe ba nantho kereng ke asthma mo kereng diperfume tse itseng tsa nna di-chemical tse itseng di kgona go ditswe kereng ke asthmatic attack go na ntho kereng ke di-trigger ka menko e itseng kapa di-chemical tse teng diperfume tse itseng tsabana motho a teng a remana ga ke nkgalwa ke monko wa perfume e itseng ke a tseba ke motho wa asthma ke tlo kwalana kapa ke bale ntho kereng ke asthmatic attack so wa itse motho a teng gona ona le menko e mengwe e mo tlholang e le motho wa asthma
0: mamedi metsotso e leshomele motso le mongpele go gora ya pele a ko ntumelele ke tlhae ka mona ka mmarakeng ga ke gutla ge qetela taba tsa rona le ngaka dula le nna se ka ba sutha
2: nakong tsa tatlhelwe bophelong mohau e ka ba matshediso a magolo go wena ga o a lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega dipolane tsa lepato tsa tlientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka tlientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS-a lesedi go 34774 go 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Go na le dipehelo online le tefelelo tse tlwaelegileng.

0: major league birthday ya Shoprite. Mere kiteka ka subsidize di theko tsa ditlhoko tsa mantla. Ka disolo tse jwalo ka 10 kg ya White Star Super Maize Meal ka 109.99. Le 4 liter ya Right Brand Sunflower Seed Oil ka 129.99 fela. Disolo di fumana ho fihlela ka di 10 tsa August 2026. Ha Shoprite fela.
1: Nano kila hao jwale ke nako tshebeletso ke ya mantla ke le CD FM ke la bohlano motho e motle ke ne ke re re ya rulala netse bo lwana nga ka isa le teng ge tsebe ho itlokomela nga ka ke ne ke botsa ka perfume ke ne ke le mabenkeleng kae kae ka mona ka Joburg ka fumana motho a sa fetuwa le tshobotsise fetu a qala pele ka ho ithimula ka jwale ho etsa bo mamma mba ge re mo fometsi ka ge motlele metsi ya ga nke tla loka a thi motho tsa fa o sebedisa new yena
2: pompo ena ya asthma yes but bona le asthma ha ntse re ngata tse ba hlolang di perfume tse itseng ka pa le roele ka pa mo kireng ha ba dira e ka kwala ka ga maru a kwala na tjena ho nna tokeng di tlo trigger asthmatic attack ka bona ba se ba kwala na ba qala pele ka ho ithimula and then motho ba sentse a kwalana ho tswa molodi bona gore o na le asthmatic attack because ona tweetsa hitseng e lenya trigger go abana tokeng ke asthmatic attack so ba tse ba gona into tse fetse tsa ba di qobe ho se ke bana le tokeng ke asthmatic attack
1: ke mafu a ka phekole hang ka pa allaulwa ka nepo
2: what's up boholo ba mafuna sa fuleng a matshwafo ke a reng allaulea like bo asthma kapa COPD ga tsa batho ba tsubang haholo bontate ba ntukireng ke chronic obstructive pulmonary disease e leng yona COPD kapa nako ngwe habe o ntse o dula o na le TB lefu la TB matshwafo nako e kgolo le nyane gona go bona le tshenyego mo matshwafong a gago mo se o na le bo boladunyana kagolong tse itseng tsa gago tsa matshwafo because o na le gore ga ntse o ra ke TB ngata a ntse a senye kore a ntse a jeya matshwafo a gago nako e ntseya kapa gabe o sebetsa bo mining kapa di-factory di-firmeng tse itseng mo hahlamelwang ke di-chemicale o kgona ga nako e ntseya matshwafo a gago le ona a senyege so gona le ntho kereng ke meriana kapa yona dipeipi tse fafapaneng tse kgona gore di laole mafunana a matshwafo a batho ba nang le ona so tla dipende gore na o na le lefu lefeng ga tseba for TB treatment ya TB e teng e kgona go wait nke at least 6 months ka botshepele ba gabane gore o fokotse kapa o bone gore o phekole TB ya gago mara ga e bona le motho kereng ke COPD kapa asthma o na le motho kereng ke dipeipi tse kgona go di sebedisa gore o bule dipeipi tsena tsa gago tsa matshwafo gaologolo ga e bona motho kereng ke inflammation kapa go rua matshwafong o na le dipilisi tse thosang go rua o na ka matshwafong go kgona gore o heme hantle nako e ntse e ya
1: ke tsireletsa jwang ha ho le batho bana ba tsubang nna ke sa tsubi ke dutse pela bona kapa ke dutse kae kae ke tselletse monakaladi wa ke bolelwa ka nnete ke bona ke bana ba tsuba
2: bona ba heba kotseng kgolo ke bona ba tsubang botse ba habi bible kapa botse ba bo bibe kapa ska ka tota ba batho ba bang ba tsuba mbohlaso go go tsuba ka tsa 20 ka letsatsi ena go etelele so ana go ntse di eketsea le montse di palamana ga tsa go batho ba go tsenye kgolo ba nna ntukireng ke COPD kapa ona mafuna a sa foleng

0: It's the Gap Band. It's a very song you're ratwang. Let's say FM Pina ke monate. Outstanding. Kime tutu e mashumi ya mabedi le metu e tseletseng. Pele ho hora yane ya rona ya bobedi. Motho e motle ke ile ka bua ka taba ya bohlokwa ba ho boloka tjhelete. E leng bothata bo boholo ba rona re le batho ba batsho. Re iphumanang re wela ka hare ho bona ba ho se boloke tjhelete. Kina le moeletsi ibile le sitsibisa tsa ditjhelete. Mohlomphei Moses Nteu. Kina le yena mohaleng kwano. Ntate Nteu dumela hle gabaneso.
1: Khotsa ntate Mahloko ke dumedise le ba mamedi ka ofela ba le Sedi FM.
0: Ke a leboha. Ntate Nteu, bothata boteng bo boholo ba batho ba rona ba sa bolokeng tjhelete ka tsela e nepahetseng. A ko re fefela hore na jwalo ka ge le kgweding ena ya July eo ka yona e leng tlhokomediso ho baahi hore ba boloke tjhelete. Bothata bo boholo bo le bo hlokometseng ke bofe?
1: Ntate Mahloko, bothata bo boholoholo bo le bo hlokometseng ke hore batho ba rona ba batsho ba nagana gore nako e gantle ya go tsala go boloka ke ga ba se ba na le tšhelete ka baka la dikoloto tse e leng gore di ngata re berekene ka ra tsona re bona re batla re phela ka nthone e bitswang ka gore ke hand to mouth jwale re batla re tlhoka tšheletenyana e ke tla reng e extra eo re naganang gore ke yona e re dumeletseng gore re be le monyetla wa go boloka tšhelete ka baka la gobane gangata o thola gore re phela maemo a rona a bophelo re phela ka tšhelete e leng gore e ka godima moputso o e leng gore ke wa rona ra o gola kgwedi le kgwedi.
0: Bothata bo re ka bolokisa jwang gore re ka nako tsotlhe re dule ge boloka tšhelete?
1: Ntate, ntho e nngwe le nngwe e qala ka plan. Taba ya botlhokwa e ka setlhogong ke gore ga o le motho o tlamehile o gage letlotlo la maemo a tshoganyetso ke bitsa emergency fund. Ntho eo tlamehile o etse ke gore mohlomong o leke go boloka tšhelete e ka lefelelang ditshenyegelo tsa bohlokwa bonyane kgwedi tse tharo go isa go kgwedi tse tsheletseng empa ga e ba mosebetsi wa gago o thola gore mohlomong ga wa tsitsa kapa o ka nka nako e telele o fumana mosebetsi mohlomong ga e le gore o tla latlhega mosebetsi wa gago kapa o le bo di-freelancer jwalo-jwalo o tlhoka gore o boloke at least dikgwedi tse tshelela go isa go tse lesome le metso e mmedi. Jwale tšhelete ena e leng gore o tla e boloka yona ena ya emergency fund ke tšhelete e e tseditsweng gore e lefelele ntho tse tshwanang le bo rente kapa yona bond e e tseditsweng gore o boloke o kgone go patala motlakase le metsi o reke dijo o bane le tšhelete ya dipalangwang e leng transporto ditefelo tsa insurance ditefelo tsa sekolo le ditshenyelo tsa bophelo bo botlhe kapa yona health medical.
0: Ngwana mme re bua le bakganni ba ditekesi, re bua le bakganni ba dibese, bakganni ba dintorontoro, ba koloi tsa private, ke bua ka batho ba kgwebong. Ba bang ba bona ba fumana moputso hang kgweding, mohlomong ha kgwedi fela, e mongwe o fumana beke le beke. Tsela e lokileng ya ho boloka ke nene, mohlang ke seng ke patetse dikoloto kapa nka boloka, ke e sebetse jwang taba ho boloka?
1: Ntate, ha wa tlameha hore o emele mohlang o patetseng dikoloto. Ntho ya bohlokwa e ka sehlong haholoholo gona jwale ka o bua ka boraditekesi le ba dipalamang jwalo-jwalo o thola gore go bohlokwa gore ba phele ka tšhelete e ka tlase moputso wa bona ba se sebedise tšhelete yotlhe e e leng gore ba e fumana so ga moputso wa gago mohlomong o thola gore o thotse etsa gore o eketse poloko ya gago o phamisa bophelo ba gago ke teng mo e leng gore o tla kgona gore o nne o beye jwalo ka letlhakoreng o beye jwalo o seke wa emela motlhang goreng dikoloto ga dio dikoloto you have to be intentional o etse bonnete ba gore wa di fokotsa o di isa tlase gagolo.
0: Taba tsa botlhokwa gabaneso ke rata go leboga ke lebo hena kwa go yo re kadimeng yona ntate Nteu mo momamedi a ka o letsetsang teng o fumana mahlale a o boloka tšhelete ka tsela e nepagetseng ke go kae?
1: Ntate momamedi a ka re letsetsa ofising ya rona ofising tsa rona tsa Bloemfontein nomoro ke 051 re ke ke tla ofa yona hona jwale ntate, ke tla ofa yona hona jwale.
0: Ee, o shebele nako ya ka ha e sa le yo.
1: Okay. No, nomoro ya rona ntate ke ya di ofising ke 051-247-5129. Re ke phete hape. 051-247-5129. Re kopa ba mamedi ba re tshware, re ke rapesaneng ditshi ya rona re le bana ba Thariantsho.
0: ha ba ne su ke a leboa hle ke lebo tsena kwa ho yo re ka dimeng yona le mahlale o hle ao wa arulelaneng le rona ka jenu nanu lena la joale ke nako mme ke a tshepa hore tla ne re itianye le lona le nne le re fe mahlale a ho boloka tšhelete ho na le maqheku a seng a beile meja fatshe ba batlang ho boloka tšhelete tsa bona ba batlang hore di dule di tshireletseile ka dinako tsohle na le bona le ka kgona ho ba thusa
1: le bona e hlile re le ka ba thusa ntate re se re na le maqheku a mangata haholo ba re ntseng re ba thusa ba e leng gore jwalo jwalo ba ntse ba bantse ba gola go tswa go ditšhelete tsa bona tsa di-pensione jwalo jwalo
0: ga bane yesu ke lebuile me nagane tlhe ke lebo e tsena kwa gawa kere
1: go lebuile nna DJ Six
0: Moses Nteu ke moeti wa rona motho e motle ke ena neng a re fa ditaba tsa botlhokwa kgweding ena ya go boloka tšhelete mme ke a tshepa gore re nakong e tlang re tla nne re qoqe le ena a nna re fe mahlale a go boloka tšhelete ka tsela e nepagetseng dula le rona se ka ba sutha sealemoya ke sa gago ntumelele momamedi e motle ke tshware gauta ka letsogo gobane ke a tshwantsisong ke ya gotla
2: wa ba tsiba batho ba wa kere ba ba ratang breakfast tsa maemo ba postang toaster a bo nkare ke gauta ba re bo ke bona bophelo bo monate butlehle mona mzantsi re na le sunbake di-slice tinya tse bonolo tse etsang gore o ikutlwe ka ke letsatsi la moholo le ka beke ya mampara ga o tlhoke o beeletsa sebaka ga o di-omelete tsa 200 ke bogobe ba nnete fela bakeng sa batho ba nnete gobane mona letsatsi le re tšhabela ka o fela ga runa mme ka sunbake motho e mong le mong o fumana tatso ya bophelo bo monate
0: Mamedi motle re ne re loketse ho buisana jwalo le ntate ke majoro wa ka mona ka Frankfurt hona le mathata a metsi ke likile ho montshwara ka nnete ntate Matsole ke majoro Matsole ke yena ne ke lakaditse ho buisana le yena mamedi motle fela mohala wa hae atch o mphoqile o so bua msagoa so bua msa khuwa mohaleng wa hae fela hana ko ile teng ge tla mo batla ga mofumane a ka re fe ka bothata ba metsi ka mona ka Frankfurt wena mo mamedi e motle hona le ho gaua ha metsi dibakentse mmalwa ka hare ho motse mme ke tlasa mabaka a tukiso fela di monate ha kakang ha di hlaloswa ke bemba tsona tabatsena wena re hana ko edumetse ke tle ke mo batle a re fe tsona ka ga letsoho tshebeletsong ye ratwang le CDF ke nako ya hore nna le wena re mamele monyaka ka jone re o fa kgaolo ya 3 magolo a supileng le motso o le mong ha re mamele

0: hlile e sa hane nako momamedi ya go tlamamela tshwantse swa motlhaotshelo wa rona e le monyaka ya ketelo kgaolo ke a dikete tse tharo le makgolo a supileng a motse o mong natefelwa
1: wa e bona hempe o ileng kgale ke o kgalemelela yona ka motswalenwa wa gaompo
2: a edit boso o tatile jwale o bua ka eng motho wa
1: baga o tseba ntle o tseba ke ka botlalo ona ke bua kang a ke wena o dula o tonetse founu ya o matlo o shebile ntho tse e tsalang mona marangbang ke ewe molekong wa ngwanana o tlontolola mejaka wa motse
2: edita ka nnete empa nna le wena re dumelelane dedi
1: re dumelelane kae
2: re dumelelane gore re ka se tlotse re bua ka modie ka gare ntlo ena yaka o bone wa bokore o sokale le o qala bona sentse a re qabanya a nke re bule gore modie wa re qabanya lebitso la modie ga le sa dumeletswe ka gare ntlo e nna ga ke tsebe o mpolelelang ka ntho tse e tswang ke modie kapa tse ngolwang ke modie kwang teng kwa mosebetsing a ke tsebe dedi nna ke ituletse ka tlong ka mona o a tsho ke itšhebetse founu
1: ke a tseba gore ile ganka qepe ya mofuta ono empa he ga ke mona ngwane no a etsa dintho tse tsenyontshang ore ga ke kgone boitshwakampo ke utlwa ke tlhwatswa fela ga magafing ka mona ke ipotsa go banna padime o ka tswatse ke ngwane mokananyana pelo ya ka e batla ke o gopotse gore nna kgale ke mmone ngwanana eno gore ke lenyala la satane marabe
2: dedi
1: sebete sa ngwane eno ngwanaka ke sa o beya tau setswetse wa kutlwa nana lesea leno le tlo tshaisa ka fane e ga ka batho fane ya tsabua je ka ga motse wa surprise vid gotlhe mo a kenang teng batho ba tsitsipana ba bona fane
2: ga ke na mantswe ebile ke thabile gore ga ke na ona obane ga ke batle go tshwaela tabeng eno
1: ke batla ompe o ntshepise gore ngwanana eno ka nnete a ka se o tshwele ditšhefo eno le lemeng la gage a seka ba leka o tshwaetsa ka lepega oa tlo ngwaela ka tlong ka mona oa tshwana o ntshwaetsa le nna
2: nna le modie gale re phedisana gale re le metswalle ga go motlhang modie a kileng nna a nkese sa ntho tse fosagetseng ya be ke nna yola le modie ra bulana re tsa ntho tse tswileng tseleng ae modie gape o tseba gantle gore nna ke mosadi a nyetswe o a tseba gore ke a go rata ke tlhalositse taba e go yena kore ka etsa gore a e utlwisitse gore lelapa laka le tla pele o e tseba gantle taba eo a ke e ka nte ka nna
1: a utlwa motlhongwela ngwana ga o bona ke thotsetse ke ntse ke tibisa maikutlo ka puino o ntse o qetang go ntletsa yone ba tseba wa bua gantle jwalo ka ngwetsi e tlauweng po wa bua jwalo ka mosadi wa mosotho tsetetsete wa nkutlwa ka baka utlwa ntho e theng wa maetleng wa tseba a ka e fitsa e re sitlha fatshe mona wa tseba ka baka imoa
2: bonyane he ga e le moo go na le ntho e tlogileng maetleng empa mphetise monangonaka jale ga ntate ga bofane e sedi moo e le setshesa sa motse ke re a tshewa le ke tsepa segole nna o santse a tlo batla go tswela pele go
1: ba e semfane o ke mo tsebang ga tlo batla go tlolela fela epan le nna ga ompona ke le jena ke se ke rapela gore a mpe a lwane go ya go ile gobane ga nnete nna le wampona le nna ga e kgona ga ke a ke malalala o tswe o iphumana ke etelela pele ee kilo kilo qodisana letlhokwa le mogale nka paka itshelela wa bona botsamaisi ba mogale ngwaneno ga a ka tlhola bone ke re ompate le a letsatsi dipenne ompate
2: ke a utlwa dedi a kere le nna ke botsetsa tabeng yona eo ke a tshaba gore ga ntate a bofane a ka tloga le nna ke tlo latlhaelwa gagolo
1: lamae ngwe jwa letaba le wena jale
2: ke yona ntho e ntshosang eo day
1: ee
2: ya gore motho e mong le e mong a fitlhang o batlaletsa dintho ka tsela ya gae a shebise molomo wa ketlele ka go yena mme wena la boite mogale ke lona bana ga le utlwane o ntse go ke o patetsa tse letšhabile ke tla sala le mang ga o ka kena yena
1: wa tseba nna ke na bothata le mogale ga kalo wa tseba ee ke mpa fela ke shehenelola fela gobane ke na le tshedisano mo e ntle le ya bofane wa kutlwa
2: dedi mara ha ile mo o tlusisa go dipolitiki tsena tsa lona di sebetsa jwa ho ba ningwe na o sa itse ntwe pa hetse go hangwe fela o etse ntwe tsene pa hetse go go ntho di loke di office tsa lona
1: ba ka o fela ntse ke etsa mo ke mo ka se ne tse ke etsa he ntwe ne pa itse ke ifing a ti tse ke etsa na go ka o fela ngwana to a go nge tse ke etsa
2: a ka ke lwane te
1: a ke go lwa ma hona le tlhapa mo hona le tlhapa e tsa manga tatsa pueno ha o ile go re ga nna tse ke iketsa di twerre fela mo
3: a go mplelela ntate potlaki na batho ba rona ka ofela ba ingodiseditse o kgetha
4: ha se batho ka ofela ntate mohala go teng metwaela e so ka ingodisa
3: o tsa ntate potlaki go bohlokwa go ruta batho ka metsha e fapaneng ya go ingodisetsa o kgetha
4: go rwa
3: le hore na ke manya lokelang go ingodisa le bohlokwa ba go ingodisa
4: o bua taba ya bohlokwa monna heso ke nagana ke tle ke ngole fatshe ke tle ke tsebe go araba dipo tseo tsotlhe tse o nka kopanang le tsone
3: date potlaki le wena gore date wa gola wa ba moka o tse o sa tsebe taba tseetse kanakana ebile a ise e dula e etsa matsholo a go ruta batho ka taba tsena metlhae
4: tlogela o senya nako ntate mogala bua ke tsebe go ngola dintlha tseo tsotlhe
3: bona he ntate waka motho a ka ingodisa gape marangrang
4: ee
3: o ka ya ho register.vote.elections.org.za ke a tsapa o itshwere ka ba ke phetha pe
4: ke itshwere mre
3: register.vote.elections.org.za me ha ho fitla mo wa netefatsa hore na o ka gona ho ingodisa na kenya nomoro ya hao ya boitsebiso lebitso le fane mme o netefatse ka nomoro e batla o romelela yona mogaleng wa gago gore e o fela o ka ingodisa ebe he o tlatsa address ebe o maneha senepe sa buka ya gago ya boitsebiso karete ya boitsebiso kapa setlankana sa boitsebiso sa nakwana o tla fumana molaetsa o tsebisang gore o ingodisitse nakong ya dihora tse 24 ntate wa ka
4: wa tla wa tiba monna heso fela o etsa hantle gobane ga se batho ka o fela ba tsebang gore na ba ka ingodisa jwang gagolo marangrang
3: o gopole gore ke maAforika Borwa fela a ka kgonang goge le bona ba tlameya gore ba be le e le nngwe ya ditokomane tsena tseo ke seng ke di boletse ta ke batho ba dilemo tse 16 go ya godip ba ka ingodisang empa le bona ga ba tlo kgona go ge motho o tla kgona go kgetha ga fela a sana le dilemo tse 18 o ingodisa mo o dulang teng mme o tla kgetha gona mo o ingodisitseng teng mme ntlha botlhokwa ke ena go fana ka aterese e fosaetseng ke tlolo ya molao tate
4: o buile go tlala seatla monna heso e re ke wele teneng.

0: wa tsamaya wa mokwane ke lemogile gore go tshepa motho ke o phaphathanoga
1: eya mme wa mokwena go ka ba jwang go wena ga motho o mo buletse sefuba sa gago o mo boleletse dintho tsa gago tse matlhonoko e be ena o busy wa tsamaya o lo di bolelela motho yo mongwe
2: wa seba kiletlhakana ke ile ka e nagana tabene ya gore o sebetsa le mogale e tlontlise sa ditaa fela le gara batho ne ke sa lebelela wena wena phuleng ore o ka bitsa nna noga ngwana toe
0: mme wa mokwena wa seba le nna ke motho ke tlhoka go tshepagalelwa jalo ka ga ke tshepagalela ba bangwe ko gore ke a ipotsa gore na makonuti wa ka a bolokeile ga e le mone o se o qeta nako le motho e le goreng ke sega saka
2: ona wa dula ampinela gore o motho o motho ke mangwe leng a re o phofo
0: fela
2: basadi ga kompotse ke o bolelele nnake o tlwaele go ntlela ka dipelaelo tse sena motheo e reng ke ko o jetse o sa e tsebe nna fuba sena sa ka ga se a rraua ke phokoo ga ke no jala nnake o bolela jala phatlha makonutu dike ga ka bobeile le lemimo ga ke seo ka be ke bobea le ka motlhale o badimeng
0: wa se amema mokwene go bua go bonolo bane ga se wena a robelang a tonne matlho a ipotsa gore na o bua eng le mogale nna ke le siko
2: ke nna ke itseng o robala o tonne matlho ene nna bona mong nna le mogale ga re se o qabane nna ke ile ka thetsa be ka utlwa ga mosheshe a re o sekebe wa ipakela dira tse ngata tlase lefatshe ga o le motho ela bolelela ba bangwe se nna nna le mogale a re dira ebile ga ke tloetsa mogale o re be sera nna ga ba o batla ko o duetse
0: aotsiaoaeleakotlwe
2: mo neng ke re ko o duetsene ke re ke arolela ditaba o se ka nna o batsa mo ntse o mphara ka dira tsa gago gore dira tsa gago be dira tsaka a ko ntlwele ke phele ka kgotsotlhe osi
0: mokone o tsa itse batho ba go botshepei go tshepa
2: ke ka goo o ntseng o mpona ke sebetsa le mogale ka bolokolowi ga ke kolote mang kapa mantlhaloso o se ka ba wa leka wa kenya sekolo sa botshepei go nna wena wena ka bona o itshepagalele mose wa tseba gone o itshepalela jalo ka ga o batla gore batho ba bangwe ba o tshepagalele e kebe se wena ya mmathang goseng mose a re mantsi o a tlakoreng la mogale o bo palamele kolo ya tšhelete ya
0: gagwe wena ya buang lena
2: jaosie ke ikutlwa gantle seo ke se buang nna ke a seno ba
0: gayaneka ba wena a lemao dintlha dipedi
2: e wa tseba go bua ka motho yeo e leng moqabang lemao le ntlha pedi le tlhabang kobo le moruti go bolelo wena o ne o keke watla mona o tlilong kemelela ka menotwanyana o mpolela ka mogale empa wena o ja tafoleng e lengwe le mogale sekotlolong se ne se le mogale hela ga o robale o sa bona
0: mogalemokwena ko sositse taba tsa ka gobane ke o tshepile jalo ka motho wa mogolo o okile jalo ka mme waka
2: puleng ke engwe lee
0: ke jang
2: o sa itshepale
0: o bolele jwa me mamokwena
2: sekeleme se se kana sa ngwananyana e neng ko e eletsa ngwana naka jalo o ne o re nna ke sa lekeka ka tsatse lefika wena o ne o theo se o nyolose le mogale one e rate e fedile a isa e rata
0: nnaela
2: ka gona ga o robetse fubeng sa gae gore o ntse o mo rata
0: a itseng ke gobala sefubeng sa mogale ke mange wa tsaya ke a ipotsa gore mogale o file bokae kapa o tshepisitse bokae mme mamokwena
2: e re ko o jatse heta batsa gao tse o sa ditsebeng ga ke re o di batlile mogale a ke re o ntse a lwana le wena go ya ka mokgwa o wena o bolelang ka mokgwa o ntse o tsamaya o nneta ka bobimatlhong ke wena yaneng a tlamegile o bapalela go lekwana le makumane a wantafoleng ya mogale empa ke mang ya atametseng ya khabara mogale ya motshwarang ka letheka ya ntseng a mo
0: phaphathaeaela
2: tlogelela go nna o ithetsa puleng ga go letho le o kampolela lwana ka mogale ga mmogo le wena
0: mamokwena ga se nna ko jetsitseng gore ke a tseba ntho ke etsang ka mogale
2: wa seba ga ke ne ke rata go bolelela mogale nkebe ke motsitse motlhangwana ntshopileng ka

0: ka mo yona o hlaba hlabang ke utlwile ho senga letsatsi la mane e hona le moyenyane o hlabang hlabang mpebe wa pere hantle hle bua se le sona se fitile se fitile ai ona le ngwe ne ke palame he bontate wa tseba ke Maria le maoto a nne ge hopoleng ho a hlatswa yo he ne ke palame ka ba ka botsa mogannu ge se mmata wa koloi ye aga ngwane se mmata ona wa koloi o hantle ka nnete o hlatsitswe wa omiswa hantle ena e nkgang ena he a re hlatswe maoto hle bathong le dieta ga se ga dipheta gafetsa gafetsa di sa katsa fumana moya owe ele mamedire ke bue e le motho motho ke buisanang le ena motsotsong wa jwale ke a itatlhetseng ka setotswana kgwebong gobaneng kgwebo ya mofuta o che o tlatlhe a tlhakise taba tsa gae gopolatlhe re kena go tsenang
1: e senang se ka jang

0: lena neongla jwale ke nako go lesedi FM.
1: Ere ka jeno motho e motle ke buisane le puseletso koloi ke yena moeti wa rona re tlotla re qoqa le yena ka mofuta wa kgwebo o a keneng go ona. Puseletso dumela tlhe gogo.
2: Dumela ntate Mahloko.
1: Ke a phela o phetse jwang?
2: Ke phetse hantle ntate wena o phetse jwang?
1: Ke ntse ke ya che ke a tshepa ke a etsa phoso wa ke re gogo.
2: Ai che ha o etsa phoso ntate o mphetse hantle gona
1: mo. Bua ke a leboa ka nnete ke a leboa. Gogo a go re thuse hle o kene kgwebong go baneng ya mofuta wo mme ke kgwebo efeng o ko fe mo mamedi hantle.
2: Tumelang ba mamedi ba mamedi ba se FM. Ntate Mahloko ke kene kgwebong ya mofuta ona go bane ke ile ka etsa dipatlisiso ka yona mme ka bona go na le segeo ebile go na le monyetla o itseng ka go mmaraka ona. Ka bona e le mmaraka o ntseng o gola ka gare go Africa ka bophara ba yona. Mele South Africa ke hona mo o ntse o atamela teng o tlogolo ke bona gore mang ka pa mang o batla go ngaga ha monate mara bothata ke gore ha se bohle ba fitlhelang ka pa ba bana le boiphitlhelo ba go ba gona go reka ditlolo tse turang tsa di perfume
1: ka mantso a mang mofuta wa kgwebo o keneng go ona ke wa di perfume rekisa di perfume
2: ya ntate ke rekisa di perfume le bitso la kgwebo e ke leng ho yona ke Phoenix Rising e reng from ashes to elegance ke ona go
1: tlhokeng
2: ka go yona
1: a go nthuse puseletso gaitsedi ya ka ge ke re thuse mo mamedi wa tshebeletso ya lesedi mefuta ye ya di perfume ye o e rekisang ke ye o iketsetsang yona kapa o e reka kae kae
2: ntate Mahloko di perfume ke iketsetsa tsona empa ke ha ke soka ke sebedisa di raw material ho tloa fatshe mo perfume ka lanteng ke santsa ke reka di oils from somewhere hona le supply tse ke di tholang ke reka di alcohol ya ho di mixer ebe ke thola le di stabilizer ke reka di botlolo ke etsa branding so ka mantswa mang ke iketsetsa tsona hore di fitlhe ho moreki e le boleng bo ke bo batlang le hore bona ba di thabele
1: na ke mosebetsi o yetsang o le mong kapa hona le bana ba borona ba o ba tlusitse mmibileng ba o ba file mosebetsi go le bona ba fatefate papa
2: ntate Mahloko ke tsela e ke ntse ke le hodima yona e ke batlang ho yetsa ka tsela eo hobane aim ya ka hona jole ke sebetsa ke le mong empa ke ne ke batla hore nka sebetsa le batho ba bang hobane aim ya ka ke hore ke be supplier ke supplier batho ba batlang ho rekisa ba hole ibile ke khone o thusa batho ba nka white labeling a batlang ho itlosa ho nna e sna le bitso e be o e beya le bitso la hae tapa a batlang ho qala le yena a ithute hore di kopantshwa jwang a tsebe ho ikhudisa le yena
1: ga itse di aka ke bua le wena o na le mesebetsi o mongwe o ikgethang o o etsang ka hlakage o spiritual practitioner ke bona ba engwe tsika sengwese
2: e
1: gogo o khona jwang ho etsa mosebetsi wa bo gogo o bo o kene ho
2: ke a lebo ntate Mahloko. Ntate Mahloko, tshebetso ena ya ka ya bokoko le ya di-perfume. Ha di thulane ebile ha di sitisane. Ka lebaka la gore ke ne ntse ke le mosebetsing wa matsoho, ka bona e le hona moo le gore mosebetsi wa matsoho o ne o sitisana le tsela ena ya bokoko. Empa mosebetsi ona wa ka wa di-perfume, go na le dintho tse ngata tse ke ithutileng tsona tse e leng melaotheo ka tlasa tsela ya bogolo le bontatemogolo. Ke la ka ithuta teng gore ke tlamehile o sebeletsa batho ka botshepehi mme ke tlamehile o sebetsa batho ka go ba hlompha. Jwale ke nkile dintho tsena tse ke ithutileng tsona ka o bokoko ka monana ka tlo di sebedisa ka lehlakoreng lena. Ebile gape ho nthusa hodima ho gore ke dule ke le teng hae ka nako e ngata gore le ga bakudi ba mpatla ba seke ba nthola ba ntsokola ba nthole ka bogaufinyana.
1: Puseletso ntshwarele fela jalo kgaitsedi yaka ke fetise taba ke ena hele taba tsa gago
3: e bang o nagana gore o keke wa kgona go lefelela leqwetha nagana gape Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase dipolane tsa rona di kenyeletsa cover ya gago molekane bana le ba leloko dipolane di cover ditaba tsa setšhaba botlhokotsebe le tsa mosebetsing e ka ba di-protection order tlhekefetso ya bong tlhalo ntle le kgang kapa ditshebeletso tse fokolang leqwetha la gago le tla o thusa phahamisa mogala o letsetse leqwetha la gago kapa romelela email re tla gotlela go wena dipolane tsotlhe di kenyeletsa baile ya 5000 rand mme re tla ya sepoliseng o lefelela yona Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mogala hora tse 24 SMSa lesedi go 39771 ke lesedi go 39771 Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo dipehelo di fumaneya online mmogo le tefelo tse tlwaelileng.
4: tlhaho e tseba dijo tse monate ditamati tse butsitseng poni e ranyatsang dinawa tse hlabosang jwale nahana hona le mokgwa wa ho boloka tatso eo kaofela e loketseng ho sebediswa dijong dife kapa dife ka nako efe kapa efe eya e teng kgetha fela rose quality ya meroho le tamati e ka lekolokoting mme o tla fumana tatso ya tlhaho dijong tsohle rose quality kgetha monate
1: hawa la hle ha mametse tshebeletso ya batho le sedi FM nana o kila ha ula jwa le kinako nala ka lebitso ke matsoho mahloko ke la bohlano motho e motle re tshwagane le taba ya kgwebo ka hare ho kasi ke buisana le puseletso motsotsongwa jwa le bile re tla phethela le yena puisano nyena ya rona ele ha re shebile mofuta wa kgwebo o a keneng ho ona o rekisa ditlolo di perfume mo mamedi e motle ho re reng ga monate mme ke a tshepa puse gogo di tla thusa haholo le maoto a kere
2: ya ntate mahloko ditlolo tsena tsa rona tsena se re tsamayang ka tsona ke di perfume ebile di tsamaya le dintho tse ding tse e leng gore di complimenta perfume ha o e sebedisa di tsamaya le di-tissue oil di tsamaya le di-body lotion jwale ditlolo tsena tseng ga monateng tate mahloko maotong mona go sele wa tlapile o tlotsitse body lotion e ga monateng tsa thusa
1: re kutile le manala hona le wa tsona le maoto a mang gore o morena hona le manala a mang a phunyang le dikausu le dieta
2: e jwalo tate
1: re kutile manala le kutile manala go batle nngwe e tla re thusa ha re thuse mo mamedi go itse dia ka re qetela puisano ya rona ke eng e ikgethang e ka etsang gore nna ke tloelle seo ke se sebedisang setlolo ke tle ho se
2: ke ya le bo haholo ntate mahloko ntate mahloko nka re batho ba re ke di hlaisa tswa rona hobane re beile boleng pele hangata nke ke re ditlolo tsa rona di perfume tsa rona ke quantity above quality ha o reka setlolo o reka setlolo sa ne se reng ha o qeta go hlapa qeta go inyanyatsa ha o batle ha o tswa ka tlhombe se re a tshela ke a sala ka maole mong o batla setlolo se tswang ho wena se tlo fang confidence so fe identity ha o kene ka ga black ho tseba ha le hore ntate mahloko na fitlhile o tlile ka mong go fela go te tshwale re beile boleng pele le o sebeletsa batho ka botshepe ha ba tloa ho rona ba tloe ba thabile ke lona le baka le ka etsang hore ba reke setlolo sena
1: puseletso o koloi kgaitsedi aka ke kae mo mamedi wa tshebeletso le sedi a ka kopanang le wena marangrang ke bua ka social media eng mona wena kgaitsedi aka
2: ntate mahloko ke a leboa bamamedi ha ba mpatla ntate mahloko ke teng ho TikTok ke ntse ke le puseletso koloi Phoenix Rising ke teng ho Facebook le teng ba shebe puseletso koloi logo ya ka e teng e dutse mo batlang thola teng mme le di phone number he ho WhatsApp ke teng haholo ka WhatsApp business ka 0679604693 ha ba mpatla ho kopana le nna kana ma personally ba mpatla ha holo ka site lena la Everton Mall ke dula ke le site leno ke ntse ke promoter the business ka site la gate ya cash build
1: khadzela ka ke le bua ke re ke le boetse nako ya hao
2: ke le bila
1: ho la ka letsa sentle tse mo le mogwebong ena meng ka thaba ha holo be ke ntse pedi tse thago tsetlang ha o ka re ho nna mora mahloko ke se ke fumane batho ba bararo ba o ke sebetsang le bona ba ne ba sa sebetse e tla ba tlotla le thabo e kgolo pelong yaka
2: ke le bile ho ntse ke mahloko tsa sebele monate
1: a simo he motho motle ke puseletso koloi gogo ke ene ke neng ke buisana le ena ka kgwebo mofuta wa kgwebo ona o ikgethang o a keneng ho ona ge molaka letsa sentle tse molemo le botle ba qadileng dikgwebo bana beso pele ke mo orienting morao ha se mo re ka ba ra gotlela teng le o hetla ho thata hore re hetle ho bane pele di molemo se re shebileng ara tshisetse mogotsi aga tshisetse mmamedi re ya teng hore re nye boraro ha re fela hle teki ka mpata bo kimikasa mamela

Ah, pinena tla ya fela ka pelinyana ena. Harrison Crump tsebele so nye ratwanga. No no no no. Yang hopotsana Brenda Fassie. No no no no no no no no no. Ane ke khona o binane ke tla o binela yona. Mamedi gentse ho le kana ka jeno, ho lena le ratwang ke wena. Lena ne o lao la jole ke na ko ho le CD FM. Ha ke fura lena tshepe ba temba na be Yesu. Ke bua ka Thabo Mokoni moho le bo mawela topi topi batla o pepa bana bana beso ba o be ho re nya botshelela ba hlophisitse ka jeno bo hlophisi mba KG ka khisho se budi me ha ba tsama e ba le banga bongani chabalala o teng o haufi haufi le bona ho etsa bonnete ba hore o ga hlaba malotsana ka tsetsa halanga sidika dikweng sa tsa dipapadi manane wa tshebeletso ena a ithlomme pele ha wena o dutsi kana go tsohle o le haufi le rona re tla o jesa tse monate ho ya kwana le kwana ke fumane molaetsa wa hao wena makae mahlanza ke motswalle wa ka ke fumane molaetsa wa hao wena Teboho Lephaka ke a leboha Tebza ngwana ke leboha ho menahane ke motswalle wa Selumetsi Radile ya se nan se ka ja ma ya tela ska tela fela tele motella ruri ke tshoche ho ba ne re kena mafelong a beke ha re ipolokehle moya ona wa hlaba ha re apare hantle lona ba tla tswa ba ya dibakeng tse fapafapaneng sebetsang hantle ba ya mafunga ba ya meketing ka ho fapafapana e ba le leto le monate le hlokang tshitiso wa letho modimo ke

0: Hodima moo, re ikgantsha ka botjhaba ba rona le ho bapatsa dibini tsa mefuta e fapaneng ya mmino e kenyelletsang amapiano, hip-hop le mmino wa bodumedi. Mona, re o beha leseding le ho thabisa ka dintlha tsa bohlokwa tsa dibini tsena. Ke monyaka fela ho ya ho ile. Mamela re a tella manta ho isa ka labohlano horeng ya boraro ho fihla ka hora ya botshelela ho lesedi FM ke Molelwa.
1: Kgweding ena ya mohale ntate Kgoli Hlahla Mandela tong re fane ka tshehetso le kutlwelo bohloko ho ba hatelletsweng. Kgema le lesedi FM ke Molelwa.
2: When it OK Star.
3: Reka sehlahiswa sefe kapa sefe se nkang seabo. O swipe karete ya hao ya OK Count On. O be menyetleng wa ho ikgethela e nngwe ya di-holiday tse 10 tsa boleng ba 100 000 rand e le nngwe. O boloke ho 2 liter PET ya Coca-Cola Original Taste Less Sugar ka $24.99. 2 kg ya Speco Longgrain Parboiled White Rice ka $29.99. Le di-175 gram dife kapa dife tse pedi tsa Protex Bath Soap ka 26 rand. Disolo di fumane ho fihlela ka di-10 tsa August. Ha di Money OK Express le OK Urban. OK, beng ba le benke le bao ka ba tshepang.
4: Ha ke sa hopola dithoi tseo ke neng ke di kopa, empa ke sa hopola kobo eo ke neng ke katelwa ka yona ka morao ya le sephume sa boroko. Di-voice note tse neng di re, o ntetsetse ha o fihla moo ya ngwanaka. O qetile bophelo bohle ba hao ntshireleditse. Le ha o se o le siyo lefatsheng, tshireletso ya hao yona ke ntse ke utlwa. Ke a leboha mme.
5: Tshepela ho Capitec Cover bakeng sa lepato le ditshiu tsohle tse tlaladela. Capitec Life Limited ke life insurer e nang le license ebile ke FSP 54090 e molaong. Ho na le melawana le dipehelo.
0: Lesedi FM, Welkom le Khubukile 89.4. Kapa downloader SABC Plus app. Ke Molelwa.

0: ke molelwa gaso e tlisa mposo selo di fa se hontsa basotho
1: a bo
0: ba ikutlwa ba le motlotlo go tsietsana le etong la bona la bophelo ba katlego
2: na go ntsa tatlhelwa bophelong mohau e ka ba matshidiso a maholo go wena wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng.
3: Amene e re ke o feta ba bohlokwa ke ena. Ke labohlano la jackpot ya Powerball. Mamedi labohlano lona lena. Ke monyetla wa hao wa ho hapa jackpot ya Powerball e lekanyetswang ho 55 million. Ena ke tshelete e ka fetolang bophelo ba hao hang hang. Mme mohlodi, e ka nna e ba wena. Shebella ketsahalo ya ho hulwa ha dinomoro ka kotloloho la bohlano lona lena ka hora ya borobo mantsibua ho SABC. O ka ba e bong wa borra dimilione ba batjha kwano Afrika Borwa. Ee, wena. Lotho ya naha. Dipapadi tse ngata. Menyetla e mengata. Dimilione tse ngata. Hopola. Dibapadi di lokela ho ba le dilemo tse 18 kapa ho feta. Mme di bapale ka boikarabelo. National Lottery e tsamaiswa ka semolao ke Sizekhaya.
0: Tlotlisong ya ntate Nelson Mandela. Kgoeletso ke ya gore re emele lesedi FM re thuse ba tlasa kgatello. Ke molelo.

0: Bude draga, upitsi mara.
1: Kimratu shapukele.
0: Kishapu.
1: Kizi kwe kwe kwe.
0: Hapo na la kila mshanu he.
1: Yoyoyoyo kila mshanu wana kakatatilo ube hanu.
0: Kakata nito pizza.
1: Ube. Uno sina.
0: Kakata nito pizza he.
1: Uwe sa jwa nguye kona jwa nji. Uwe kona jwa nguye.
0: Kona lima.
1: Kaya ipu na mwata uwe kona jwa nji.
0: Kakata nito pizza he.
1: Kwa bonzo. Kamina.
0: Tsela ba mari se tsole fela jalo ke a tsela tsene driver o tsapi se bui tsapi sotle ene bo bongata hona a sa le ka jeno ri di tabatsa botlhokwa di teng me ha re batle ro fetwe ke tsona tseleng hore ge di tlhopisitse ka jeno wa tsena TLB mo ile teng tabo
1: monyaka
0: to le monyaka di botswe kwa no
1: tena le rona ska ba sala marao wa tsema o tsama le rona ka tsela e feng mo 0797585066 ke tsela o tsama le rona ka yona me re ke ke ra o sia marao re ke ke ra tsama ru le morao TLB re tsheditse jalo ke ka Kristo se bodi fela mongwa le naneo ko ena lapeng mo
0: ha monate joang me so ditle dema go tsa bona tsa mahala mo be di tla ga go tla fela kwa no
1: o
0: fe go re tsweri eng ka je
1: me re o fa yona pina ya ka hana jwa le ke ena ke ya ena ke yona e tsweri eng ana jwa
0: me yo ne mamela le pele nna no le
1: qala ga bona jwa le e ke ipha matle e matla fatshe ke ntwa half past 12 ke imatla fatshe
0: ai wa da
1: Kiji kwe kwe ya patala ye. Ona ina se patali le buka sa machi.
0: Ana how to be dance ya teng ki?
1: Don't shoot.
0: Kiji.
1: Eh. Ka khiso don't shoot.
0: Eh.
1: Uta. Kiji kwe. Ka khiso to. Ari ulun shoot.
0: Ah.
1: Ye ke ngwana.
0: Ah,

0: Tlotlisong ya ntate Nelson Mandela. Kgoeletso ke ya gore re emele lesedi FM re thuse ba tlasa kgatello. Ke molelo.
1: O kila fellwa wa iphumana ona le mathata o shota le selejile dibakeng tsa ho phumula mohlomong o no ntshitse motho.
2: He wa letsona se di bitsa ona ba le
1: dibitsa.
2: Le te mo bo fetang fela motho. Ha o gore o no wena o no tsebe le 32 rand ha o go so pata 52 rand jwa ngane ke na 32 fela ne tlo tsala jwa.
1: Ya bitsa.
2: Ke re ba bile ke batla utlo wena go kile o hwile wa tsala jwang a tsaya ke so ke iphumana ba mo mbona
1: na go mo motswadi o ntshitse bana ha wa ntsha motho o ntshitse bana ka nnete bana ba o ba thabe o ba bone ba ja ho le monnate ha o wa bala go kopanya dipalo a se ba o fa total man o fumana ho ha ikopa
2: le sa ba le ke impele le ja
1: le tla
2: no la ke motho a bo o re o batla eng bye 25 wena o go batlang Russian roll 15 rand a ke jwalo ke mtho jwalo ke phela jwalo ke phela ka dipalo
1: mana o fitla le bona o ba
2: thabisa
1: o re ba bitsa ke go tseba go tshwere wampom wa tseba go bitsa ba bitsa bana ha thi ha o hlokomela gore se ba bitse ka hodima wampom e le wetse
2: bitsang o le kae ha o ka ba shopontse ntongwa o bitsa nye ne bitatampi o re ntate bongani ntate rak
3: Ah ngwana so wa tsiba nna check ya ikatela ha ke ya nthontse
1: tsa. Ay ay ay.
3: E motho ku ikatela.
2: Ke jamata ot.
3: Ah se le ka har ka loka.
1: A ke ho se jamata.
3: A ke o ka se mo o tsiba ho ha ho hantle.
2: Wena ko gatela nnete.
1: Ah bona ko ngwe ko batla fela o thabisa bana.
3: A ke o tlisisa mona.
1: Wa tiya hakalo.
3: Ba tsiba. A tsiba yo ngwe ke ena hore e ha o qetile na ikile nyang ke tsalla check. Ke ya hore ke ya tsiba hore ka nnete ke kiloja. Itsa ke qetile ho ja jwale ba se batlisa nthwana fumana ka re tiene ke tshwerinne ke mofuta ona o mona wa karateng ke keng ka ibitsa ba lokela ba rekena go batho ba ha e gone ho lefella sena yena e gona ho lefella ha ina chelete ha ke sheba phone ke re ke tlose chelete ena ka mona ke ise ka karateng ya mathata a network ka nete o hilo ha dula mo ka re empa le ya e bona ke 19 ke aba bontsha ke ke 19 chelete
2: ah wa tema le ba ke
1: tlo le emela network
3: mona ri le ba lokela ho ya ho hengwe ya di ATM ha ofinyana mona
1: ba o tsamaisa le molebedi
3: feletswa ke mongobo wa bitsi
2: ai
3: ene ya le mona watsa ke le ka le bua fela hore ne ne se le ka phirimana ka nnete ka shwala
2: mm
3: a le ke go bona na butsa a ne le motse ya go bona ntse o pepi ya ka ne ne ke bomela mo re ATM
1: o tsebe ATM mona ho hata gato fela motho ya nele na wa ta gato a ke ga o tshepe
3: ene o tsebe di ka re tsena tse ding ha di gona mo di sa gona o ke ba tla bolela ba ga a ka re tsena di sebetsa mona le mona fela ne ne mona ha e gone ha o ile mona lo re ka ho itseng ha e gone
1: o tla go kela pale ya we ka bala nge mona tya o phokea o no re ntshitse motho ka pa bana ka pa o intshitse wena wa fumana kopana le mathata a tshwana le ya bongane mo teng chelete ka mona ha e lefe ka mona ha o gone jwa lo so tonetswe mahlo so bitsetswa ka thoko so bitswa
3: I want to tell a lap.
2: O tsa tsa bohara ti di app.
3: O re fela e tsaise
2: le Nike. E pata. O na re jwalo.
1: Le batla di app.
2: Mm.
1: Ha o.
0: A tsa di papadi. Ho re ya tella. Le bongane tshabalala.
3: Pila ho lo bana ba se mamadi wa tsebeletsa le sedi ha re di tshagoletse na tsa peletsa di papadi ka tsema ba pili weight lifting mo atlete wa kwa Afrika Borwa e leng Will Swart o haufinyana le o phethatsa toro ya ha di le motse tharo jwalo ka hatlo ba le kabelo di papading tsa Commonwealth man Scotland le khatlo la pili monene ho mamadi ya di motse ma shoma mabedi yana le metsoro bedi ke karolo ya sohlopa sa Afrika Borwa se thweng ka di papadi tse ka bang tse le kgolo le shomelena le metsoro medi ka ofela se lo bapala di papading tseo mme o tshepa hatlo gona hore ya gutlele metale pele atol pele atlwa kwa no Afrika Borwa la peng ho le ba bana na nya Scotland Glasgow mo di papadi tsa Commonwealth di papalwa nteng Swart o boletse ha leto la ha le qadile ho CrossFit ile mo le rato la weight lifting li leng la qala hona teng ya ba ofita mo o ba le tabatabelo ya hore ka le leng o batla ho iphumana a hlodisana le maatlete a mang boemong bo phame ba machaba ile se re bonang setloetsahala di papadi tsena tsa Commonwealth ntle lo ipe ata sa gatello ka nete swa rete o se abile a shebile hore a tle abele kabelo dipapading tsa Olympic tse tlo tshwara ka selemo sa 2028 mane Los Angeles ha re sheba tsa papadi ya netball fela re sa tlose mahlwa rona ho tsona tsa Commonwealth Games se tlhopha sa Afrika Borwa e leng the Spa Proteas se ikemiseditse ho sebetsa hantle kgetlo lena he mane Glasgow ka mora hore se phethele selemaemong a botshelela selemong sa 2022 hona dipapading tsa Commonwealth jolo ka ha se le ho pool A mo ho betseng ho ena le dihlopha tse kang sa Australia sa England sa Malawi le sa Tonga e ka tsena le sena sa Northern Ireland hlopha sena se kotlisiwang ke mokotlisi Jennifer Van Dyke se tlo bapala papadi ya sona ya pele kgahlano le hlopha sa Tonga se bapadi se bapalang jolo ka goal attack o wetu ngubani o di metsu di hlena ko nye fitileng dipapading tsa selemo sa 2022 ha ba sebetsa ka mogono o lebelletswe ka teng empa o re le toto la dipapadi le o ba le hapileng kgahlano le hlopha sa England pejana selemo sena ka kgwedi ya Pherekgong le batsusitse molota the Spa Proteas ba bile le kampo ya nako e ka etsa mbeke mo ba ileng ba ba bapala papadi ya setswalle le sehlopha sa naha ya Uganda mingubane o dumela sehlopha se kopane ha jwale ebile se ikemiseditse ho bapala hantle dipapading tseo tsa Commonwealth tseo e leng hore ka o leleng se tlo di sebedisa bakeng sa boitukisetsa tlhodisano e kgolo ya mohopo wa lefatshe e tlo bapalwa selemong se tlang ha re di kwala ka tsa papadi ya bolo sehlopha sa Kaizer Chiefs se tlo beela sibula hape stadium sa Royal Bafokeng Sports Palace ha se thulana le bompudi ba mane na ya Zimbabwe ba liki e leng Scotland FC papading ya Toyota Cup e tlo bapala sonteng sena se o reyang sona papading yeo he e tlo bapala ho reng ya boraro thapama e hlalosa gore le bana le selebotse le butsi hape ka mora gore le tle le kwalwe bakeng sa nako e ka etsang dilemo tse tharo ka ofela e le halene le lukiswa mme re a tseba ke lebala le letle ka tsele kgetheileng haholo jalo ka ha ebile e le ile la tshwara dipapadi tsa mopo wa lefatshe tse e leng tsa bapalelwa kwano Aforika Borwa ka selemo sa 2010 setšhaba sa Bafokeng se netefaditse ga tsotlhe di se di le motšheng he mme se boletse ga ditukiso di entse ya ka mokgonong re rue ka teng mme se tshepa ga lebala le sele le maemong a matle go ka moela batshietsi le ditlhopha go ka bapalela go lona batshietsi e batle ba shebile papadi ena ya ka sonta ga e le go bona gara tse dingwe re be ditukiso ke difeng tse entse le gore le se le fetule jwang lebala lena la Royal Bafokeng mme ke papadi ena ya mmamedi jalo ka kry a tlhalosa maobane ke ya setlhopha sa Kaizer Chiefs ya boitukisetsa setlhase sa 2026-2027 ke tlhodisano ya Toyota Cup batlo ba pala jwa le tlhopha sa Scotland FC setswa mane naheng ya Zimbabwe dibile akalo tseo ke neng go tshwaretse tsona tsa pele tsa dipapadi tsa bobedi dimetsetsong ya mashoma mararo ka morao re a bone bana baiso
4: Ipehe monyetleng wa ho hapa seabo sa 3 million rand ha o kenela Spinner's Wonga Jackpot Race Fetcha fela ka 2 randa ka pao feta dipapadi tse hlwauweng tsa Habanero laboraro le leleng labo tlhano le moqobelo o molomo bosiu ka 8:30 ho fihlela ka 10:30 bakeng sa monyetla wa ho hapa haholo lelekisa gauta ka Hollywood Bets kona le melawana le dipehelo Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa bet channel le license ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa betcha ba hlodi ba tsebana kwa ho emisa mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008 kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710
5: na go ntsa tlhelwa bophelong mohau e ka pa matsidiso a maholo wena ha lokela o tobana le mathata di chelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong go disega di plane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e lengwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plan di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke kajeno ho bobebe ha o hlahlobotsa bophelo ha o tlatse diforong sms lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moadi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Ha go le botsi bla moro na bong zithu momene re kena jalo ka mona ka Atun 1 southbound ka ha ya le bile ka mona ka Atun 3 binoni mola o bo harengo kwetso ka mona gana ga kelo hloko hle hona le kotsi ra fita re ka N1 southbound ka Linwood Road le phelo le tsela mila le kwetso ka mona gana ga kelo hloko hle hona le koloi e emeng ka hare ho mila Atun 1 northbound le phelo jalo 4 tracker road le phelo le tsela mila le kwetso ka mona gana ga kelo hloko hona le kotsi ke ne go tshwaretse ha kana ka Jeno a bile re ke fete mona mo Mamedi Outen 1 southbound ka mona ka Nel Mafia's Drive le phelo le tuna bile le hetlala le phelo le tuna la mila le kwetse mo kana ka kelo hloko bang o sebedisa mila o ke ne go tshwaretse ha kana hore ngena e bona lotso di bona re tsadi bona re tshwara ke tibos_mokone @limawela1x #ratella traffic

0: These girls ain't loyal. Ke Chris Brown sa majalo le Wayne le Tiger. Metsuki le shumele metso e mine ga re lebile horeng yane ya bone. Mo America tswara ho 0860003084 kapa 0797585066.
1: Arutla. Ore wena dikile tsa o etsalla. E ka rena le mathata ka WhatsApp.
2: Don't know way. Lebu divos hey lebu ga engwe lo tore re go fe story ka pili ntse ke ganna mona divos ke ba ta o se hankore nana bona wa tswa ke na le thatanya nane ke ja la bala belo ke re pe go lo ja man empa ke go pa mo okay re ya mo ba tla empa ke go pa onse tse tete perite dinse a bitse ngwe divos gani ye e tswana tsona tse tse ke tsenga dinse yeses a go fitla mono e tibos ona magolo a supileng ke tshwe go ona ka lotso ngwane so ke tshwe go ona a go fitla kwa nanta te bega tenye le nngwe ba re double ntontone ba re ke 171 ai tibos ai ke di tanta te ke bona le mona tenye ana ngwana a bitsa le na e so hey tibos hey le mwe mo ta tile Hai kama ka mo ngwana ntata wa tla ke ntho ba re ke mocktail na ke mocktail ah ngwana wa ke mocktail ba mna
0: ngwana mo tsasha a putle
2: hai ke bo ngwana a bitsa ngwana e go re tsa di go bitsa ho le ja ngwana re ha hai dad ha ke ha bitsa mo o sion tsa ke mo ka ka buke ya bona o ntsa fi for ke ba ka yin tse ke sha di price ke la ema ke bo se tsi go ga ba la tsa ke na tsaka hai yo go ga tsa ke na ke bo se ka ngwana tsa ka ngwana ke tsara o se u feng o feng ke nek se vetsa lena he kai kai ke ga kona mne yo ngumele sketinya na mono dikate kate ya re ke tshwere ntho ke ena mona le ke mpontsa mehlolo a yo ngumele a go ka mo se ke tla mpe ke rena na o tla ka mere tsa mabele ke a opola go nna se tla ntlo isa kai kai ka pele o sa ba ka o dula ka pele ke o dula o go tlo go ona hape ai ka pa tsa tso ba ka mo mne ya ba tsaba ka le tlo mo tlo mo tsheo ya ba tedi le ga re ho hang a ke mo ka le bitso ke bone Hey askan jangwana.
1: Joe.
0: Aga ba gala mokteli fela zwe bile o thulisa mae.
1: Ebe ke buka mokteli bani.
0: Ah, ndo fela.
1: O tse o shebile go motho na tlo order ga juice nyana fela bo Granberry. Ao bana ayo tla e kopa ye. Asa ga mokteli.
0: Ao batho.
1: Mokteli le kana tsheletene o itswa yona fela.
0: Ene re go jose ha o tswa hangate o batla o ja ntho tsa ditloelang. Jwale ha ona go nka to order ga ntho e leng hore ke itlwa ese.
1: Jo.
3: Ya, le CDFM ke molelwa. A ka o fela mo re llelang te. La kula tse re llela teng CDFM. Le re impela bana bis. Tibu, Lipsa, Eshu, Aman, la wa ke tsu go ba fit. Skore esa ba fit, ke tlo do zil kopa. Ne re impela bana bis, uzwa.
1: O fole man, kore esa fuba se o fole man. Aw,
4: ele mchuwe dibela bagaitso. La sim tiragale ganye bile ka sim tiragale. Ka tla go nna madi a ka sore, ka go raya dire di sa tlo go bolla ke tsoma dia. Ke tsoma di a le ka nne yo di tsa tedi di ga mboka. O ha o re ka bo tedi lo fella mo go boka. La o ka tshintsha menu o go da wa da menu mo. Mara ha o ha o fitse mo madi a maka. Ha o tshe ho la fella ke go bolela di o sure di mo ga di tlo fella mo go boka.
1: Fela mo
4: ka mo tshaba lo tsa dira.
1: Ke nna ke idea e sharp la ma 7 ya go ke hle ko jwetse gore tlo ja 1000 ke ha ntso order o bontso tsela gore re gephola kae
0: ai le le yo ya othola
1: o tla nya
0: a sentse ke tshwe ke re u yo di 200 a hle re lo re je go lo janga 200
5: ha tibo se lo na o silebe hey tibo so bua engwe topic e thata o hey tibo se nankile tan tsaela thata bo ki ntshite le gele re qala lokho lo tiana le na tibo hey ke a fisa wa mang ma bengele sa bona musi tibo
1: musi
5: a u ka rata muso na ke mrekele wona muso na tibo ene muso tshe kwa tinga ba 5000 tibo ene le nna ke tshe 5000 tibo ha ne ke qala o phokra jwa lo tibo
0: ena
5: ke sheba ke le ja murata tibo hey ya be ko hlwe ha ka o mrekela muso tibo a ite o kwa mo a ntole tsa ka lena tibo sa di a ka tsatsa ma hantle tibo
1: jo
5: hey
1: he monna mo swa 5000 le tala o kopana
0: ha o rata
1: re tala o kopana
0: ha o rata
1: o go ntate ona na 5000 a itshosa re ke batla motho a tlampatse ka 5000 ke batla ha re ke reng
0: ka yena ya ba o so hla mosulu kana le chalata e tshwere
1: 5 mose wa 5 abuti ha ithekela ntwe tu go yena ka ithekela ntwe ya 1 pom 2 pom a o susa re mose wa 5 ba tala jo jo
6: as coaches nna ke ha re ke ntse ba hotse ba ka ke re ke re tse ke lo ja se ke di tharo ya se ke sense ye re ntse re ja ke ntse di tonti di jo a wa ba go tla le di tlo o ke be go hola le ka tla re di clan ya ke ke se re go ke se re ka ne se re hona be ke ja wa jo se go sa mo tsango ke be ka se le wa ke me ka go ka mona ka ma tsiene
1: Karete ya hana. Sentse le dutse le ya bana bese. Woo!
7: Ke go sentse tsena ina ya hana. Se ba se. Ke se mo ne re kidane mo na. Ya ba tsa tsela tokole fela. Nna ne ke re ka ntse pedi tse tharo. Ke ga. Ne se se itse le dal kitchen nga. Ka go tsofa le ya o siana nna tsela tokole. Ya la tsela a tsela tokole nga tsela tokole nga tsela tokole. Ka ga e ba tsa ke me sister. Nyokwena jona ka ntse ya kopa ka tsela te ka ga tikoloi
1: ya be bui
7: ya ba kile ya ba kile tibus ya ba kile tsa ba lo bitsa bitso la ga ke mfana ka mabita ka mo
1: fana ga mabita le bi woni arkano 086003084 now kila poka no ntse motho o fumana ere decline ka ba isa nena tshelto itshwere
0: men khotsa
8: Hello, hello. Kintate ta ichile ne bi ene mora.
0: Eh ndatwak.
8: Kintate ta ichile ne bi ene keep chat le mora.
0: Eh ndati.
8: Boga tseba ke tsine ka. Ke tsete ke le mamela ka mohla. Kintate ta jo ho tsara mamela ka mohla. Ko re ka le profit ntho nye motho ho motho. Ha ja botsa tso se je ba nhlae.
1: Eh.
8: Hile ka keep chat. Le tena jinge te chalete e le kane. Ne mpa ka phoka ke le khane. Ka di tsela ka hare ho fumana tsala ke u kente ene ke moqobelo
1: ei
8: ka tsebe bo ho kuntho le ke kwati ka tlong kuleya ke a le bua ta se tsa le le ke
1: mushini wa kwenya ka gete
8: ba kwenya ka gete u kente
1: ha o tatwa
8: ka keng jwa ho kona ka dinga
1: ha o ntate hle
8: ke re ke kwati ka tlela
1: ao Oh, what's that? That's the way I feel. I feel like I'm in the Cape Town. We take a Saturday out. We soon get back to our mess. My guys, get back to our palace. The Cape Town, I yen to in a layer.
0: Oh, that's a little.
1: The banker, I'm in the house. But nearly, nearly, little, little.
0: A ke a busa fe.
1: A ke bota le le ne le tlile.
0: Buswa ga fela king. O mo e khotsa.
8: Ke tibla tsa a dilema.
1: Tateletse.
0: Tateletse.
8: Yo. On tsagela ke bla putsa ha in ke magae ke tla e bo le ne le tlile ke tsanya la li li mo du mo ke motswalle ke bla thati ra ya ga order yo ka nete re fitle di nona ke lebeletse re tla order di class nyana o gile ba ntse ding ba o tlo ya ga di ja botlo
1: ha
8: ke ke ya sheba botlo le na e khona ene di classes ke tsa ithite go na board class le class le class ke bokaya la o ka team dina ke ba nwa khalatse ka ba mfaile
1: a
8: ne ja di tsa fela ntshane di tsam botlolo ka ga o mo di mo di khotsa ka gele metsi
1: eno tse botlolo di a bitsa mabenkeleng ana
8: jwale ya bitsa tibla thake ya bitsa ka le tlonolo ka be se ke mathela he le nna mohaleng ana mo go tsenya ka class mo se ke go le khaidi di a ga ga o e kwena motho a isi Oui, là, à Compoélo, à Nemo, c'est qui est dans l'allemand.

0: Changi na jealousy.
1: Ba
0: munyane wa tsakeng. O go be ba o sibana o go tshware ho itseng re ha ka ba le matha ko hitse fela ha ka ba le mathata ke anyolo ke kwala
2: ho o bua ka tsaka he
0: wena
2: tho tsaka
0: wena
2: ke
0: o tlwa ke nna mo ga somo
3: re no motse
0: mo ga somo
2: a bo ke tso go sha po mo
0: ba be re na re buisana tsalo ka mathata challenge mo mani mo problem mo no ngwe dikanya re itse o gale bo ke batla motho a tla mpa tsena ka je How one lebo abitsa di moye abitsa di ndingo ga
2: iko.
0: Chelte na fita, ntshosa di tsandi fita chelte ke tsho.
2: Can I please have a bottle of champagne? Why? Hata o khone ntho.
0: Ha?
2: Mm.
0: Yeah.
2: Tsala ke go tso go na onkile ma. Ha o na ka nkuka mo ka inwella juice.
0: Wena. Galva.
2: Ngai.
0: Di green box. Ma box sa mtlaka se a tshuka nga ba. Kwena
2: ah le
0: like
2: just

0: ke dumela ta ho le Davido Jeswell the GLCJ but I know who I be
1: look at you
0: Mme mo direle bojolo mo se tso ga tema tso ga bona ke no re nya bo bedi ga tshela afternoon drive hore nya he gena le baeti etsa bana tiba go o se fetwe ke puisano ena e matla ha holo jwang ha o le panzola
1: ha rata mo tshikona o bitswang ka se panzola ka pa o rata mo aparo wa teng hona le mogwa o itseng o gona mo bona le panzola ka ona ibile a ke bua ka mapanzola ha ke bui ka tantse fela nthona ke ba e bitsa a lifestyle ka thewa ka tsona bo Tredgville wa thewa ka tsona bo Pretoria wa kena bo Everton o tla bona mapanzola magrotbana mapanzola ka mo aparo fela ka tsela ya puo ka tsela ya motsamao se re sa bui fela ka tantse jwale ba enka hona le monne o kekeng wa bua ka motantso ona wa spanzola o sa bui ka yena gaitsela ka buru Isaac Mohlabane buru Isaac Mohlabane ke mong wa bana ba thewang ka mona ka East Rand ba reng ha o bua ka sound morethetho wa spanzola o bua ka puo spanzola buru Mohlabane ke mong wa di pioneers tsa spanzola me re tlo bua hanyane mo mamedi ka sepantsula hona le ntho le tsholo le teng ana jwale le bitswa ka pantsula my world jwale re go utlwa re pantsula my world ke eng ho batlwa mang ho etswang ho tweng pantsula my world
0: ke ga ho re bitsa mapantsula ka ofela
1: ha o le le pantsula o no batla ma iving ha o le le ivi o no batla mapantsuleng kutu kutu kutu mtum putum tum tum tum tum tum
0: Nelipinella radio.
1: Mm.
0: We think
1: how lele pantsula uno batla ma. Eh nella weda ngwa.
0: Radio.
1: Eh la weda.
0: Mm.
1: Oh ho.
0: O mele mino na kotse.
1: Oh ho. Yeah, de.
0: Aga le re gaola gona.
1: Neletsa.
0: Bona?
1: Eh.
0: Na gona di buri ne re gaola.
1: Le ga ta di khau te mo di le monate ke na wena wena worldwide web @lesedfm.co.za ya re khutla fela kwa no ka re buisana tsela le baiti ba rona pantsola my world bitsa bana ba ratang spantsola ho rata spantsola ska ba suti

0: Vamos aqui até o Julio Cifical, Jangão, tipo aquele lime. Ay, ay, singeza pila ngwane tshwana. Na tipine na itselo monadi. Phela ga itse motho ke 10 out of 10 ke mollo pine na ngwana mme. Mme re sentse go lakaletsa mahlono lo ka netoge. Nthotsa ha ha di bule he o feta mona ga itse naka. Ha itswe ile re tlo ifumana ka mme le wena ba o fumana ka di social media for bookings.
1: Alright, re tlo ntsha next week Thursday. E tlo tswa itswa le music video tlaage. Ba gone go bona se feature ja ke mang ha. Hanzaetsa. Carlo, it was the next week, so probably from the platform on Golf Fair, everybody, iTunes, see, music, King, YouTube Music, yeah, you name them. So, but I'm part Facebook page, I guess, if you culture music, getting TikTok, or guess, if you culture 2021. Yeah.
2: No one is rula ka letsa ka tlo mahlono lo jwa lo ka tsholo top la ma 7 le CDFM ke mulelwa CDFM ke lapeng wana mena ko ngwe le ngwe he ha ditlabalane di le teng tlo lapeng tlo hai
1: hampe fela ka kapa
2: wena socialing tsa ha o mang ntate re sheba mang ha go batla
1: Sifi culture music
0: Sifi culture music
1: Sifi culture music CFI ka culture ya K Sifi culture
2: oh CFI
1: ka culture
2: ya K
1: ndade e kopa
2: ndade kwa
0: hana ene ne le exclusive ne le exclusive ke rona ba pelo e ba pa
1: hle ke thabile
0: a o ga itse da ke ga le bohle
1: a ke le bohle
2: ngwana me rula ka letsa ka tlo mahlanolo Sifi culture le buile ngwana se utlwa
1: ke le buile
2: mabe ditso tsa lo ha Sifi culture ene le moitori na ka jeno re tlotlwa he tlabelana sa se se changa o chipa ka le le militing ha o ka thwe ke utlwa pia
0: bona ba nna chika ka nna chika ka ka
2: mo tshimane na mo bo
0: nga
2: ke bona o so nyolo wa ke hai bungani
3: ha mo re tshutu mona tongwana
2: mo re tshutu mona o fapani
0: tsena ne ke ipotsa lo go tlo di bala na dipapati ka mogwana jeka ka teng
2: le potise ka mogwa sengwathile
0: ka o o khotsofetse dad
3: bo mikiti mo ke la bona ba kopane ba suthu mikiti
0: mmm
3: ke le pile mo nati man re ka tshika mo nati
2: a ngwana mo bua nnete bua nnete ngwanese ha bua nnete ha bongane
4: a tsa di papadi horiatella le bongane tshabalala
5: le bile a ho le bana ba se ba ba di wa tsebeletsa le sedi re go fehetsa o qetela tsa dipapadi ka jeno le la bohlano kwa no re ya tella re kale ka tsa papadi ya rugby tlhopa sa Thomas se ba palang ho Curry Cup se tloamela dipapadi tsa sona tse pedi tse sa tswa fihla ho tswa mane Georgia dipapadi tsa Junior World Championship promoted and yemetse tlhopa sa Junior Box so re tsebang hore ke sona se hapile inclusion eno me dipapadi tseo heke ya Kim Ahmed le Marcus Mueller a tshutlo ka ha ho sa lebella hore ditle di bapale mafelongana a beke ho Cape Derby has Thomas ba thulana jwalo le hlopha sa Boland Cavaliers ka mona ka Wellington mokotlisi Tom Dawson Squibb o boletse ha ditlo bapala nakong e tlang jwalo ka e le hore ntho a shebileng haholo a jwale e bohlokwa ke ya hore ditle di phumule o ka hopola hore nakong e fetileng ke ile ka nna ka o tsipela ha Dominic Malgas a tlo kena dieteng tsa Jan Luc Du Plessis ya lemetseng ha Kian Davis yena lebelletse hore a tla bapale papadi ya hae ya pele tlhodisanong ya Curry Cup tlhopheng seo sa Thomas tlhopheng sa Bull Sitting se bapalang hona tlhodisanong ya Curry Cup papadi ke dibapadi nka tlhaka jalo tse ka bang tse pedi kaofela tse bileng le kabelo tlhopheng sa Junior Box e leng Tom Belling le Scrum Half Neil Roo tetlo gona gore di bapale ho sane ha batlhulana le sehlopha sa Crequa sehlopha sena sa bulusi he sentse se batla ho hapa papadi ya sona ya pele tlhulisano ya selemo sena ya Curry Cup Messi shebile hore si tle se sebetse hantle o sane ya setlabetse di hulwa pele ke mo captain Nama Xaba me o tla ba bapala mmoho le dipapadi tse ding tse hlwahlwa tse kang JJ Mutlodi abongile Nonkotwana le Damian Baker le dipapadi tse o tshepuong re tla hle di sebetse hantle athe dipapadi di pedi he hlopeng seno tse leng hore di tla be di bapala le kgetlo la pele tlhulisano ya Curry Cup Metsonaki Dian Kotsie ka tsena jalo le Sifas Fan Billion me re tlhahlaka bona rona be se tla sebetsa jwang a hlopa sena sa Bulls se leng re se hleng sena ha se so hape papadi le ha ile le nngwe mama dikile ka botsipela he hore papadi tenyentseng ba palwa ka mane ka Stellenbosch e di pakeng tsa hlopa sa Junior Springbok Women le USA Eagle Under 20 me papadi eno e ferile hlopa sa America se boetse se hapile hape me khatlolena se hapile ka dinthlatse mashume a tsheletseng ho tse le shume le mentsu e spileng ke le ka utsipelana go nye fitleng gore se hapile le ya pele papadi ntsena tse weneng le le toto me sena hlalo sa hore jolo ka ho no ba pala papadi tse pedi fela hlopa sa Africa Borwa se la hletswe ke le toto leo le ho ja se ne se bapalla na pele me re tla bona mohlomo mo kotlisi u shebile ho lekola rona be di phoso ke di feng ba lokela ho lukisa o kae gore nako nye tlang ba tle ba sebetse hantle ha re di kwala ka tsa papadi ya bolo mokotlisi wa Stellenbosch FC Gavin Hunt o netefaditse a sehlopha se so qete ka o tekena dibapadi pele sehla se setjha sa PSL se thagoa hlopha sena hemmamedi se bile maphatiphati ya holo se ile sa hla sa babisi sa tekena dibapadi se ntho ba bapala ke bone ha se tekena dibapadi tse kanga Thabo Lebitso Sinoxolo Kwaiba ke Tlhakusane Mthethwa le sebapadi sena mona e leng George Matlou Terence Mashiko le Nathan Gero mme re bone ka nnete ha se tekena dibapadi tseno e le gore setle se imatlafatse pele setlha se setšha sethagoa se o ke itseng sethagoa jwalo ka la pele kgweding e tlang ya Phato mme mokotlisi ore ga ba so qete jwalo ka e le gore o shebile gore tse ding tsa dibapadi ba tla ditekena nakong eo setlha se seng se qadile ka ga o batla go sheba gore nabe moya o fokela o kae go dibapadi tsena tseo a nang le tsona ga jwale o ka gopola gore nako ya go tekenwa ga dibapadi tla kwalwa mane ka la mashome a mabedi a na le metso mmedi kgweding ya Lwetse jwale mokotlisi ore he o tla sheba le ga lekise e qadile o ba ga batlo ahlola ga kalokalo dipapadi tsena le mmapalo wa tsona le matahano ya tsona ka dipapadi tsena tsa pele setlha sethagoa fela tse bitswang di pre-season empa o batla o di lekola hantle ga lekise e qadile gore nabe di kgona go bapala hantle mmogo go le o kae tlhopha seno he se ne se le kampong ka mana ka Durban mo se neng sentse se itukisa bakeng sa setlha se setšha sethagoang ka la pele kgweding e tlang ya Phato mme selemong se fetileng o ka gopola gore setlheng se fetileng ga e le hantle tlhopha seno a se ile sa felela maemong a borobong ka morago gore mokotlisi Gavin Hunt a nke marapo e le ha se fumana jwalo e le gore se ne setlhe se le ka bobeng ga o sheba mme a senka jwalo leke e sentse e fitlhile bohareng jwale he re tla bona gorena be setlheng se tlang jwalo ka ga tla qala bona ba tla phethela ba lokae mafolong ana beke hona le papadi tse mmalwa tse ba palantse o tla di ha setswakwane le Serie FM ka Sontaha o ba pala tlhulisano ya Toyota Cup Kaizer Chiefs e bozana dipotso le Scotland FC Mr. Cool Tabo Kofa tla oneletsa papadi eo ho tla ho renya boraro e tla bapalwa ka mona ka Royal Bafokeng Stadium hona ka Sontaha Wafcon ya qala Group A Algeria e tla bozana dipotso le hlopha sa naha ya Senegal Thabiso Mafrika o tla ho setsa papadi eo ho reng ya bosupa thapama ebe ba hona ka Sontaha ho renya le shume o tla bapala papadi engwe hape hona o Group A tlhulisano ya Wafcon e tla mengwe pakeng tsa hlopha sa Morocco le sa Kenya hore nyala shume Thabiso Mafrika o tla bela khutla hape ya ho hasetsa papadi eo nna lona ka tla kopana bekeng e tlang ka mantaha mafolo beke ha ba monate le lona bana beso ha re kopaneng bekeng e tlang mamedi ke tseo
2: he bong se re lebuile bana beso nna ne le tseba hore nomoro tse pedi tsa pele tse passeng ya hao a o di kopanya le dilemo tsa ho hana jwale di
0: 426
2: mmh next season no satse a go yetse ka pele nyana fa nomoro tse pedi tsa pele tse passeng ya hao tse pedi tsa pele o di kopanye le dilemo tsa hao
0: ee
2: wa etsa le wena bongsi
5: ee ke batla
2: o ye 426 nomoro tse pedi tsa pele fela tse passeng tse pedi o di kopanya le dilemo tsa hao di 426 re fitse mabankele le kgutle le jetse mmamedi
6: wa batse ba batho ba wa kere ba ba ratang breakfast tsa maemo ba postang toast ya avo nka re ke gauta ba re bo ke bona bophelo bo monate butle hle mona mzantsi rena le sunbake di slice tinya tse bonolo tse tsa ngore wi kutlwe ka ke letsatsi la moholo le ka bake ya mampara ha o hloki o bene tsa sibaka ha o di omelette tsa 200 ke bo hobe ba nnete fela ba ke nsa batho ba nnete go bane mona letsatsi le re tshabela ka ofela ha runa mme ka sunbake motho ya mong le mong o fumana tatso ya bophelo bo monate
7: E bang una na o ruke ka khona o lefella leqwetha nana hape Clientele Legal yentse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase di planets a rona di kenyeletsa cover ya hao molekane bana le ba leloko di plani di cover ditaba tsa setjhaba bohlokotsebe le tsa mosebetsing e ka ba di protection order tlhekefetso ya bong tlhalo ntle le kgang kapa ditshebeletso tse fokolang leqwetha la hao le tla o thusa phamisa mahala o letsetse leqwetha la hao kapa romela email re tla khutlela ho wena di plani tsohle di kenyeletsa bail ya 5000 rand mme re tla sepolisa eng o lefella yona Clientele Legal e o fakeletse ya molao ka mohala hora tse 24 SMS a lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771 Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo dipehelo di fumaneha online moho le tefelo tse tlwaelehileng
8: Swipe ba fumana ho ekeditswa go birthday ya Boxer. Reka mifuta ya Coca-Cola Light kapa Zero 2.25 liters e pedi ka 30 randa. Haggis diapers paka na tse tharo ka 330 randa. Reka ka 1500 randa o fumana 3 gig Boxer com data mahala ha Boxer.
2: Ya hana bana ba skopa dume. Bongs.
3: Ah ke yona ngwana mme. Ah ihle ka nete o kutse.
2: You 326.
3: Wa di bona ntho tsena eh?
2: Elebo ya hana.
0: Mm, idumetse.
2: You 326. Hela Nduda, le a ipona ndo sekidietsa.
0: O sentse.
2: Eh, mumamedi idumet. E hande. Hallo.
9: Ha, tsonna.
2: Idumet.
9: Idumet 125.
2: We yenze ya ofa bkai.
9: Ite 69 plus.
2: Dile mota ha. Yo fabka 126 re le bo abuti o tlo be le weekend e mnate
9: ke spring tsimona bontate
2: thank you ka spring tsa
9: le ke male tabo ke ba di ke ba di jo
2: eh re le bo tate
9: ke le mamela ha ho
2: ah re le bo ka spring tsika mo thank you tate mama di dumetse hanne
9: allo
2: hey e
9: tabo
2: e tate
9: e ntate bona ke kopanya 75 le no di no ba tete di le pano ye u ibile nge 125
2: ntato bele weekend e monate bye bye
9: ba ntate
2: bonga le bele weekend e monate
3: ha o ntse ntse khula o
0: mme ntse ntse khula
2: ha le mpheletho
0: poing
2: ha le mpheletho
0: poing
2: ha le mpheletho
0: fela e sebetse ha o fitle se ntshuri ka ba di
2: sentshuri e tlile le go se bitsa ho tla.
0: A mang ka tla o tsebe ke go ba tla di century apa century.
2: A tlile. O ka bo ntate ba fitile di century tse kae? O kopantse 70 mamma.
0: Oh. Fela e ha se go na o tsa maneng.
2: Ah, ona.
0: Ke go se kena na ho. Hakule buheti bla bang seme mo bile re kena me bileng and one southbound kaman ka mo rocka bypass le pheletsa dilang mila le kwetso ga nna ga kelo hloko kolo e yeme ka go mila ka mono ke vene e bile re feta ka mo reka N3 southbound pele fela jalo Gilolis interchange e hono na le kotsi ka mono e hle ho bona namana la hlateng a hlekilwe le ha empa ile gore he mo medu le belle tiehiswe bang o sebedisa mila o ka bakala tshubuhlelano ya CPTPT ke ne ke o tshwaretse ha kana beking ena di fumana ke ngetlang hantle ya gatile ha metsotso le mashume a mabedi metsimo tlhano pele re fitla go nye bone #ratella traffic

Wale bila holo tsietsi mohala di ka ditaba tseo tse akaretsang tsa horra ya botshelela o tla boela go utlwa peoreng ya bosupa o tla tla go tlhaba malotsana ka tsentseng di e tsala gotlhong tse nne tsa lefatshe ke la botlhano ka jeno bekeng kgwedi odimo ya phupu e tswalwa jalo matsatsi a mashome a mabedi a metsemene motlhophiso lenaneo ke rapeo mokwena ke lebogile go mamatori ke ena a tshwereng kgaso e tsa bonnete ba gore tsotlhe di fitlha wena ka botlolowa nnaeo ke tlang ba molomo wa moipo la ka lebitso ke rrabosana madiege ga ga tse dinyemamedi phirimaneng ya ka jeno le go tla lephaameng la dinyewe la Western Cape le diile katlholo e e dumelanang le kopo ya moporesidente Cyril Ramaphosa ya o thumela komiti ya palamente e fuputsang boitshwaro ba gae go latela bosodi ba tšhelete bo ileng ba e tsala polaseng ya gae ya phalaphala profenseng ya Limpopo ra tla boela ape momedi re utlwele ka tse tlhalosang ga e mong wa borapolasi ba ntseng ba tla ba thuthua mane profenseng ya Northwest a tlhalosa ga a sebedisa ditonki bakeng sa temo le tlhagiso ya polaseng ya gae ra tobela gape go utlwa le ka tsentse di amana le tshebeletso ya bofifi e ileng ya tshwarwa bakeng sa sebapadi sa kalaneng le ditshwantshiso tsa thelebišene seputla sepogodi ya ileng a tlhokagala bekeng e fetile mmogo le ditlhophiso tsa tshebeletso ya gae ya lepato moga wa ACM go swabisitswe ke megato e lebiseng go basebetsi ba mmasepala wa malwetsi a phofung ba se fumantshwe meputso ya bona ya kgwedi tsena le tse dinge bamedi ke tsona tse o ka tlamelang go inamelela tsona ga di feleletse phirimaneng ena ya ka jeno ka o sentse ke re dula le rona gore o tla ithuele tsebo e sa feleng.

0: ke Major League Birthday ya Shoprite. Mme re keteka ka ho subsidize ditheko tsa ditlhoko tsa mantlha. Ka disolo tse jwalo ka di 400 gram dife kapa dife tse pedi tsa Right Brand Pilchards ka 40 ranta. Le 10 kg ya Speckle Long Grain Parboiled White Rice ka 139.99 fela. Disolo di fumana ho fihlela ka di 10 tsa August 2026. Ha Shoprite fela.
1: Hey, Skoko. Bahouse TV subscription yaka. Ena majitatla. Hape ke dabi kajin.
2: Theola moya Skoko. Jwalo ka gona o lefa dipili tsa hao. Tsekang TV subscription ka wotloloa. Ka e-wallet ya hao.
1: Ho lefa dipili? Ke sebedisa e-wallet?
2: Eh, sebedisa bill payment. Ho lefella dikoloto tsa hao tsa kgwedi le kgwedi. Tsekang account ya diaparo. Di-traffic fine. Le tse ding tse ngata. WhatsApp a hi. Ho 087-392-5538. Ebe wa lefa.
1: Hey, ke a leboha weso.
3: Dula o le gaming. Lefa dikoloto tsa hao o sebedisa WhatsApp ka e-wallet e ntjha e na leng tsohle. FNB, thuso ya ho fetola dintho tsohle. Ho na le dipehelo. FNB ke lekala la First Rand Bank Limited. Mwa wa tshebeletso tsa ditjhelete le dikadimo wa semolao.
4: Ha ho supermarket e cheap ho feta U-Save. Ho bolelang hore o tla boloka haholo ditlhokong tsa ka mehla le tse ding tse ngata. Fumana 1 kg ya Blossom Fat Spread ka $29.99. Le 10 kg ya Sasco Cake Wheat Flour. Ya Speko kapa Golden Delight Rice le ya U-Brand Super Maize Meal ka R289 boraro ba tsona. Disolo di fumana ho fihlela ka di 10 tsa August. Se fose ke disolo sena tse toma le tse ding tse ngata. Ha U-Save fat. Ela, mo di je sa meme di bitsang hanyane. Kamisa.
5: Ke be tso e mashume a mabedi a metse me ga go jala mamedi ka mraora ina ya botshelela. O ntse ba metse lana o la matsohlo tshebeletso ke a lesedi FM. Ha re tsela pele ka tsedi re fumana re Balelapa la Sibini ibilene le sebapadi sa kalaneng seputla sebogodi ba boetse kapo ba boletse ha ditlhophiso bakeng sa tshebeletso ya hae ya lepato di le motšheng le go tla bolokelwa profenseng ya Limpopo. Ba leloko metswalle le bahlanka ba mmuso e ka sena le mekaubere e e leng ya sebetsa le ena indastering ya boithabiso ba ile ba kenela tshebeletso ya hae ya bofifi e e leng ya tshwarwa pejana. Sebogodi o ile a hlaelela ditshwantshisong tse mmalwa tsa thelebišene tse kenyeletsang Generations le bophelo ke sempego gara tse dingwe.

0: botle wa tsamela tswa se FM ke a di very sahle la bo hlalo beke eng hotle mo betse ngone teng a sung bona ha ke sa tsena sense ke wa mwela o tlwa lwana se wa tla sena selelekela o gao ke nako ya tsa di papadi la bo hlalo beke eng sebeletsong ya ho ya mantla sebeletso e ratanga sebeletsong ya lesedi ke le buile ba sebetse mo ke le golela gaebane bana be so le sebeditse hle reng ka tsana di thapo o ga itse ya ka tsietse mo hala di re tla hlere mathaletsona ya mamedi hora e o re le bang ho yona ke a borobedi ke sempetse ke o fete mafelong a beke di papadi mona ha o monate le gale mo mamedi ha ke se jalo ke wa mwana sentse ke rena la ka lebitso ke sebidi molefe ha ke tsamaya ke le bonke tsa bali dikeledi matikete ke letsire ke mohlophisi wa lena la tsa di papadi ne he le sumbo na mamedi bona di satlile di bifile ha o monate mamedi go kenya mafelong a beke e ba moya wa ono ntso utlwa hanyane e ka o tsa ba ona le mo ntso nya menya mela teng so sna le bonnete ba hore hantle ntle re kena weekend eng ka pa jwa ntse ba he o wetso rona se re kene tsena se ya le mo jole re tempetso re e fela mafelo a beke sentse liana go kenya ka hohle hohle mo amedi me re qala ka tsona dipapadi ha ke se jone ba me di sentse ke se ka ba fetwa hle ba ne busu bona re tlo se bana le imija ya makoloi Hungarian Grand Prix re tlo kena stopeng za KZ Chiefs Toyota Cup re tlo kena ntsetso pele Mandela Month ha o mamedi ke sentse ke o fete ha o monate ha o monate ha o monate di Commonwealth le tsona ke tsena di Commonwealth Games mo amedi jo ho tsa o sesa ha ya ya ka bona ke tsa lengwe tshusang hampe mo mamedi ntjwetse fela o watla backstroke re ha o re pa a tshuso o fitle le boteng le tso le watla yo mamedi bohloko bo bokalo fela ke ile ka go betege ha sesesi se sa ka sa thula ka hloho ntjwetse fela ke ka ho ha o sesa o tsiba o sesa ka nnete melao ya ho sesa e ehlenye o jwetse ho ya benyamelo ya bohlokwa ko re ha o le ka ga swimming pool ka pa o le kae ka pa kae ha o kala fela ho go etsa backstroke ho go etsa butterfly ho etsa eng ba ehle ba o betse go matso a hao e hlebe wona a ka pila hloho ho re ha o tshwara fela e o ska ba tlo iphumana o tlane ka hloho le leboteng la di swimming pool ka pa jwang empa ke wona monyaka wa tsadi papadi he mamedi re sentse re shebile tse go tshwaretseng tsona bo sumbo na ha ke se jolo ke re ska ba fetwa re shapa pere hang ka morao mabenkele dumela hle
1: ke tika major league birthday ya rona le Shoprite liquor shop fumana 750ml e ka pipe ya golden skin kapa spirit aperitif ka 164.99 le di 6 packets e pedi tsa di 500ml tsa di kotkoti tsa biria vintuk premium draft ka 195 randa Di fumane o fetela ka di 10 tsa August. Ha o rekisa tsa bakatla se dilo ma tse 18.
2: Itlhophisetse 2026 Grade 1 Hollywood Bets Gold Challenge. Ka tlhodisano ya rona ya sitsoto ya Season of Champions. Besha ta 50 rand ka bofita le bilong la dipera online. Kapa lekaleng le haufinyana le wena la Hollywood Bets. Bakeng sa monyetla wa ho hapa karolo ya 2.5 million rand le meputso. Betha hona jwale, o itshasetse gauta. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaisi wa ho betha ya nang le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumella ho betha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala wa ho thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008. Kapa o romele help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
3: Ebang o nahana o roke ka wa kgona ho lefella leqwetha, nahana hape. Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
4: Lesedi FM ke molelwa Motswalle wa Magonthe ya gemang le wena ho tloa ka matjeke ha di kgogo di theoha dikalaneng ho fihlela re isa masapo ho beng
5: Tshebeletso e ratwang. Lesedi FM. Tsa dipapadi. Ho Lesedi FM.

0: Mabri motle metsotso e dilo he mashuma mabedi le metso robonga pele ho ra ya borobedi ne re tlamela buisana le Prince Ndwene ka mabaka a hore ke ngra qoba he mo wa medi ha re satla gona ho buisana le yena fela ke shebile Hungarian Grand Prix ona ma medi tla tlhabe monate re shebile le go tsatsile na he e bile tsatsila practice session ya bona pele ba ditutsa he ba sentse ba ditukise ba ditutsetsa mo ja o moholo tsatsing la sonta tseba he hore Charles Leclerc o bile ka pele pele he tsatsing le mona teng mo he uno sontso utswa practice session ya pele Max Verstappen a tswa boemong ba bobedi ha Carlos Sainz a tswile boemong ba boraro bana ba Austin Martin ba ke ne ka bispeke mo mamedi kolo ya bona ya spi ya bispeke ene le lekgetlo la pele he ba ikenya ba batla o itutsa le yona go ba bona go e o kae ke bone Ferrari le yona nyolwa ka makarena ba itse le pio lena la yona lena le tshatshatshatsa e santsane e dumelana ka go re dikolo itsena se fapaneng ditutse di engine ditutse mmele wa dikolo e jwa jwa ha o monate le khale mamedi mafelonga na beke e mja o ngena makolo e weso ha itsa ke bona go Ferrari nyolwa ma Karina Karau tsau tsetse wa itswa ma Karina Ha ke no re majenzi ha itse bi Mohamed ba neng ke ba utlwa tsa bana ba bona ba gautse papa o gata le mino ano wa gona wa khale ke bone ba pala mnati mano ke house o re ke gospel o re ke ba ba gona o kena ke yes ke mino mo fitlente Mabere motla e ga o le tsena he ke kopane le Sechaba Pula Mile Foundation rilana ga buisana le ena gaetse di aka nako nya o feta mo mari ya ga jwetsa ka tournament ya bolo le netballo enseng ihletswe la pele jweletsa tsin lena ba itse gaetse ya motho mafelongana be ke re kwala go di antate Mandela ho a phethelwa ho bapalwa magaola gang me sense ke na le mweli wa Pula Mile Foundation e leng a buti Sechaba re ke mamwele hle go utlwa go maima di taba ke afe gaetse ya motho ke Salamu ala tsabeletsong ya lesedi le ga tla se tshaba awo o gawile o bathong ya ba ke sa utlile le go ba le mahala o gawile ka mona mamedi o bana beso o rinela batsometsi nhle mo mamedi empa he re tlotla re dutlwa hantle ka botlalo tsena tsa Pula Mile Foundation Liana Abutis Chaba Liana Abutis Chaba Club wala rejoetsa hore na ebe hotla no sebediswe mabala ane o sa le bantse ba nyolwa le bona ka pana mohlomong ebe dipheto di teng ha ile monana ho phethelwa mafelong ana beke jole he ke tsenne tsa o qetelo ya ka mogokutlileng ka teng o tlotla di hlakisa hantle mo mamedi wetsa mosebetsi o motle manipule maile wetsa mosebetsi o motle hlakoreng lena la dipapadi re a opola dipapadi ntsena tsa mohopo wa lefatsheng ntse ke buisana le yena bakentse di-public viewing ke re hai e wa lwana ntate aga e seng baneng ba rona ngwaneso re batla bana ba tlole dikolo ba tlole diterateng batjha ba ithaope ba kene dipapadi mona le bona re bone ore ka nnete re thusanang ho ya pele jwa o ntho di monate jwale saba ke a dumedisa lwa mala gaetse ya motho le kae ngwaneso re tswile gaitsedi ya ka sentse kwa motse tle tshebeletsong ya lesedi ho thwe ana mafelo a beke nonyana di tla dula batho ntate ha go go fedi taba mono go utlo re le tlhophisise di fi ngwane so ka mona ka machabe
1: ke le bua ke o se bidire ke nke monyetla ona ke dimeli se ba mamedi ba ha ba lesedi ya fem na ha ka bo phaga le dina ha te mabapi ke le bua le monyetla ona go fuwe ke ntate Pula Mile Foundation ke tlo tlhabisa di tlhake sense di papa di tsena na jwa le ka ho so hlalositse ho swa di tadile go di nya batsha ne di di sopatse mashome a mararo a metse medical ofela tsa bolo ya maoto e le tsheletse tsa netball joale re tlo di petella go di nyena na ya ntate Mandela re tlo di petella go sane stadium ke zo ka baloi se re setse ka tenne fela e to ba se ka magaola gang le magaola magaola le magaola gang o se se bitse
0: aitse diaka jwana go tlo go jwetse ho re sa le dipapadi tsena di qala ho fihlela mona se tshaba batsha le bona eng mohlomong e fapaneng le nako e fitileng pelo ke yana kgweding ya batsha ho ya tswa mona mo re leng teng ha o tlwa mohlomong hla koreng la phapang e welong go dipapadi tsena di tlile ka yona
1: to o swa ka ne wa ka dipapadi tsena na ka nnete di tsiste phapang yo lo toropong yena ya matshabe o bane di tlhopatsena ke tse ke buang ka tsona tse mashome a mararo a metso mmedi ne di tlhopatsene le matshabeng ka kakaretso jwale e sale e le tshisego e le thaselo e le talente ena e ke sa batleng gore a ke tsebe ke tla e kala kae gore ke e hlalosa di tlisitse morolo di phamisitse le maemo a dipapadi matshabeng ka kakaretso ke ka ho re leng batjha ba le ba re ka nnete ntate Pule a ska emisa hona ka nako enana a tswele pele ka tsona dipapadi tsenana le nako e tla.
0: Jwale he ngwaneso re fe re utlwa re ditlakolokotshana jwang mafelong ana beke e hlakogang la bolo le netballo o bo sontse go hopotsa mabala le dinako re tshebetso e tla qalaneng.
1: Ke le boe gape dipapadi di go qala ka hora ya leshome stadium ke zo ka baloi ke di semifinal papading ya bolo ke tlhopha sa Asia se se tlo bopala le setlhopha sa Silver Tennis se hlayang ka mona ka Melodi ebe ba setlhopha sa Asia se hlaya ka mona ka Zelkom. And then ebe ba setlhopha sa City Rangers se hlayang ka Zelkom le sona se tlo mathisana haholo le setlhopha sa Gil Rover se hlayang ka mane ka Kutlwanong Ordinals res. Dipapadi di qala ka hora ya leshome mme go nao le papadi ausi waka mme wa ka se tlo bapala se tlo kgathela di-finale e leng papadi ya bakwetlisi ba Zelkom mona ba tlabeng ba bapala le di-masters tsa MML ke tsona tse tlogeng ha before my di-finale di bapala go tla bo bapala tsona ditlhopheng tsa netballo di tlabe di kudukudisana le tsona dintlha tsa teng ne ke sena tsona gantle ka bopadi ne ke tshwere tsena tsa bolo ya maoto mare ke a tseba tsona go setse dihlopha tse kaban tse tsheletseng mme go tlabe rena le batlhodi o sane jwang kapa jwang le ba tla ba fumana di-price tsa bona ka go latelelanga jwalo jwang
0: ga ise diaka. Ngwaneso a ko re joetse he gore o reng go batsietsi barati ba dipapadi batswadi bana ka tsena tse e tsalang mafelong a beke ebile le phethela le kwala kgwedi ya ntate Mandela re tle re tsebe gore ka nnete o itempetse re tswe re ntse re shebile gore go sebetse ya jwang.
1: Wa tseba dipapadi tsena ka mokgwa le leng lesonono ka teng ke ka go ke tshwo ke re di qadile kgweding ya batjha ebile re di phethela le kgweding ena ya ntate Mandela. Ke go batho ka ofela Zelkom le ditoropo tse mabapi ha re teng zo ka baloi ke bua tsenana ausi sebidi ne ke le mono zo ka baloi re lokisa lebala re se ya di-line re lokisa go go tlabe le ntho nngwe e ntle ga kakang e tlabe e tsala zo ka baloi o sale batswadi bana motho o molo molo molo o amogeleile go sane a tlo phomola a tlo shebelela talente a tlo ba go a tlo phodisa letsatsi le ga le tsamaye ga monnate gobane tlabe le dipapadi ka mona le ka mona le ka mona.
0: Ta motho re le buile go lena ngwaneso ga o sebetseng gantletle mme re ya leboa ka tshebetso e ntle e o le ntseng le etsa tšhabeng sa rona tswelang pele ka mosebetsi o wa o aga setšhaba ke lebuileng tate.
1: O lebuile nna mme ke leboa le sebaka sena se ke tshumaneng sa lesedi FM ke re le ka go sane ga o na le dipapadi ne nne re tse tsena ka tsela ka tsela yona yona latlhenna.
0: Thank you gaitsela motho.
1: Ke a leboa.
0: Ha be khotso hle mamedi metsoso e dula hantle ho e kena ho e mashuma mabedi pele ho ra ya borobedi horeng ya borobedi ha o santsa le malala la o tsuso o skintsa ga fela ngwane so re shapa di get down se bona ke ka bohlano mamedi ke tsa re qala ka dipapadi ho kenya moyeng wa mafelo a beke wa utlwa lwana ka netho gae re kene jwa
2: Ipehe monyetleng wa ho hapa seabo sa 3 million rand. Ha o kenela Spinner Zonke Jackpot Race. Betcha fela ka 2 randa kapa ho feta dipapading tse hlwauweng. Tsa Habanero, ka laboraro le leng le leng. Labohlano le moqobelo o molomo bosiu ka 8:30 ho fihlela ka 10:30. Bakeng sa monyetla wa ho hapa haholo. Lelekisa Gauta ka Hollywood Bets. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betjha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa ho betjha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa romela help ka WhatsApp ho 0766750710.
3: Ketika Major League Birthday ya rona le Shoprite Liquor Shop. Fumana 750ml efe kapa efe ya Gordon's Gin kapa Spirit Aperitif ka $164.99. Le di 6 packets e pedi tsa di 500ml tsa di kotkoti tsa biria Vintuk Premium Draft ka R195. Di fumane ho fihlela ka di 10 tsa August. Ha o rekisa sebaka tlase dilemo tse 18.
4: Tsa di papadi.
0: Mamedi e leshmane mo tsogo ba metsotso pele ho ra ya borobedi wa tseba ho jolo ka ile mona di fitile pelesong dipapadi tsa mohopo wa lefatshe tla no hlelle ditaba seng a tamo wa medi mabane mona ke le ka bona ho e nngwe ya dipatlisiso diphuputso tsa o thweng di kanna tsa etswa a ke jwe le mona le mana e bonontso le motho le bomagangang o nontso o hlella dintwa tsangata ka go e bolwa e snowba ke magnet e ya snowba ga o a sa ga net kana go tsedi ngotlolwa he o sa sa go moamedi u ka ba bona ka go fatselena ka nnete le gahlano le wena he di ntwa dingata tse bueileng empane ke shebile letsatsinyana ke bala New York Times le bona hlakoreng lena la gore ka gona lo mo obileng le manyofonyofo a itseng e tlile ka e na le botsitso taba eo empa jwale he e tla isiwa lekgotleng le legolo la FIFA mo batla ke ba dule fatshe ba lekole le o sheba gore motlhomong e be taba ene ya go go nna o thwe papadi tsa mogopo wa lefatshe o bile le manyofonyofo mo na le mane ke nnete go lo kae ga o se o ka o phethelwa moamedi ntlheng ya gore go fanwe ka qeto ore go tla etsiwa diphuputso kapa jwang empa go ne o bile go tse ding tsa dintho tse o thweng di tla fuputswa ka odimodimo o ne o beuwe red card yane ya Zwane Kai ka wana ma Afrika bo ga ga taba ile. Oh bobedi, tsa bolo. Ai a usana, fela he. Ke se bile hona tsa tsinlena na ka mona ga California, California, CEO ya Google, Sundar Pichai. O tsibisitse gore he mo Mamedi. Ha o ntse etsiwa dipatliso jwale o so phethelwa ka otlotlo o shebuwa gore le bo di-shots dikgatiso tsena tse nyenyane tse ileng tsa shebellwa di-video nyana tsena tsa bo di-5 minutes tse ileng tsa shebellwa bo marangrang mona o so phethelwa ka otlotlo gore e be mohlomong ke tse kae tse ileng tsa shebellwa o tsebisa gore he Mohamedi ke batho ba fetang 1.7 billion le fatseng ka bophaga ba ile mba shebella di video tse mabapi le FIFA World Cup mane YouTube 1.7 billion worldwide ya batho ba leng hore ba shebella di video tse fapane fela ne ba tlameile mamedi bo Aisha Speedy ne ba se hona le mana sa lwana le ma Argentina hey ma Argentina le bona oh ba ke mogaka ke bong kwa po man ba batse ke sa Aisha Speedy go kentse Jezia ya Argentina hapo juga le setu la ke ga tsebo go rata Cristiano Ronaldo jole ke ha ba motsekisa o kenge di tsenskipa Jezia ya Argentina ba no wena tsa mali Ronaldo kwa ke ga ano tse dintsa di thoma nai ha di hloka le Mohamedi man di papa di ditlameile di rekopanye di tlise monyaka ho ba monato be jolo fela man fela ke a tsiba he una le ba mba di nkang ka pele utlo motho a o jwetsa gore o gobetse a saja ke ai ba bona e sele jwalo sele ya ha o wese gona re sa dikena gona re sa dikena e sele jwalo mamedi re ke tsa tsena hlagelo ke setso tlokopala le vina maphosa
5: ka di metsa le go sebele pinyane
6: le sedi fm ke molelwa motswalle wa magonthe ya gemang le wena go tloa ka matjeki ha di kgogo di thoha di kalaneng go fihlela re isa masapo ho beng Toropo ya lebatuwa la Ekuruleni Lesedi FM Lifumane ya habu nolo Likubula 88.3 Kapa downloader SABC Plus app Kimulelo
4: Zadi papadi Ho Lesedi FM
0: Itzwile puri Kai puri Ewa toma kata watele Kitabe ya puri Ah, ba me dikitla tsho ke satswa itshwa ka nnete. Okay, no. Dikhonsa le ka go kopala le Vina Maphosa. Vina hatle ke na ka go rena, ga bo file 22, se bile le kwala, tswetse ba njwane. He? Fela he bo neteng ri le ga dumelana le basebetsi mo gatshe. Ha re mpere mo a golela neng o ba njwale. Ba felwa be ke Toyota ka popotle ba ise bile mamedi. Ka ofela ba batla go bona gore ka nnete batho ba ngata ke bone hle gahlo ya bona. Ke a bona ena ya billiard. Batho ba ngata mamedi ba tatetse o bona musona. Jole papa di ene tla ba monate be ke ntse pedi tse fitileng ke le ka buisana le Joostar Dladla ha ke soka ketsa interview e monate e o kileng ka tsheya jolo ke Joostar Dladla ho yona re bua ka Toyota Cup le papa di ena e tla lelekela papa di ya mohope wa hopola go he ho tla ba le papa di ya di legends ai o la di be ya monate wa tseba kore le yana ke a ntsa swa ga no ke na tefetso ke puisano ya ka le tshabeletse ya le sedi le wena sebidi a o ka metla mngamedi ho yo be jwalo ha o imatanya le gona tshabeletsong ena ya le sedi ere he ke le ke ho tla o tla lo kopa kopanya tse dintsa dintho tsa gona kwano nakong ena he o re shebileng hore re tlo amohela Vina re tlo buisana le yena ka mogana ko e sa fedi simpelo he go tlo maemo a ditaba kampo se go feela go mokwetlisa gore ke bo mang ba tsamaya ke bo mang ba shebile ngore o tla hle abatekene o itse o batla gore a iketse a itse tla mathata di bapading tse hlasela a re ntwa di monate khona ba santsane ba tla ngodisa
6: Mosukum Bethlehem. Motse o potilweng ke ditaba tse ntle Free State. Le baahi ba teng ba mofuthu. Lesedi FM le fumaneha leqhubung la 88.8. Kapa downloada SABC Plus app. O tlo kene motjheng wa kgaso ya Lesedi FM. Ke molelwa.
4: Tsadi papadi. Ho Lesedi FM.
0: Mabirikena kamponya amakosi Vina Maphosa creme de la creme. Hello Vina, le kae ngwanetse?
7: Ka thaba. O ka re ke ngwana a kene ka mo shopong ya mafiki. Ya ke bolela le lona, ke bolela le balatedi ba sekapa sa Kaizer Chiefs. Le ba baratang lenaneo la gago la Lesedi FM. Ke ka lethabo, ke kena ka bosho ngwaneso.
0: A o kena ka boshwe ntate bona ke utlwile gore ntho e setlhopheng ngwana mme le itukisitse le malala laotswe nakong ena o botlhe ka nnete ba nyogetswe mogope ona wa Toyota ne ntse ke bapalela moamedi tse di ntsa mo kwetlisi the cruise monana ntse ke mofa ore maemo a ditaba ke a fe oreng ntlheng ya o tekena dibapadi jalo jalo tshebedisano mmogo empa he pele re kena go kena tsena tsa Toyota ka poka otlhotlhe o setlhopheng ngwaneso le kene pre-seasoning le tsamaile le bone a ko re fefela ore moya o renang ka go makhosi ke ofe mokwetlisi di ntho di nwelella go le jwang pakentsa ha le dibapadi le lona ka kakagetso e hlile moya go ofe
7: moya go monate mo stopeng sa Kaizer Chiefs I can tell you ya no sibid ke bona o tsana monate re itikisitse re ile ra ya Spain re buile ka mantaha ko Spain re sebedisitse di facilities tse le gore ke tsa maleba a se se maka o ka bona Spain ba win the World Cup di facilities tsa bona di a tshabega and le ona monyetla o ka bapala dipapadi tsa botsalano le ditlhopha tse tonna tsa o tshwana le bo Glasgow Rangers ya Scotland Telco Lute ya Saudi Arabia le ona Elche ya La Liga and re tsamaile le bakatisi Fernando Cruz le Muifo wa o montsha re kgona go ka ba integrate re ba kenyeletsa mo stopeng gore ba iphumane le di bapadi tse pedi tse yone re tsamaile le tsona tse ntšha ke ena Ronaldo Lina go tswa go sekhukhune Thabo Moloisane go tswa ko Stellenbosch and morago gore re fitlhe mo gae mona re tlhaisitse moshimane o montšha o diphatsa go tswang ko Azam FC ya ko Tanzania is a midfielder and ke moshimane a bontshang e le gore o tla re thusa gagolo and maobane re itsisitse gore mushumano khanyiso mayo aisa le wa kadimisano o tieke nile le stop aisa fully fleshed Kaizer Chiefs player latella rafa Patrick Mayo o ine nile sami sa Kaizer Chiefs sa malolo
0: Kaizer da motho ke a dumela makhosi a jabulile ke bone man le di social media tsa lona mona wa ntho di kopane di dutse monwaneng wa botshelela mme le tselentse le tlaka yona le diphatlalatso sentse le dietsa le di bapading se o le ditekenang ke a bona gore le ke miseditse lo ka se le monse se chasa di papadi jole Toyota ke yena buti o ke dumelang gore ba enyogetswe ka tsela e makatsang makhosi ntleng ya ditlhophiso di bapadi tsa hao di felletse maemo a ditaba ke a fe mohlomong sentse go hopotsa mo mamedi gore Royal Bafokeng etla bulwa kana komang diheke di tla bulwa kana komang re shebile le papadi ena he e tla lelekela papadi e kgolo ya mohope
7: ke papadi e tona Toyota Cup re simolotse ko Bloemfontein ka setlhopha se setswang ko Tanzania ba re ke Young Africans ra tloa ra ya ko Durban Moses Mabhida Stadium ra bapala le setlhopha sa Asante Kotoko sa otswa ko Ghana ha jana re tla kopana le Scotland FC ya o tswa ko Zimbabwe ke bo mpudi ba Zimbabwe ba ho Champions League ha jana re na le yona tshepo ya gore ba tla re neela challenge e le gore tla thusa gore re bone gore go kae ka ipaakanyo before re starta Betway Premiership next week against Kruger United stopping sa Scotland FC of course ba na le bona bonoletse Smiling Assassin Mushona le ena ka mabili a te ba bantsi ba tla gopola dipapadi tseo ga di ne di bapalela Kaizer Chiefs o stopeng sa Kaizer Chiefs mo ka tsuitsi tsitsore ke di bapadi tse tharo fela pedi ka senkeng karolo e tla nna yena Shinga Mabaso le yena Mayo e bona fela ba tla se nneng teng a itsisitse Fernando Cruz gore Thabopele ke moshimane e leng gore a mo ipaakanyong ya gae mo setlheng sena re tla utlwa gore go tla etsagalang mo matsatsing a latelang Lilepo le ena utlwala a tlhoka ke ditlhopha tse tonna tse e leng gore o rata o ka dijoina so le ena re tla utlwa mo nako e ntse e tsamaya but the rest ba teng ke creme de la creme ya Mzanzi football re tla bula diheke tsa Royal Bafokeng stadium ka 9 o'clock and then ha re ya ko 12 o'clock re tla nna le di-legends ke mekaobere ba maloba ba setlhopha sa Kaizer Chiefs ba na le Boitumeleng Khune Sipiwe Shabalala Renailwe Letsholanyana Doctor Khumalo Besuma Siabonga Nomvete le ba bang ba katisa ke ena Thabo Moki le ena Lucas Hadebe setlhopheng seo ba tla bapala le sona ke Josie Masters ke setlhopha se na leng dibapadi di le dintsi tsa maloba tsa Orlando Pirates bo Happy Jele le bona bo Lucky Lekwati Jinzwane le bo Thabo Kalindwe jalo le jalo ba tla bapala from 12 o'clock and then re tla nna le entertainment in between ke festival ngwaneso o tla bona Kaizer Chiefs e tsena mo lepatlelong ka diteresi tsa rona tse ntšha tseo re simololotseng go di rekisa gompieno re itsise gore some of them already di setse di le sold out go bontsha gore batho ba ne ba dinyoretswe ba rata le mebala ya tsona re tla kena lepatlelong 3 o'clock kick off le Scotland FC ditekete di bontsha di tla fela at any time ngwaneso and ga o reka tekete o na le yona tšhono ya gore o ka tlhola price tonna ya Toyota Hilux ba re a se baki ngwaneso ke Hilux so re tlotlo gape re itsise gore ka osane ko Pokeng Mall 12 o'clock balatedi ba ka tla moo ba inwela ka nkgo ba nna le yona tšhono ya gore ba ka tlhola diticketse le merchandise le di-competitione tse tlabe di le teng ko Pokeng Mall o sane ka 12 o'clock so ke tsona tseo ngwana mme ke festival e tla nna monyaka e tla nna boitumelo diteket tse di setseng di sa le teng ko Comfy Ticket Shop right Checkers ka 100 rand le sesolo sa dielo
0: Haweng Vina Maphosa creme de la creme ke le buile haholo na ngwaneso o sebetsang hantle hle a makhosi le re sebeletse mo Scotland ba tsebo re hey ka ba bana ne ka re batla iketsa fela ke le buile haholo kgaitsedi ya motho utlwa
7: Oh lolo
0: Sabzinto Ma meri vina maposa tsabeletsong ya lesedi
8: Letsetsa lesedi FM hona jwale 086 300 3084
0: Kana ka setotswana ho igapeleng le Hollywood le Hollywood bets Kena ka setotswana ho igapeleng le Hollywood Bets mo le Playtag o ka itshwasetsa ho 1.5 million ya tjhelete le Haval Julian Pro betsa ka 2 randa ka pa ofeta ho di slots 10 randa ka pa ofeta ho crash le 50 randa ka pa ofeta ho di live casino games di slot tse a ga mega fire blazer di sense di tsekema Haile kheshete le kikete tsona dia tsa menyakwe e thibang letsatsi athe adventures in wonderland live letseding ditlisa morolo o mogolo ho live casino tlhodisano e fela ka di 31 July betcha hona jwale Hollywood Sportsbook ke motsamaisi wa betcha nang le license ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa ho betcha bahlodi ba tseba nako ya ho emisa mohala wa mahala wa ho thoma maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008 kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710
8: Sadi papa di Holisedi FM.
0: Mamedi keng ka maikutlo hao he ka tso re di sika sikilentsa tseng lena ntshele le bono lo ona mo hopa Toyota kuona ke a dumela e bile a santsa o kentse moyeng bina maphosa santsa o kentse moyeng di commonwealth ke tsena ma vedi ka hlako go le leng he rena le wena weso o di bona jwang wafcon ke yena a thagwa le yona he so ntaha a o tla hle o dubehe
2: Katiso ena o ne o itliseditswe ke Hollywood Bets. Phela motsotsong wa ona jwale.
8: Letsetsa lesedi FM hona jwale 086-000-3084.
0: Algeria Senegal Sontahe mamedi ho renya bo supa ke yona papa di etla bula wa kon. De monsana Saudi mo dumela hle.
9: Biri
0: Leganda te
9: Chabula biri biri
0: Monate nate monate gatola ka ke bolemang ho kae
9: O bua le mo sheku ga tsore magaji
0: O sheku
9: Nana ntse ha o tsena ka ga to op
0: Ei
9: Biri ja ofe ma khosi ba ntse ba ipile ba wine tota cup ba ne cup ena ja bona mara ba tsana ba so ga ba ipile na ke la ga ba bona
0: A tla makhosi a qetetse ka eloko nga o bona go mokotlise mo sa o fitlile ke ba buella jo mo sheku ska betsa jwalo.
9: Mo ba ya le se di tshapena ja bona ha ba se ga ba di tenda tshapena bona tata.
0: Ah mo sheku bona so ma o fangela tsi ntontsa ga mo sheku ke le mo se se ja tla mo sheku.
9: Yale di di go tlo bona ke le di tshambo tsa Afrika ma re retswa ga ta go bula.
0: Mo sheku ra ha mo sheku ba bye bye bye.
9: Aba o ile ma go tsane motho mongwe ba tla kena pomonga re ka re mme ha ka ho le di re tsere rona di tshembo tsa Afrika
0: a mo sheku a se ke ga ba balaka letsi ba Kaizer Chiefs hle a o ke ba bo ke ba tsireletsa mo babedi ke a hana ka bona dumela babedi khotso
10: ai
0: le kae weso
10: se teng le kae tshini
0: ke teng hle ke bolwa mo kae
10: mo le ke mo go ina a le kutlwana ngwa lenda threat KD
0: A utimo leifi.
10: E a na fisi ke ke man a tabina moro kholisene.

0: kae bona pele
1: ya rena masanta bona ga sa ithuletse
0: ao ke le bone ka dina le ditsepedi
1: ka boere tsusta
0: le babi
1: babi
0: thank you tlamseku ma me di dumela le kae
1: Denol Cotizal Commerce,
0: and can I tell you that she's about 93? Hey, and can't turn up, Bonadan, go fell up and some bar, hey, hey, my coats.
1: The
0: Bacabacalam, Toyota Capuchia, Danko. I'll talk like you, Kema Liluna. Ke la ho le tla ga itse ya botho ba ba di mo tle ke tsona tsona sa tsona bo subona nare ka tsala pelo tse ba ho mona tambe ma mmedi ha o le tse sa Afrika borwa di bapala le tsa naha tse ding e ka ba tsa naha tsa bo haisane jalo jalo a o ri khona o ikhetela pelo ga ona ka sontaka makosi o tla ke buela Kaizer Chiefs ya ka le dikele di wa tempe ka o fela sontaka makosi makosi ha inge Toyota Cup ke ya bona fedile ke le hlono ha ke ga se sala pentse thulana wa bona mos ka tsela ka nehle ma vhidisa tsho rena te fela ke mana no tsela tsela ka ne sebeletseng ya lesedi mo ha u be le wena hle ka ona mo ha u ona ha re dumela re tla bolela go kopana ha fe sa singla banta ha re tsia matsonga mo futu a soski i dumetse jwa le nako
2: tsa di papadi police di FM
0: Hello, Siri.
3: Hey, lover.
0: Re makosi ka ofela.
3: Seba. Kore re hana re sa rate. Ho sala ke hore ena yona papadi yona re makosi ka ofela.
0: A we qetile nna ke a tla lo bua tsangata. Bona so ski we tempetse.
3: Ah, ya nna ngale me ikutla fa paneng re tla kopana di robotong a re chase.
0: Re tla mo hopotsa bona manda. Jo lo ka ri lana ga ba hopotsa ba Spain le Argentina.
3: Ah, mona
0: le mo hopotsa manda re makosi a tlo shashangwa.
3: Fela he le sebedi se le biso ya ka tafolenya bo hlahisi ba di papadi. Ai bo mo girl e ba le ba fela be ke monate. Ha re tieding hape be ke nge tlang se re qoqatse na tsa mafelo be ke a tlaweng. A fitile ho lona ho bana tla be re le be ke ngentsha.
0: Ka nnete ratola ka tshebetso ntle na ngwane se ka ratoleng.
3: Ke le bula ho lo lava.
0: Thank you Siri.

0: e fihlile e sa hane nako momamedi ya go tlamamela tshwantse sa motlhaotshelo wa rona e le monyaka ya kajano kgaolo ke a 3,701 natefelwa
1: wa e bona hempe o ileng kgale ke o kgalemelela yona ka motswalenwa wa gaompo
2: a edit bo se o qadile jale o bua ka eng motho babaga
1: o tseba ntle o tseba ke ka botlalo o ne a ke bua kang a ke wena o dula o tonetse founu ya o matlo o shebile ntho tse e tsala mona marangbang keohe molekono wa ngwanana o tlontolola mejaka wa motse
2: edit nnete empa nna le wena re dumellane dedi
1: re dumelane kae
2: re dumellane gore re ka se tlhotse re bua ka modiei ka gare ntlo ena yaka o bone wabo kore o so qale le o qala bona sentse a re qabanya a nkere re bule gore modiei wa re qabanya lebitso la modiei ga le sa dumelletswe ka gare ntlo e nna ga ke tsebe o mpolelelang ka ntho tse tswang ke modiei kapa tse ngolwang ke modiei kwang teng kwa mosebetsing a ke tsebe dedi nna ke ituletse ka tlong ka mona o atswe ke itšhebetse founu
1: ke a tseba gore ile gang ka qepe ya mofuta ono empa he ga ke mona ngwaneno a etsa dintho tse tsenontshang ore ga ke kgone boitshwakampo ke utlwa ke tlhwatswa fela ka maafing ka mona ke ipotsa go banna padime o ka tswa tse ke ngwane mokananyana pelo ya ka e batla ke o gopotsa gore nna kgale ke mmone ngwanana eno gore ke lenyala la satane marabe
2: dedi
1: sebete sa ngwane eno ngwanaka ke sa o bea tausitswetse wa kutlwa nana lesea leno le tlo tshisa ka fani e ga ka batho fani a tsabua je kaga motse wa surprise vid gotlhe mo a kenang teng batho ba tsitsipana ba bona fane
2: ga ke na mantswe ebile ke thabile gore ga ke na ona gobane ga ke ba ke bo tswaela tabeng ene
1: ke batla ompe o ntshepise gore ngwanana eno ka nnete a ka se o tshwele ditšhefo

0: eno le lemeng la gage a se ka ba leka go tshwaetsa ka lepega o a ko ngwaela ka tlong ka mona o a tshwana o ntshwaetsa le nna
1: nna le modi gale re phedisana gale re le metswalle ga go motlhang modi a kileng nna a nkese sa ntho tse fosagetseng ya be ke nna yo la le modi ra bulana re tsa ntho tse tsweleng tseleng ae modi gape o tseba gantle gore nna ke mosadi a nyetsweng o a tseba gore ke a go rata ke tlhalositse taba e go yena ko ka etsa gore a utlwisise gore lelapa laka le tla pele o e tseba gantle taba eo a ke e ka nte ka nna
0: kwantlhongwela ngwana ga o bona ke thotsetse ke ntse ke tibisa maikutlo ka puine o ntse o katang go ntse ka yone ba tseba wa bua gantle jalo ka ngwetsi e laueng po wa bua jalo ka mosadi wa mosotho tsetetsete wankutlwa ka baka utlwa ntho e theng wa maetleng wa tseba a ka e fitla e re sitlha fatshe mona wa tseba ka baka imolwa
1: bonnyane he ga e le moo o na le ntho e tlogileng maetleng empa mphetise monangonnaka jale gantate ga bofane e sedi mo e le setshesa sa motse ke re a tshewa le ke tsepa segole nna o santse a tlo batla otsela
0: pelesemfane o ke motsebaga ga a tlo batla go tloelela fela mpa le nna ga ompona ke le jena ke se ke rapela gore ampe a lwane go ya go ile gobane ga nnete nna le wampona le nna ga a kgona ga ke malalala o tso o iphumana ke etelela pele ee kilo qodisana letlhokwa le mogale nkapa re tshelela wa bona botsamaisi ba mogale o ngwaneng ga a ka tlola bone ke re ompate le a letsatsi dipenne ompate
1: ke a utlwa dedi a kere le nna ke botsetsa tabeng yona eo ke a tshaba gore ga ntata bofane a ka tloga le nna ke tlo latlhaelwa gagolo
0: loama engwe jwa letaba le wena jale
1: ke yona ntho e ntshosang eo day
0: ee
1: ya gore motho e mongwe le e mongwe a fitlhang o batlaletsa dintho ka tsela ya gae a shebise molomo wa ketlele ka go yena mme wena la boite mogale ke lona bana ga le utlwane o ntse go ke o patetsa tse letšhabile ke tla sala le mang ga o ka kena yena
0: e wa tseba nna ke na bothata le mogale ga kalo wa tseba ke mpa fela ke shehenelola fela gobane ke na le tshebedisano mo e ntle le ya bofane wa kutlwa
1: dedi mara ga e le mo o utlwisisa gore dipolotiki tsena tsa lona di sebetsa jwang gobaneng wena o sa etse ntho e nepagetseng ko gangwe fela o etse ntho tse nepagetseng ko go ntho di loke diofising tsa lona
0: ka o fela ntse ke etsang mo ke moka selane tse ke etsang he ntho e nepagetseng ke efeng a te tse ke etsang nako e ka o fela ngwana to a koke tse ke etsang
1: a ke lwane teng
0: ga ke a boa lwana ma go na le tlhapa mone go na le tlhapa e e tsamayng ka tatsa poeno gao eno ko le ka nna tse ke iketsetsa ditwerere fela mo
2: a ko mpolelele ntate potlaki nna batho ba rona kao fela ba ingodiseditse o kgetha
3: ga se batho kao fela ntate mogale go teng methwaela e e so kang e ingodisa
2: o tsa ntate potlaki go botlhokwa go ruta batho ka metšha e fapaneng ya go ingodisetsa okgela le gore na ke mang ya lokelang go ingodisa le botlhokwa ba go ingodisa
3: o bua taba ya botlhokwa monna heso ke nagana ke tle ke ngole fatshe ke tle ke tsebe go araba dipo tseo tsotlhe tse o nka kopanang le tsone
2: ntate potlaki le wena gore ntate wa gola wa ba mokao tse o sa tse ditaba tseetse kana-kana ebile a ise e dula etsa matsholo a go ruta batho ka taba tsena metlhae
3: tlogela o senya nako ntate mogale bua ke tseba o ngola dintlha tseo tsose
2: bona ge ntate wa ka motho a ka ingodisa gape marangrang
3: ee
2: o ka ya go registertovote.elections.org.za ke a tshapa o e
3: tshwerekapa
2: ke e phethe gape
3: ntatetshwere more
2: registertovote.elections.org.za mme ga o fitlha mo wa netefatsa gore na o ka kgona go ingodisa na kenya nomoro ya gago ya boitsebiso lebitso le fane mme o netefatse ka nomoro e batla go romelela yona mogaleng wa gago gore eo fela o ka ingodisa e be ge o tlatsa address e be o manega senepe sa buka ya gago ya boitsebiso karete ya boitsebiso kapa setlankana sa boitsebiso sa nakwana o tla fumana molaetsa o tsebisang gore o ingodisitse nakong ya dihora tse 24 ntate wa ka.
3: O a tla wa teba monna heso. Fela o etsa hantle gobane ga se batho kao fela ba tsebang gore na ba ka ingodisa jwang gagolo marangrangeng.
2: O gopole gore ke maAforika Borwa fela a ka kgonang go gela. Le bona ba tlameya gore ba be le e le nngwe ya ditokomane tsena tseo ke seng ke di boletse ntate. Ke batho ba dilemo tse 16 go ya godimo ba ka ingodisang, empa le bona ga ba tlo kgona go kgetha. Motho o tla kgona go kgetha ga fela a sana le dilemo tse 18. O ingodisa mo o dulang teng mme o tla kgetha gona mo o ingodisitseng teng. Mme ntlha botlhokwa ke ena, go fana ka aterese e fosahetseng ke tlolo ya molao ntate.
3: O buile go tlala seatla monna heso, e re ke wele teneng.

0: ba tsamaya mokwane ke lemogile gore go tshepa motho ko phaphatha noga eya me mokwena
1: go ka ba jwang go wena ga motho o mo buletse sefuba sa gago o mo boleletse dintho tsa gago tse matlhonoko e be ena o busy wa tsamaya o lo di bolelela motho yo mongwe
2: wa seba kiletlhakana ke ile ka e nagana tabene ya gore o sebetsa le mogane e tlo ntlise sa ditaa fela le gara batho ke ne ke sa lebelela wena wena phuleng ore ka bitsa nna noga ngwana toe
0: me mamokwena wa tseba le nna ke motho ke tlhoka go tshepagalelwa jalo ka ga ke tshepagalela ba bangwe kore ke a ipotsa gore na makunutu wa ka a bolokeile ga e le mone o se o qeta nako le motho e le goreng ke sega saka
2: ngwana wa dula bampinela gore o motho ke manga yang a re o phofo
0: fela
2: basadi a ko mpotse ke o bolelele nnake o tlwele go ntlela ka dipelaelo tse sena motheo e re nke ko o jetse o sa e tsebe nna fuba sena sa ka ga se a rraua ke phoko
0: o
2: ga ke no jala nnake o bolela jala phatlha makunutu viki ga ka bobeile le le memo ga ke seo ka be ke bobeya le ka motlhale o badimeng
0: wa sea mema mokwene go bua go bonolo bane ga se wena a robelang a tonne matlho a ipotsa gore na o bua eng le mogale nna ke le siko
2: ke nna ke itseng o robala o tonne matlho ene nna bona moo nna le mogale ga re se o qabane nna ke ile ka thetsebe ka utlwa ga mosheshe a re o sekebe wa ipakela dira tse ngata tlase lefatshe ga o le motho ela bolelela ba bangwe se nna nna le mogale a re dira ebile ga ke tloetsa mogale ore be se ra nna ga ba o batla ko o jetse
0: aotlwe
2: mone ke ko o jetsene ke re ke arolela ditaba o se ka nna o batsa mo ntse o mphara ka dira tsa gago gore dira tsa gao be dira tsaka a ko ntlwele ke phele ka kgotsotlhe osi
0: mamkone o tsa itse batho ba go botshepei go tshepa motho
2: ke ka goo o ntse ngwe mpona ke sebetsa le mogale ka bolokolui ga ke kolote mang kapa mantlhaloso o se ka ba wa leka wa kenya sekolo sa botshepei go nna wena ka bona o itshepagalele mose wa tseba gone o itshepalela jalo ka ga o batla gore batho ba bangwe ba o tshepagalele e kebe se wene ya mmathang goseng mose a re mantsi o a sakoreng la mogale o bo palamele kolo ya tšhelete ya
0: gagweke wena ya buang le
2: nnaosie ke ikutlwa gantle seo ke se buang nna ke a seno ba gayane
0: ga ke dumele gore ka ba wena a lemao dintlha dipedi
2: e wa tseba go bua ka motho yeo e leng motlabang lemao le ntlha pedi le tlabang ko bone moruki go bolelwa wena o ne o keke watla mona o tlong kemelela ka menotlwanyana o mpolela ka mogale empa wena o ja tafoleng e lengwe le mogale sekotlolong se le seng le mogale hela ga o robale o sa bona
0: mogalemamokwena ko jetsitse taba tsa ka gobane ke o tshepile jalo ka motho wa mogolo o kile jalo ka mme waka
2: puleng ke engwe lee
0: ke jang
2: o sa itshepale
0: o bolele jwa me mamokwena a ke itshepale
2: sekeleme se se kana sa ngwananyana e nenko o eletsa ngwana naka jalo o ne o re nna ke sa lekeka ka tsatse lefika wena o ne o theose o nyolose le mogale one e rate e fedile a isa e rata
0: nnaela
2: ka bona ga o robetse fubeng sa gae gore o ntse o mo rata
0: a itseng ke gobala sefubeng sa mogale ke mane wa tsaya ke a ipotsa gore mogale o file bokae kapa o tshepisitse bokae mme mamokwena
2: e re ko o jetse heta batsao tse o sa ditsebeng ga ke re o di batlile mogale a ke re o ntse a lwana le wena go ya ka mokgwa o wena o bolelang ka mokgontso tsamaya o nneta ka bobimatlhong ke wena ya neng a tlamegile o bapalela go lekwana le makumane a wantafoleng ya mogale empa ke mang ya atametseng ya khabara mogale ya motshwarang ka letheka ya ntseng a
0: mophaphathaeaela
2: tlogelela go nna o ithetsa puleng ga go letho le o ka mpolelela ona ka mogale ga mmogo le wena
0: mamokwena ga se nako jetsitseng gore ke a tseba ntho ke etsang ka mogale
2: wa seba ga ke ne ke rata go bolelela mogale nkebe ke mo jetsitse motlhangwana a ntshopileng ka sethumi gore na gantlentle o motho ya jwa empa ka ga ke a o rata ngwana naka ga nka baka re letho o ne ona gore a ke tse rona ditokomane tsa mogale di tswile jwang ka tlo
0: ga
2: ke ratankaoeilenko
0: go feta molomo o mphoqile wankutlo
2: o iphoqile ngwana naka
0: sure
2: o iphoqile baby dead darling my sweetheart le basadi ngwanana yo hela wa tshwangwane o ke mo rata kelo ga ngwana ka mago nketsa ke sele
3: latlha mo mamedi e bang o fetilwe ke e nngwe ya dikgaolo tsa monyaka kapa o batla go iphetha o ka etela www.lesedfm.co.za wa imamelela yona gona moo.

0: ipehe monyetleng wa ho hapa seabo sa 3 million rand. Ha o kenela Spinner Zonke Jackpot Race. Betjha fela ka 2 randa kapa ho feta dipapading tse drawing. Sa Habanero, ka laboraro le leleng. Labohlano le moqolo o molomo bosiu ka 8:30, ho fitlhela ka 10:30. Bakeng sa monyetla wa ho hapa haholo. Lelekisa Gauta ka Hollywood Bets. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betjha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa ho betjha. Bahlodi ba tseba nako ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
1: Bumamputi ba belana ntho tse ngata ho setlela boikemisetso tjantjello. Baba mona ha ba hloke ho ba lebaleng hore ba be bomamputi. Moputso wa bona Carling Black Label. Biri ya semmuso ya FIFA World Cup e etseditswe bomamputi. Afrika Borwa e ba sharp. Ha se ya ba dilemo tse ka tlase ho tse 18.
2: Nakong tsa tahlehelo bophelong, mohau e ka ba matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover, mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Bakganni ba makoloi, mokgathala wa mariha ho kena ka potlako ho feta ka moo o nahanang ka teng. Hitara eo ya koloi e ka o futhumatsa, empa e ka boela etsa hore o otsele. Bula fenstere hanyenyane mme o iphe nako e lekaneng ya ho phomola nakong ya leeto la hao. Dula o hlaphohetswe, dula o tsepamise maikutlo tseleng. Hobane ha o kganna koloi e boima, mokgathala ha o behe fela bophelo ba hao kotsing, o beha le maphelo a ba bang kotsing. Dula o fadimehile, dula o bonahala, dula o bolokehile. Molaetsa ona o utlwisiswa ke Lefapha la Naha la Dipalangwang.

hona le botone go tsama le korangko ba re hela ntate wa ka konkela dark horse kapsa de small tribute to poison ba re peace and happiness me e nupina ba ile ba ntsha ka mora go tlonga hala ha poison se re botsa se fitileng me ke mongwe batho pheleng gore le hana voletsene ke ntse ke sa kgole gobane re ile ra buisana le ena gona kono hashtag party time poison jaleka di-DJ tse e leng gore di letsa re thabisa go hashtag DJ booth mix ke gopola gantle selemo sane sa 2024 ebile ga e le gantle ga tsamaya jalo le ena re bua ka mmino wa gae leeto la gae industry-ng ena ke mongwe dikakapa tse e tlhomphiwang ka tsela e e makatsang amele marobetseng teng ke ya tshwetlhe ke re ga moya wa gae o robale ka kgotso ea hashtag DJ booth mix o la re saefisa re sa odimo letlase go tse ding tsa dikgwedi ha e ba monage ke mo e leng gore dark horse tsamaya le kapsa de small le ba bang ba di-DJ ba ikopanya ba tlotla kakapa ena ebile le tsutsumetse kgolo wa golo industry-ng ya morethetho wa mmino wa house ke bua ka ena poison tshebeletso ke ratenga lesedi babadiša ba metsotse ke leshome le metso e mehlano pele re kana goreng ya leshome ke le botlhano bekeng o ntse dutse le ngwanangwanana ke dikeledi magasene na lona re metso le o fitlhela gorenyane ya leshome le metso e medi busi mone makajeno re kene ka mone ka Rustenburg o santse o nana gore sere ka Rustenburg re kene ka mo ka Pretoria kore go tlo senyege ah wa senyega busi mbona weso re se re ngwana ngwanana ke 29 mindset ke le tsola la ka bona ka Rustenburg ka bona ka North West fela he ka bodulo hantle ka bona ka Pretoria jwale ke motho ya tla go ne ne o tla bona ka bona ka Pretoria sa go bona ka Pretoria motho wa ka mane ka Rustenburg re rata le busi mbona hashtag DJ booth mix o tlo re jae tsa a re se o dimo le tlase hashtag hey groove mix o se ba ke re bona ga sentse re le ka lo amohela kgwedi e tlang ye phatso kgwedi ya basadi ha ntho e tlang ka mone ke se kana ka letho mogotsi wa ka gore ke go ka ipe a hantle jole ke sentse go bulela le hana ba le tsena gore matsetseng ma shuba mararo ke mora go raya le shume o tlo singa maqhubu ga khaso se beletse ga lesedi ka tseno 29 mindset and the ones and twos o tla re tsa be simen fela ga ke le boetse molaetsentseng e ke na tlhele go ka ganong se e fapaneng x facebook instagram at lesedi fm at lady soski le ntseng e kena ka mokgwa wa whatsapp gore dikele ditšhebetsebeletswa lesedi re tshwera monate mane ke yona he tho etsang gore le bosutsona go pataka lebe ke re jase ya ka majone ke re ke yae dipuleng le dirameng melaetsa e kang ena he ha fitlha monate bole ka manyepa dinotes pele ba ngole seleng o se ke a se batle gore ntse o ganna handle ka kelo hloko o buluke hile le wena o tla night shift ke a se papa se tsuntse sa ma handle ka mono na re na re tsa maleto le na o fihlela gore nya o qetela gore nya le shumele meso e bedi

0: la o tla bona anti le kodilo lena ka bogaka ka bona go ha ke chase bona nikitse ke re hwa ba ta dikeledi ayayayaya ke tsa bona ke attacking saka hele
1: wa tsiba ha le re sa le banyane ne ke nana re ho kopa tshwarelo ke ntho ya ka potla go fela o tla re ntshwarele e monyana re
2: ha o pali ya se Afrika e ka phetwana nakong ya metsotswana e 30 ho e utlwa ka ofela ha yona ka African time reka castlemilk.kajeno ebe o scanner QR code e pakaneng kapa o kena ho website ya rona South Africa be sharp ha se aba dilemo tse ka tlase ho tse 18
0: tsebe metso se ke le shume pele re kana hore nga ya le shume ke ne ke re wa tseba ke ba kineilwe ke itshoka ayayaya le khal hale majara ke le bula ho le khaitse dia ka pana mba sa go ntsa mametse sebeletswa le sedi o di sele ntate tshali monyamana moragabi mpoi le siene ntlebi ya ga batho ba 25 dimelang hello hi nna ke se batla ludu wedis Batu batu pula.

Ngiza abona semali Dr. Moti bara sebenza umntase ekhaya. Eh mafelonga na beke ibile haile handle busibona ke chase abona ke bele kae kae ka bona ka so wetho. Nale mo kilo le jaifi sa teng hona kae ka bona ka so wetho jale no hetle mkhotsi wa ka o ka nna ka pala le nna hana mona he. Zone unzena sa house ena. Mese se se le se bile re ka ho re yele shuve. A Dikboko SA a tatotladi ha le botsa bentsa ho qetela tsaletsatsi. Ba ga tonight.

0: Era, era vou ver Jesus, que Jesus que era. Ah, wa bata mwana mwana na wa bata o pedir. E como eu vou isso tu com tu isso tu. Que mora na magueti. Tá dizer em mono. No rao bata já na Google ga ga weza o jibu fuje na je ipusa bona ha o chai ka mwana na kita isa kwa. Ke a hola ba, mpa ba kana mbata mpa. Go ya pe. Tango.
1: Yela, yela, yela, yela, le risoski. Motswako. My DJ. Ke mo fa legolo le malegolo o ntse ra monate ke paqame ke ka mona ka kima le go jela ka 99.8 MHz. Ke mo rena rante ba. Tanke le risoski ya ge gore jela semelo metsi medi.
0: Yeah, ladies of key. Fa mo tsi music ha o phulile o monate mwana mwana la. Ke a le ena hore jela semelo metsi medi. Ba le ka la tsena le ndi ka mona ka Windex.
2: Akele ke tla o ski. Ah, ke re bula ho le ga itsediya, ma re di shebe metso hashtag party time. E no tsang re ja ifisa ke 29 mindset. Sa ke sa dumule hla se go re tsikinya. Ha mona atimane o sa itle ke face ontso ya ka lotu. O no e ka mahetla jwa le hlo yo se tsimoga wa kere. Utle.

hlanganisa sam wena ngilalele ngilalele awuzocwala ngesta sam wena ngilalele asibangene uzocwala ngesta sam wena ngilalele ngilalele awuzocwala ngesta sam wena

0: kentse ke tsamaya le bashimane ba ka banna go ga sibia le mushimane ba ga ke tholi ke wa poho a couple tref.
1: Wa ra twa le se di
2: bonto wa selebo.

re dia dia dia ra a shebele meso e robo meso ka mara ho rala shebele meso medi a me dikile mona tile kena le bisanga re ki dia ra pa le kena mukabala le sonta a be kele beke a re ponto ki mesta be kele beke America jenu ke mo kebela godina la matsatsi a mashume a mabedi le meso e mehlano godi a phupu se le mo sa ke tipe di mashume a mabedi le meso e selatsi 2026 Africa borwa ho reka radio a jo horo to ke matinkela ke le rrapo le matanka mpengwe pere tumela mothemo tle ibiso la ka ke piso so le fakse supani rrajona ha pa mara wo jela ba mpitsa ka hore ke ponto wa selo ha mame ke mafela be ke ama holo ponto wa sele bo mamiru wa sebele zwa sedi 87.7 sa bajala wa 06.6@fm.co.za SABC plus rating antor na ro hotle hotle bona ke le sedi ya tlo hotle ke le sedi ya fm dumela dumela se e ba shoma ba di mesotso bona sele wa Afrika bo ranya kallangate ha ponto a tshwara microphone ba ne nngwe fela sebele so e leng o reella kana go tsena o tla utlwa e ka ba metse radio motse ya ke le sedi ya fa ga e chenchen bi a re le e zelo nyukunya America tla fa monyetla tla fumana ditaba tsa boithabiso ke tla fa monyetla o re tlotlotla le nna he mo leng teng re tle re bua monate o be karolo ya nana o lena la rona le leholo le bulela manana o tla tlangwela tela sebele so le sedi pila pili e re kalleng ka yona kipina ya MC Fire e bitswang gore ke le khomsha ya hlahlangwa kipina ya Western e bitswang gore ke noma yini ranka pina ya Western Nation a Big Five Music SA a kuningi hantsa tsamayana go tla kwa bo better day e sotse nkwano Prince KB a maphuta DJ Moscow Sandesha go tenkwa imali sebelo se gala se a jira la mafela be ke jina ke repi na khafetsa puo mona le mana are are ke bitio me

0: 086-000-3084 ba ba tlhano fela dumela le sedi.
1: Hello bacha.
0: Re teng le kae?
1: A re teng.
0: A ke mang kae? Di ma radio e.
1: Ke
0: lo ba pala bolo ka patela sa pelonomi.
1: Ke lo ba pala o Harry Smith ka patela sa
0: pelonomi.
1: Hospital.
0: Le mabetsi le tsamaya ka le tsamaya ka kolo yiwa.
1: Le mabetsi di kolai sa tsenga tsa mpitsa spatial.
0: A o tsamaya hantle mo no dumedisa ba sebetsi mo lo wena utwa. Dumedisa ba sebetsi mo lo wena. Dumela. Dumela, le ska bala tla le khotse mo. Ska bala re tsheisa ka batho, ska bala tla le khotse.
1: Aya re go tsola bonjo bana ke bonjo la tiwa le tsela ka bana ka.
2: Ke fetsa o ke nantsa.
0: O tswa ka tswa mosebetsing ka pa o tswa ka yelo no kena.
2: Tswa mosebetsing ke tswa tima mo lomo o lo a mpenta to wa wana e.
0: Wana me re le bua ka ho tlisa poloke wa le tsatsile mona tautwa.
2: Na o lo a mpenta.
0: Mabe tselo se di FM tume.
3: O rata wa le podcast.
0: O rata wa ke nna wa utwa.
3: A se go li le ka fetsi bo ka mona. Bye.
0: Le tsatsile mona tuna lama. Alright, just leave it. That is it. Hey, kill it. Kill it, sir. Do it.
2: Surat.
0: Hey, who's what?
4: Ponto,
0: porque ya
4: bobe
0: di tumo riante, di
4: bai
0: tiba. Ke le bua, ke le seri.

ba na pontlo tsari yala se fadile sele go le ba bona ba lokolla go dingena borobedi e re tlangwe tsena yona a ke ya patho selo sa basotho se a thosa dikatswa di EP dikatswa di album dikatswa di single dikena na toba le tsan support ya a ke re metswalle ka ya pelo nomi le tsan support a jelo support matsile mbatsa maya ha mona ke lebetse mo botsa hore na ba feta kae a go ngwalle ka mo wena ngwane se ngwalle hore le feta kae hona jwa le tshe ke khona lo jwetsa tsela tsena twa le tswa ka tsela ni pa kentsa tloko lene le seneka lo nka hora tse 6 tseleng ye e pa kentsa tloko lene le makwati ara yolo sapontwe mira rome so suka mara hora ya pili re bone hape tse ke mem pili ba ahi matswalwana ha ya somalia ba ya ba itwanela khatano na afrika bo ra ipiletsang gore batho bana ba tswana ntse ka ntle ba senang ditokomane ba tle ba shejwe ke bo ramola ba ema ka maoto ba theka jwa ba afrika bo ra ke ntho tse ngata bana engwe ne tse mathaki a matswala mane na henya nigeria ibile bana ba somalia bona ba re bona le mongwa ntsa hla khatiswa video ntsa na ke tlo swella mo o ke tlo swella mo going to die here rabona ka nnete o laba le ditimalo tse ile ntsa hlaha kae kae mamelo tse bele tswele sedi province ya gauteng re bone a ke ma nigeria ka nqena ye mpantwa se tharolwa yo a e khona sa go a mme tse bele tswele sedi a re ka le mogatlhela wa o katela re etse tsene nyetsa jwa mponto ya lwana jwa re ke qala maghatlo a go qetela ke a swa ke tsa borenya bobedi.

Mamelo ya sebeleso ya lesedi ya rinyolo. Sele shumele basi mamesu suka marahora ya pilo. Mamesu puante wa sele basebeleso nge. Irato nga lesedi ya fea. Mwa lesedi ya fea. Mchimu lelo. Kitopa pala pina te taru. Wena orifa ili ngwi. Eo rike na mafilo nga vichika yona. Pina ya pili eo ritangu papala yona. Kipina ya dala tukzin. Zingumalo. Ebisa nga oriki ama geye. Ita tatangwa kipina ya ntatestana. Ebisa nga oriki fires. Duda kapa slenda. Shandesh, ote jengwana yana mani limpopo, ndatestana zona inyala soto, dala tukzena, zi ngumalo. Just RSA. Aranyolo sapondo release, release monate, monate felajwaru, ya sapondo nate fezwe, wata mele kuruma mesina, sebele so ulhona ting. Tleki sheven tozaka muna, yo ponto, tleki watle, ki watle, ki watle, ki watle, ki watle. Ke 7 tsa ka mona ke 8 tsa ka mona ke 7 tsa ka ponto wa selebo na gidi khana jwale shumela mesebe be susu ka mora rapile number 1 kipina ad kipina dala tukzin amage 2 fire entertainer 3 the zuga ka paslenda shandesh hadikale

0: re o tlisa haufi ufi le mo retheto wa setso sa setso.
1: Ha se mo sutho ke bo hlaseng ba ha bana.
0: Le CDFM ke mo le.